0: every moment.
1: Shana utsam o mele ngozi ya mova epatwini u claim le direct na RAF kambe claim ya wena ayi loko tsoneni ka mihandzu ungaba u karatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena ikhale u karhi u tihlanganisa na vandzawulo ya xikaya kambe a wona ku pfumekeni kumbe una nwana loyi anga koteki ku registera birth certificate ya yena tihlanganisa na bamabunda atheni eti noyara leti ti tshamaka epitori kumbe ku tirhela epitori leti pfunaka hi leswi nga swihlaya lana kambe ku yisa emahlweni ngakhela upfuneka hi swa divorce intellectual contract kumbe post national contract registration hambi kuri administration of estate ti hlanganisa na bamabunda atheni eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327 unga rhumela na email eka info@meka.co.za mabunda atheni na abatsandzu hi nchumu loko swi fika eka swa nawu
2: La duma duwe gyanu malamulele ya tinyungu jisa hikuwe kutisela Chitriso za kwaliti ya shimu shelensha Eka hikuwa shlisunga na shona Na shona unge kela udukumela tupo indi na kuwa utsoberiwa Nukuru na kadilaka la duma hatuwe Unge titsarisa lorona na nuncha kutsarisa imala Tune specialist vanga kukumela shona Kuma 3,6 meters corrugated iron sheet Hi 139.90 Unge kela udukumela 2,500 liters Africa water tank hi 2,299 kuma 100 liters solar gisa hi 4,999.90 Si special le si kumeka ela duma gyanna malamulele Loko wula ba shikoleti unga ti tsarisela kwala xitolo La duma Where you save and score
1: Shana ukarele kuheleriwa hi mati ke. Shana watikaratela kukuma vukorekeri byo bora mati lebyi tshembekaka. U nga hakani u vilela hi swivilelo sweswo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna kukuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku bora ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasele kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga bora ku fika eka 400 wa timitara inaka a hi nge hluriwi ntsengo wa phasele ra hina wu katsa ku bora meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo Gauteng Cape Town na kun'wana ha fika u nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680 Salani eka kupfumaleka ka mati ni ku tshutshwa emihleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling tsundzukani mina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kali mivilela hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela Savuki Water Drilling
3: Tlangela ximun'wana hi ku ndlandlamuxa lokuntsongo loku endlaka ku hambana lokukulu kuma 15% off eka the tap hinkwato eka bathroom bizarre leswaku u kota ku hlamba hi xitayele ina hi swona 15% off eka the tap hinkwato eka bathroom bizarre ntsena loko xitoko xa ha ri kona
4: That's P-I-Z-A-R-R-E Come to bathroom bizarre Come to bathroom bizarre
5: Bajaria Agro la kushanso mire nkwayo yesifuo swa tihomu tihuku timbuti tinyimfu tihonje na swin'wana swo tala va tlhela va ku khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DAs siyakula qpro eagle rock na treehook u nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320 kasi swakudya swa timbuti na tinyimfu i 350 u nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa lucen hi 135 va tlhela va kukhomela swakudya swa tihuku ta le makaya u nga tikumela swo chela swakudya na swo nwela mati ya tihuku va kukhome ti-tag ta tihomu tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va na tona laha va tlhela va mi khomela dibi timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina loko ku titimela va tlhela va xavisa munyu wa timbuti na tihomu kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1,250 va kumeka ka patu ra super quick kusuhana arimarovela andhaka makhoma kwala giyani u nga va kumeka 068 67 096 073-068-67-096-73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com Kajaria Agro.

0: FM network e sengore kwa shandara patla e maran kensu na disham sibe kana kakotar te bere tinga se ba warani ya yamune e bin kare just bong sokono kor sala bokor bongon bangatsar kuna na ka whatsapp mena bong men jaro ba shume di jetlemi e mena just bong sono na ner la kandambe u sanje makamba eta ba ku tsi wo tlaba a bona ga kona la imane e botri kingo bengs kana ba e tlaba kuno famela wona tlemro di general ba e tlaba bongon ba tsari na bona e ba ku minjan na ba shume en komela ku mdzela ba tlemro di jekuno mingsere kahle e ner la kandambe mana makubela ngata botri chik suka le kandambe la nkeshona man e makubela ngata botri rich ba kona bongon ba tsale ba kore shele tlemro di jeno kiskelo kantsa e no das bongsono na ner kwala ka sho sana mgangeno wa wisan iman josephine kishona man josephine lungang skala e ka sho sana is small king abongona bangatsa kuna ba ku tsi mavala valo e no wena mfolo ku den ka bongsono na ner kwala ka nindana mvuma ileni ero nemnyoko kusukana ndina laba radio itola ka tsi na nke zwine ero nemnyoko ekusukana nda onta kandinda laba kona mangu ngwana nga tsala kona nela ka whatsapp ya mina laba kona vakurulo tlemiro dj ni just bung sono na nerkola zone 4 ka papazela e manhleka no manyonyo kusukana zone 4 ka papazela ke zwine nela zone 4 ka papazela bangona bo tsala tsala bangatsala kona nela e ba kutlemiro dj just bung sono na nerkola ka nkura asfa songe na ke slow poison makubele e mina nke zwine ne slow poison kusukana nda ole tata ka nkura asfa songe a jene ba tlhomi ngisorome em ka rimin tlabela la tsungwe kana ba 0608875942 ka rena bona e la ka facebook ka rena la Facebook mina komba ku bokora bana cancer swinene ho ntlabala tsi ntlabelela
1: njani DJ
0: e fukela njani
1: na fukile eh na hayi namtlhaku do swivungu la
0: mana ma
1: hey mana wa nwe
0: joy
1: ku do makeke na tihove
0: eh so manless
1: swa vukamuso vukamuso jajani kwala ka mchipizi kwala namutlha hi mphesa phesa namutlha
0: ni mchoko nandzika ngopfu
1: DJ Clean
0: tsi no ta
1: ni mchoko antswa ni ri kwala ka mchipizi hlayisekaka
0: ke zwene manje jajani
1: ai
2: DJ ni tsongo sono na ni ri kwala ka ngowe vele vele
3: Oza Friday oza malamulele hotindlondla hundla hi ku rhandza rishile emisholo one ne tlemile wa DJ Mavulavala tlhava ntlhava tsi ya no ni ku yingisela ku antswa ni ri ndhawini ta la gan section A kusuna hotela ya xilumana creche vamavhiya swi ngo loge DJ Abza ya mina a ku na n'wana na wena 36 March wa mina a yi fambi tlemile wa DJ danko
0: tsi ntlhavelela
4: Aye byale.
0: Ebukele menjane.
4: Eka la la go tla ba go bekrale.
0: Ne metlo ga tla ka go mola.
4: Mela le go tla go le mo ba yene.
0: Aye ni. Aye wa tla bara. Ti, aye tlo go le go tsapla.
5: Lo kru mina ni dia subungu sonona. Na ntlala ya mina se ni kongoma kwa le ka bodele. Ka birthday ya mana tintombitsena ka bode ni ya kokwa le loyiwa amxeweta ku ri chat mathe kusuka tova block 24 swana ntsha van'wina inkomu
6: rixile DJ Clean ene dya swivungu swa nona hi ri kwala ka mapuwa mana basile risimana hlulana lava kokwana wa ku vonakala hi mina ni ri kwala ka mapuwa inkomu
0: tsi ntlhavelela
7: Hola.
0: My totu, my totu.
7: Sure, boys.
0: How's that, my twins? Give me a
7: phone in him. Oh,
0: shame.
7: I said,
0: So ekokani gavek tsukala ndawo ta ka makoshala ivi tlhela hiku hayi phela leswiya ya ni ku rahisa swona a ni ngu tlanga na sweswi ni ngo ku raha network yi vula ku sweswo hambi swiri ta ri mikisere swi vekela ka makume mune ni ngu tamena ta yi bele hundzela wa ralia yanharhu ya mahlweni mikisero me eka nongonoko morning vers ni le ka mixo siku ra namutlhele ekarhi ni tlhavele ka nambari 060 8 7 5 9 4 2 taze ya cica magiya loko ka awara mune henhle ka nhloko sweswi a dya swivungu swa nona hi lava ngwana va tirhise xiyange xamburi xa whatsapp a yi tikubarila
8: tlhavantlhava ano ni sendela ka ndindani la e Foster Stall e kare ya jacket ka mana tintombi le thank you
0: tsi ntlhavelela
9: hileria
0: hileria
9: talenta vula zala tsi
0: ka kwana wa the junior DJ Lerisa
9: Aji mama dia shaket agora simwani simami simami simami
0: Ele sha jiki jarana kokwani mitileni lesi
9: Asa ka asa hi honda

0: tabiri da
1: ago kuni manse waya ya mandu koto mandu eh web mandu koto kata bodi funika kupuka bodi samba machine dzi laka mavala kupuka se tabiri akumbela kama papila vapusha ndo kasikuno pozo mundu karala ye
0: ayeni tabelela
2: a go pfuke kokwane bomba mzayani marileke le ka kamenengenesi papa Richard Mache le thothogwa ponyo ka makhuba e le katarini vana va nkwa va pfuje a swi lava wena e bila khanga mthongo kwala ka ndambela a muganga wa mbazi mawa zumere aze aka foni a mtwali no mtwa ka ndone tanga tlaba ntla
0: a u share maziku foni
2: thank you
0: thank you baba
2: sa a sem doktor ntanga tlaba ntla
0: thank you baba ene tokele ipa in khomanyana nanga twa le ka hlala riqingwela even twa la speaker ntsena even ka rinwayana loko sei yi amukerile ku mena nwele ku vulavuleni ibe indla leswi nga fanela tsi tlavelela
2: a mo va tsudza vanhaka
0: a va tsudzeni papa
2: wo sungula ntaku bo December machine le ka mavalangi a va pfuki but first as tole ka ntindan a va pfuki
0: ya
2: etsela makhelo wa mayini ku nga manjajana ka mchipisi la a va pfuki lava pfuxa makota ka mkhumu za Friday uza malamulela
0: it's a Friday boy sendle ku rhandza
2: hayi endle ku rhandza a buma
0: thank you baba
2: show
0: oh my god goda ku sukala ka mkhumu la a wa tamarana ndzeni vana kateko ku va nhlangana na vona magoda e va tirhi vona tindlulu ta vahla gsr farm aw ti tavelela
3: uba mahangi kwele ka mkhumu ka mdayavele ka mdayavele a ver lepi a va pfuke va kaka hi khomaneni lava a dita khole va nga kona mbaleswe a va pfuki mi khani ku bankwini ka va kha va ku kahle kahle a va pfuki na vona a ni karhi ni komba ku hetieni va mikhacani gidi va ri kwala hi xitunguni va kha va mama va tsotswa i n'wamuhwana ri kwala timeyileni madalo i nkomu
0: kese swinene na timeyileni mamo
3: danke wa vatukulu va 17
0: a n'wina lava ngomu wena kusukela timeyileni laha rikhesa swinene siyamba kiseri bya vungena ekusukela timeyileni la ti tlhaveli mini
4: na mhanu rosodani le ka ntudzani le molo le a va pfuki ni vuya ni tasaka vusiku wa mtlhana hahani wa mina va nkoka hahani laha hi xavaka makhekha va pfuki a hi tisela hi le ta makoxa kokwani gaveni a va pfuki na vona
0: ya
4: vanhu lava hinkwava pfuxa swina swiswikolo swi ta kwala ka gongoma danko
0: kesa swinene la ka gongoma la hlayisekani
4: a nga swi vetani pa
0: a danko ti tlhavelela
5: ya xikwembu a xi dzahi mbangi makhuvela laka makoxa pfuka n'wana bava kokwa diona na ku hlula mhani mahori mhani wa green pfukani laka mapuve laniwani ni ya le ka ngove leyi ni ku mhana khavisa pfukani mhana mina mi pfuxa hi mfana wa koxa ka mapuve tlhava ni tlhava n'wana bava
0: si no tlhava
5: a ku tali
0: thank you baba si ni tlhavelela epfukile minjhani ebo december ka mavalana ya ke swinene bo december ka mavalana thank you baba bo december kusukala ndhawini ta ka mavalana awu xiya madoda mbilu yo tenga va nga na yona yeses ti tlhavelela
4: kokwani gaveni ka makoxa pfukani ya dyakheke ra hlamula nswele ka mavuzi
0: ya
4: mani a neki mihlanga kusuka ni ka siyandhani leyi pfukana n'wina ya dyakheke ra hlamula nswele ka mavuzi gloria bilankulu kusuka ni le ka mapayeni leyi na n'wina pfukani ya dyakheke ra hlamula nswele ka mavuzi vana hinkwavo lavo wani vulavala va pfuxa hi mofa ya matosi kusuka ni tikweri ka mavuzi sweswi va pfuxa rilaka ma 14 b ntirho a sunset liquid storage next to mahori ya le complex vula sekele
0: it's more fire
4: hi ta nsiya ka mavuzi a endlela ni buluku dak n'wana mani
0: tlhavele la
6: It's
0: a Friday.
6: Xilogene xa hahani mina ni rhandza ku pfuxa vayingiseli hinkwavo va ka GCR ivi ni pfuxa vahaxi va kona hinkwavo ndaa na mitshava ta va ta haxa laha xibazani xa sesitavi xi ta rholela vanhu lavawani va kha va ta va ta dya makhekhe na swiyoviyovi ku ri hasahasa ku ri Friday ku kha ku kula ntukulu wa mina kamuso jajana
0: ya
6: kwala ka muchipisi kwala DJ Clean
0: mama
6: tanani mi ta haxa mi nga hlahli
0: ni khesa swi ni endlahisekani ekoberatemnatsaibele onzela waralia yamole ya mahlweni mingisa rimekhareto tsa vanaro ke nambar 060-8-7594 loko ku ri wa ku pfulela exiyanimoyo xa xexela ntsonongonoko hi morning bands mina ni tlemeriwa DJ ya mavulavula best party loko ni fika nopulani pfanani pfulani pfani ngeri maxi ni nga gongondzanga hi ya mahlweni mingisa rome ti tlhavelela
7: ku na bot bomba zayoni va kamaluleke kusuka laha block 3 eka minikini ku na hukoko ho mama hi mikachani wini va ka ri gidi kusiwa kona laha block 3 eka minikini swa mama hambi swi nga vavi i tiveke ku ka makhahlele kusiwa kona laha block 3 eka minikini a vona ya fuma ngoma ti-tifty chokuba hi kusuka laha tiko yetu ra ka Mswani ti ta buka masi egovini hi govela virhele tlhava ni tlhava n'wana bava hi famba ni ku hi teto n'wana bava
0: hi teto
7: a vaaki va ta ri bizisa
0: hi vana va kwala
7: maswa
0: danki baba ti tlhavelela
8: u tlumini
0: aye mi kona Oh sham. Mikona nje kwana. Aw, atvara. Ena tsamba ku batsandeke ku ntwala riqingweni la ivatwa nga kwana loko vatwela mina vatani khomela swinene. Anzurandzile sham ku vana karre bulana bona la riqingweni kana bar 060-8-7-5-9-2. Ena imela we mingi sarame ku bona tlavela nje. Bena loko ari mina ena ime ku lunga ku bana tlavona vanga ndela. Ti tlavelela.
1: Aba kuti malma hori la ka mapuva ha ka sports.
0: Yeah.
1: Ba puka mal burisa le ka mapai. Not right, so never known Kuna can. I can 14A.
0: Yeah.
1: One of both women and no other food. But you man, one could never come to the number. What campaign is the house again?
0: In case his name, I'm going to get a campaign is that.
1: It's all no.
0: Thank you. Hey, Tabitha.
9: Chavantava.
0: And Tabu Tabas is.
9: Le Kagongoni Abateka Baruan Lar.
0: Ya.
9: Bagania Finas, my Melava Fuki. Finas Tore and Abonava Fuki.
0: Ya.
9: Taetera Ekala Shaka, Dablumanga and Abonava Fuki. One lava Vafushua and Masanya and Daniel Mashava, Kolagash Kukon and Gangan ones in Rani. I terrain Mashakami.
0: Kiss his name, Shakamina Shaka.
9: Dango.
0: Dango. Ari kuma kahle va ri la ka xikukwana laha ni khesa swinene vingiseri bya n'wina ene hinkwenu n'we mini kumaka miri la ndhawini ta ka xikukwana laha awu xam ni mi rhandzile ne ti tlhavelela
1: netweka
0: mi twala kahle ngopfu
1: bodori xivambu ka ngove a va pfuki ni hindza ni ya hala ka mavhuza hala ni ku boti mofire ni mitini butoni na ni le ku tengi hala ka mavhuza ni ta bya keki
0: ya
1: Maybe I got sent down the monthly dam at our Lupuka Mavuza, I had black hair. That was an unkinkan of my fellow Jews. I recall I got sent on that black 19. Come on, here.
0: Kisses Nana, come on, here.
1: Dang, come on, here.
0: Say second, my Kelwan.
1: Nang, lucky, a diamond, here.
0: Dunko. Tabila.
10: Boti Lawrence Makhuvele la ka makoxe la avapfuki na vo a vuyingiseri kahle kahle a va ngheni moyeni se hey hi fanele hi va pfuxa
0: mari mari vona
10: ivi ni pfuxa mhana bumba leswi tinyiki laha ka mapuku ni ta hetela hi linda maluleke rikhotso laha a xika xihoko a va pfuxa hi etsiminani ivi nyuma moya kwala jewani
0: ivi nyuma moya
10: ehe
0: mi ta yimani lavan'wana va yingisela kambe va nga ngheneki
10: i Lawrence Makhuvele vo yingisela ku va mi yingiseri ntsena va laha ka makoxe
0: khesa swi na hlayisekaka
10: Thank you.
0: Mr. Lawrence Makubela ni kesa shuna nebingi sarzo nguena shema haiko shifikiri nzebe ta ina kumbe kona njembu apkara mfamara ina masiku kesa shuna nebingi sarzo nguena kwa nda wenta kama kosha yena mashwini mkara ni sekretari sti chachi sarafam ti tamili na
11: aye mwe rapusho nipusha man elisa la abazan kam chiki niko arapuki nikutu mani ya reka mkuzani ni ya kumandrosu wazani arapuki
0: yeah
11: Nivu yandena na sanga na arabiti, niko hana wasanzi, arabuki. Lava wapusha kwa imani sisi sabar kwa lai tara kisha fu ezenyo kwa labka bunge, imani wofaneli bote.
0: Au matiba mara laka bunge nila.
11: Aye.
0: Kesa sna nchi sekan. Kwa tarde mene tayi bila unzela waralia yamune, tayi no tava la. Leria.
12: Talanta.
0: DJ Leriza. Smomo ndi yash mwa tela.
12: Bele kuda best day girl.
0: Ya.
12: Ningo mga fuka kama na tintombi ka mwana ku yini yini. Le kutete. Ebi ni yu ya hala kam chikisi hala. Mwana bodi makela ni wama yini. Biringe tanako ya ilomba yomali kwe ma yini. Mita hendela le singa fanela kwa lani. Le kutete.
0: Eyo.
12: Da hetela la hi kwemba hi dza imbangi ene cha dza hi dza hela khoneni
0: eh
12: mwane wane akukombeli ukupusha vanhu wa umune le kupusha vanharu wa umuna ka akombeli loko wa kombela futi minduku nda dzena mali me jobo moyo vanhu va ta ku bisa swin'wana ku kombeli wa tirisena lavan'wana i ta hi pusha minduku Is that what I said?

lava ku ri mani ni tlhava ka na kambela edenis tin'wana lasi fasonke lava ku ri xiletlhe mira dijeni swin'wana ka nongonoko kone ene kombela ku pfuxa kenneth kambani la kambatala eric tarimeni la bulwini la ecalvin makana nisa chimbufe a va pfuxa kahle edenis tin'wana kusuka la sifasonke va ku ri mani ni tlhava ka na kambela i hlanhla wol tshamaluleke masikani va ku swin'wana ni ri kwala bode bin kesi swinene la bode bila va ku ri nes kutakani nkuna lava va ku va xumi tlhe mira wa dijeni kombela ku pfuxa roni mnyuku la ka ndzindzani la fosta stole ka ndzindzani na tivarana va nkhwaxu la beka storplan kombe tlhe mira ku ka pepe day a ka mana tintomi ntsena la ka bode la mana triple r la ka makoxa la na hlamulani siweya la ka mavuza vukamuso jajani la ka muchipisi lava va pfuxa kahle no navelela kahle manes nkuna la ka dzingedzinga xintomanini sizeka fumane va kora va ku ri xile mahaxini kombela ku pfuxa knowledge miyambo kusukela ka mihlavile mlaa floyd mawade maringa la ka miningenisi block 2 magezi ngobeni kusukela ka xichelani lava pfuxa kahle hi mthombeni sizeka fumane i jara mzamani la ka mihlavile mlani khesa swinene jara mzamani va kora mani maria rikhoto lava ku ri xile ngwanangoni kombela ku pfuxa sikonlinde kombelalekela robeni ka xihokola na boti gian boyle kusukela vihehlile alex harari emalulekela babangu lani kombe tlhelo ka bibedhe ka mana triple r imanarisanaro na kona ringano la ka makoxa va va ri na mani maria rikhoto la ka mageba location mzamani kenneth ka makaringe boloyo va kora na vona va kuni kombela ku pfuxa kaisa isekela ka thomola kokwani dala va nga lava la ka thomola ni ta hetelela hi mani paulina la ka thomola ni kombe tlhelo ri ka bibedhe a ka manarisana ri no kona ringano kusuka la ka makoxa laya va pfuxa kahle no na va ri kahle kenneth mzamani makaringe i baloyi la ka thoma pavement ene ni khesa swinene sham va ku ri mani ku tlhava ka na kambela i khensani xivambo va ku ri xile tlembe ra wa tijeni kombela ku pfuxa masimza la ka mudyavu la machelela tatana kumbekumbe leswi novela la ka xosani la na xikaya xa le ndleleni la ka mahlathi lava pfuxa kahle mana xitoki kusuka la ka milamula ni khesa swinene mana xitoki la ka milamula la va ku ri mani ku tlhava ka na kambela chavhele ya kumbe kusukela ka mapapila leyi va ku ri xile tlembe ra wa tijeni kombela ku pfuxa vana vana ndzarakani kombela ku pfuxa queen of lipompo na ka huma mangombekrale elizabeth ela mafumo kusukela ka mbatola na leyi ni ngona mina mavasa kusukela polokwani lani kombela ku tlhelivela ku gratis alala va yi tsale gratis ya vona va ka bukamuso jajani la ka muchipisi laha va pfuxa kahle no navelela kahle chavhele ya kumbe kusukela ka mapapila ni khe swinene sestavi va ku ri mani ku tlhava ka na kambela ifolokwaris okay folokwaris mathomas ninse hi le ka iravhela va ku ri mana ekhalivini makananisi va ku swin'wana ri kula chimbufanani kemburani khasangamisi ya jisarafam ni kombela ku pfuxa vana vulavula ndzelakani kombela ku pfuxa denis lokwani sifasonke gian bale lava hetlhela na tivarari va khwaxi laha begas dorp laya va hetlha va ku inkomu ni khe swinene ekhalivini makananisi va ku ri mana solomongo xitwayimbele va ku rixile mavulavula brami tlhavani tlhavani kombela ni tlhavela vana vula ndzelakani ni kombela ni tlhavela mana risana ri no kona ringano la ka makoxa la hansi ka vukosi bya ndunamgoni laha mani va khuvela dimoxel giana section f na kona makapule la ka xikokwana ni kombe tlhelelo ka bibedheka mana triple r la ka makoxa la hi ntirho va le stylop vana va pfuxa kahle no navelo kahle solomongweni tikula ka xitwayimbe kusuka la robeni ka xihoko ni khesile general thomas chavalalala general la ka ntshuxi lava ku ri xile dijetlemen ni kombela ku pfuxa hanu wa ndhavisita ka muswani na xigodo xa mondo miyela la basani ka hlanekelana mani rosobyani la ka nkuzana va pfuxa kahle general chavalala kusuka la ndhawini ta ka ntshuxi a tikweni ro ku rhula khatsa sizeka fumani va kona na vona va ku ri xile dijetlemen ni kombela ku pfuxa knowledge miyambo okay okay ni ndzi yele ka vona la swi vula ku ilo duplicate mi ta ni khomela swinene eka lava ni nga ta ka ni nga hatli ni swi vona ku ni va ni ndzi yele ka vona kasi ke va kona mala i mana kennedy lava ku morning beds ka xiondzwana 6.0 fm ni kombela ku pfuxa mana varindzelaka maxa wa mi original ni kombela ku pfuxa mana makhomele i mani n'wazita la ka ndlanani ka khani la kokwani wa mikhenso na xivono ekusukela ka mapuvela pfukani na n'wina ku pfuka na manese nkula la ka dzingedzinga xintomanini va ku ni kombe tlhelo ka vebedhe ka mana risana ri noko na ringana kusuka laha ka makoxa la mana tintomi ntsene laha ka bodela na hlamulani siweya la ka mavuza la vukamuso jajani kusuka la ndhawu ta ka muchipisi la khensana mathonsi la ka xikundu la a wu pfuxa kahle no navelo kahle mantsongwando na brawin la ka siyandani lavi lava nga tisa se baloyi va physical science kwala high school va hetavaku danko wiseman swa chekona na yena va ku ri xile tlemi ra dijeni kombela ku pfuxa mhluri maluleke la ka xikokwana la ni pfuxa na ismail khosa kusukela ka xikokwana la ni ta hetelela hi boshi babla nzama kusukela ka mavalani la a pfuxa kahle hi wiseman socha ni ri kwala pulukwani khe swinene wiseman socha tanibeni maluleke va khona na vona va ku a dj ni kombela ku pfuxa denis lungwana sifa sonke folokwarisima thomas la ka mswana la wisan j makamela ka ndambi la ni kombe ku tlhelo ri ka pepe day aka thomas kensa mathons kensan vana mini yo mathons kensan la ka xikondu layana manarisana ri na kona ringano la ka makoxa la david makhuva la xeli la kahle no navelo ka tandibet maluleke kusuka la ka mlamulani khesa swinene la ka mlamula la mani mahlangana ku hleka va kona na vona va ku dijetlemen kombela ku pfuxa ri vana vanazelaka mana rito agnes ndukwani i mana rito na mponisi la ka makoxa la b9 laya kokwana wa mikhenso la ka mapuvelana ntombi ya mina i ngo mavona la ka siyandani lani kombe kutlhelo ka birthday a ka kombe ku hlaya leswi ni nga ta hatla ni swi vona ne mana tintomi ntsena la ka bodela na ntsako na tsakani maswanganyi laha ka thomola mani kherisani ka xikundu va navelerwa kahle na ku pfuxiwa kahle hi mani n'wazi tshama hlangana ku hleka le xitarata marula drive leswi noko ni nga swi hlanga a ni swi voni kahle ne mi ta ni khomela swinene va ku ri mani ni tlhavaka na kambela i manarisana ri noko na ringano va ku a ku pfuka vana vanandzelaka mafacini lamdza la b9 la mamakhensela ri singa viewla khanyisa yisekela ka thomola ni kombe tlhelo ri ka pibedhe eka david and california makhuva la xeli laha na hi pibedhe ni le ka mina i mana triple
laka makosha intiro le stay lop kha vusho kahle no number kahle mana triple r stay lop ka ikora laka makosha skap kos bzan dunam gone and kesa shinane sham tebuko chaka bakora bak morning tlemero the jway and komela kusha mana bana tsaraka komela kusha mana tsarisa ka chaka kwala ka gaula gravelen pukana mana mina and pushana mana triple r laka makosha pukani laba keke e bakun pushana mana grace mahuri laka mapube pukana mana mina ba vusho kahle imanla e pushya chaka nri kwala ka gaula gravelen dank tlemero the jay and kesa shinane kusukala ka gaula laba kora manu thabaka kambela in tharo the mana tharinga sala Walter Mukwati bakho hello tlemini komela kusha Richard Machela tlotlokwela and pusha ifamenya gelani ila kimhlongola waterfall me dredela and pusha na khasi zaka richard rkhotsela robert ka shoka barna Walter Mukwati la nya gelani ka shoko ne khese swinene bokona manongo na tlhabakara kambela ina ke slow poison makhubele ba ko nkomela ku pusha tsikana folomela ka nkura zaman rona manganye la ka bokisi la asidze ka richard rkhotsela robert ka shoko ka bethel boroka bebe deka david makhuba kusuka latana na shinkwa over ka derkona a sheli ba pusha ka hle man ba pusha ka hle na kuna ba ka hle na ke slow poison makhubele la pretoria ka kuri la ka nkura sfa songe ke sishana ne shemba kona manongo tlhabakara kambela u sandu cha u sanje makamla bana ba tlhabaka sho sba kuri shila na ba shumetle mrod jer ka bra ku pusha bana bana zaraka ka bra ku pusha mancha o ke bavula ka gym la tati elisa makamu la san kam chetwen la na nyiko hlungwane mitiro le bishakene ka botlhelo ke bebe de ka mara tinto metsene la ka bodera o pushaka tlhano dabere ka hle usan jema ka mksukala ka ndambela eric tarimbeni a kusukala boneni ba kona na bona ba kona pushel smart le shotonga eric khotsa ka skunyan la la ke chavala la ka nobelan la na hlungwane mkateko la ny all in islam ka botlhelo ke bebe de ka ma thonsi kensane la ka skundu ntsabeni a pushaka tlhano na bona ka hle eric tarimbeni ni ri la bulwini la ba kona mkateko ma thebula a kusukala mgengeno o tr ba kona ka bana ku pushaba bana zala ka tlemiro di jena ka bana ku pushama ma khubele grace la ka dlanana ka khan la mama albela ka skukwan la sesi chimba mani vaka xipezeze la ka xikokwanda ene hinkwavo vanhu va pfuxo kahle hi mikateko mathebula la ka xikwana OTR na khensa mahaxa me wo rhandzeka ri khensa swinene mingiselo me wo rhandzeka ya mathweni mingiselo me hi kha rikosa timinete ta mune leti nga salala eka awara leyi ya mune kasi ka yi kona mana elodoku maluleke va ku va xumi vanhu bya ku nyela and kombela ku pfuxa vanhu va nandzelaka man sofi la ka mapapela the free gentlo game mamamhlorelei ni ka maluleka la robert ka xihoko na fm ya hi hlangkele gerba loyi ekusukela na churen la va pfuxo kahle fm ya ka mphambo lodoku maluleke va ku dangi bruru lo rung tabaka sa sokona ntoto bako and kombela ku pusha dum Thomas Mdungwa sifambo la kamswana la ho nwani ebinyi ba stage la ya ka mapobe la ya na manla na bijina ndlovu la ka mapobe chamando vanda ho pusha kahle manobela kokwana wa ntoto la ka mapobe li pomo ke swina ne mingi soro mo randzeka ka ske inosis thole bako na bako rishile mahashi and kombela ku pusha school boy la ka homa ndzala mama hlawule la pretoria la paris matebula la ka homa 14a ya pusha kahle hi inosis thole katapila ndiri kona giana ka homa 14b inkomo my dj and ke swina ne baba vakona manu tabaka kambela kambela kana ba emandanga kona la 8 salan love markoto e ba ba shume Mr Fatima vula varan kona ku pusha e ba ba ranyi la kankur ka tomra fm ya ba hehla anker gar baloi and ta hetela la inwa zitha mana makubele man grace la gandanan ka khanila a pusha ka 8 salan love markoto kusukala nya gelana ka shoko kesa swinene la nya gelana ka shoko mphora mulifo e ba ku shinwe ndiri kona dzerani ndo livanga manda tingwa na mianga rungulani chauke e mana blessing ba ku ri shile tlemero dzi jen fa mana wena kona ku pusha la erfumela chauke la b9 la ngula chauke la b9 la na kensi e chauke la b9 kobe tlemero ke bebe deka ja rinwe ra boti ku hlula Jayden cha ukela B9 la irkotsera boti leri a pfuka ka tlhano ba ka hle hi hanu wa bo okay hi hanu wa bona ye rungulani chauke exukara ka siandana xikontireni khe swinene mani rungulani chauke la ka siandana xikontireni va kona va ku tlhavakana kambela i khazi va xisatela va ilini ndyamalo leke rikhotso va ku rixile my lovely dj khazi ni kombela ku pfuxa mani kayila la ka mapayeni la sikoni same mani sivongile makhuveni ka taboda rixela ka ndambela na sesi glory malo leke la ka khakhala la va ri na mama mhlorilini ndi kombela leke la robin ka xihoko inkomu my top dj khazi eva ku tlhava kona vanla i mudyiwa wangu el simirani alright vana velela light abuya hi swi languta hi nkarhi wa kona vhele e va ku ri mani ku tlhavakana kambela i yamukelani xinangani la e va ku ri xile tlemero dj mavuravara tlhava ni tlhava tsini kombela ku pfuxa lexi ya caukela ka mphakati la xibejana mikisolo maxela la ka mapumela maceke khensani la ka milamula la a va pfuxiwa kahle hi amukelani xinangani ni ri kona gandzana ka mavambela khe swinene kusukala ka mavambela hi teka nhlantswa ku va kona na vona va ku ri xile dj ni kombela ku pfuxa sikoni mama khensela ri singa view la sikoni mani maria bilankulu la ka minigrisi block 2 na sikoni mani maximbze i ku kona ku hlula kusukala 14 a kusukala ta laya a va pfuxiwa kahle hi tsakani rose maximbze ni kona kama payen khesa swinene kusukala kama payen la mama khensi la rsinga vibolo kama kolo kufamela kongwe khesa swinene shem I love you mara hi ra baby au kona ro demnyo kusukala ka ndani ba ku tsema vura vura ntlabelo bana bana tsela kama ndi tometsana la ka bodela mana xihlukela ka ngobela na gian direct shiwa kusukala ka ngobela ntlhelo ke bebe then le ka mana ti ntometsana la kusukala ka bodela siko rbele rine ne hipi bure ne ka hinkwa bana ba pusha ka ntlhelo bana bana la ro demnyo kusukala ka ndani khesa swinene kusukala ka ndani la
nensine nsiba kona na bona ba ku nkombela ku kubyela ku na wena ni ri la chifefe b and nkombela ku pfusha vo Johanna Maranze and pfusha na vo Richard Baloyi ntaitela vo Florence Semananze ah mina ni ku ndaa.

0: sirtani mixer mpumelele ni veranta tela la baba mbere tsena na ka wo ka Facebook ya mina la bakuri shira mashi ithembi thembi la bakuri shira ngoba ku shaba bana tsaka ngoba ku shaka kona ntotola ka mapumela ni fushana kokwana wa mikhenso la ka na shibona la ka mapumela ta itela la iman Virginia ndlovu eksukana ka mapumela chamando ithembi vorosaka ela ka mapumela la bafusha ka khenso shuna promise setibane eba kunuko sonke khenso shuna ne shem ene ba mandla biela ba kunuko bela ku kubzela ku swiendla so one khensile ne ene ba mandla biela hambi sirtani mixer swibeka la ka wa ranta ne hlaka hloko ivele iku ngole swiendla ka mixer bena na wa ichita magia etsuma la skanwe le ka WhatsApp number 0608875942 ile ka wari wa telela telela yana ngona ko morning beds ka Jesus FM rito ra shaka show 16.0 max FM ni fubele ni ventu tumela le ka banga ko banga tirisa xenga xa mburi xa WhatsApp o sungula sungula ila
1: DJ Tleni na mutha ema fara wewe xi baza xa se stavi xi fane xi rhwala va yingiseli va ka Jesus ara xi kha xi tleketla na vahaxi va kona namutla impesa pesa e hasa hasa ka jajana namutla ku dyiwa makheke na swiyovi yovi avati va ta dya makheke hi ta tsaka na vona tukulu wa mina wa mativula vukamuso jajana wa kula namutla wa kula DJ Tleni ni ri u nga sali munhu a ku ri makhelo wa mine kwala ka muchipisi kwala va njhejani lava hlayisekani DJ Tleni nkomu
2: ndzi kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka kokwani mahangile ka mukhomileni ri a va pfuki Flora Makhubele ema wa block na na vona ri a va pfuki Walter Mkwati nyekelani ka xoko na vona ri a va pfuki vanhu lava pfuxa ri chat mati kusuka titoko block 24 swa nandzisa van'wina nkomu
3: kala xaka dawuli mangani ka gongo pfukani ba kuzani ka siyandani pfukani bensil ba hongwani nya stitch ka mapuve vana kwani mani mara ka black ul ka msibuk 2 danke
4: pulani palo vula valoni ngiyengezela kanjani la tiko ra ka skunyane tombili ya nwa baru la nwa makula nkonzo muhiso no vai kha itsaka ba intombi yo hlambi masika yi tonga inga tongi ntsana yi tongela na wena da
5: A kurula Mr. Party kombela ku xa vanhu lava landzela taku a ku pfuki papa phonyoka makhuva a tikatareni va ku ni khese gulugulu va ku makatana ku pfukani papa mina ivi ni ku a ku pfuki papa nandzumuni ben kwinika va ri la aka miningilesi la block 3 ni ku pfukani papa mina ni hetelela hi nuna wa mina morisugoi va ri kokwala kaya ka mapuve ni ku pfukani bava mi ta vona ta ndyangu dyambu ri xile hinkwenu ka n'wina mpfuxo wa yi rhula nchavalala ni ri la ka mapuve dani
6: rhula DJ tlhavamitlhava DJ Tleni ni kombela ku va pfuxa vanharhu ni pfuxa mhana khavisa laha ka ngove ni pfuxa mhani grace lava nkatandu na ba Ephraim laha ka ngove ni ta ni ta hetisela hi hani la hiza va ka makhekhe kona kwalaha ka ngove vanhu lava va pfuxiwa hi kokwani wa mukhenso na xivono ni ri kwala kaya ka mapuve na nkhesa papa tsongo wa swihlanga
7: Tleni lowa DJ ku na swivara Maria Maswanganyi laha ka Maswanganyi laha na swivara Maria va ka hayi sweswo laha ka Hlaniki laha kati ku na swivara Maria Maximbye laha ka Hlaniki a ka N'wadekeli laha hinkwavo a va hlangana na kala xaka EW Manganyi me ni tshama tiko ri le ka gongo ni khensile Tleni lowa DJ osi ya milane boboy
8: ahe muhaxi pfuxa kokwani Gaveni ka Makoxo mani makhuvele lavo duma misava hinkwayo jikelela a section F mana anakanya 14A va pfuxa hi mhana khavisa ka ngove inkomu
9: si avula ni kombela ku va pfuxa hi swi arini mbuyu yi a ku pfuki kokwani wa holeni ka dhomo va tseleka tihove ta ntsako ni tsakani ni na thwisaka Maswanganyi lawa ni le ku teni ni ta davula hikwala ni tata na vula i bayisikile ivi ku pfuka manchejani va tseleka tihove ta xitukulwani ntukulu wa vona o ta fika ni fana ni ndla swin'wanyana xigugu ni lo khoma va vi i vukamuso jajani kwele ka muchipisi u le xikolweni ni kombela ku hetelela hi phonyoka ni tsake gulugutu va vi va le tinkatareni le a bloku 7 sweswiya a hi xitivi xichangano xivexe swiya ni tsake guruguru u karhi pfuxa hi kokwani Tlhaveni kwalaka makoxo ta nkomu aya ala
10: Utlemi, nkombela ku va pfuxani. Pfuxa mani Elisa Nwankuna le ka Nhlaniki emugangeni wa ka Mpenyisi. Pfukani mani Mitilani. Pfuxa mani Mahori ikokwani wa Dion na ku hlula laya ka Mapulo. Pfukani na n'wina hi mayima mhana ni. Ni pfuxa na mani Grace Makamu laya ka Ngove. Pfukani mani ku khongelela tiko ra n'we hikwalano. Vanhu lava a va pfuxa mani Makhuvela va ta botirichi ka Ndhambi ekhensile muhaxani.
11: Loku pfala ka xaa loku ti ni ri kona kwala kaya ka Munginisi loku mani Neli n'wamuwani wa xivambu a timeyilini bawo pfukani lexini ni nghena la ka khakhala la swi dya nkarhi wena manyunyu tshika swa hanyanganya zinjiva pfukani xini mo ni tsutsuma ni ya le ka Nhlaniki n'wankuna Elisa na n'wina musalelini pfukani lexini ni ku ti
12: Rishile DJ Vlavala ni kombela ku pfuxa lava landzelaka ku na mana Xilovo let F a va pfuki ivi ni ya pfuxa mana Ntivo le ka Thomo a va pfuki ta hetelela hi ku pfuxa kokwani wa Gwevana na vona va kumeka le ka Thomo le aba pfuxiwa hi Gezantlas Maluleke kwala ka huma 14B tanki mavulavula lowu
13: si botleni ni kombela ku va pfuxi ta pfuxa Jesus Brenda Mremi a ka rivala a ve ni pfuxa mase wa mina sisitini komaluleke i mhana Xihluke ka Ngove Jamela 2 ta hetelela hi botlingi Ngoveni a wihi a va pfuxa hi mani Gain Mathewula ka Maxanganyi Nkomu
14: ahi Mr. Tlemi ni kombela ku pfuxa vana vanharhi lava landzelaka ku na Sesi Basani n'wana mani Phosa laha ka Ngove a va pfuki ni heta ni ya le ka Thomo ku na mhani n'wagwevani laha ka Thomo a va pfuki mhani i mhana mina lava pfukani mhani ni heta ni ya le ka Makoxa le ka Makoxa ku na Sesi Xalati Hlungwane wa Mun'wanati wa Zinjiva tshika misava yi tala hi malwandla i nkata Mun'wanati loyi hayi pfukani ku rhandziwa na ku zondhiwa aka vona hayi swa fana exilo xin'we vanhu lava pfuxa hi mavona edisoni a ri vihihle i Nkomu Mr. Tlemi until 6 o'clock bye bye
15: ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka a va pfuki masengwa Gilagila ka Thomo a ku pfuki na maseko ko Gwevani kwele ka Thomo a ku pfuki mhana Ntivo kwele ka Thomo mi pfuxiwa hi Manceuke Babu ka Jimu Inkomu
16: Rixile muhaxi ni kombela ku va pfuxa ku na mfana wa mina Musa Makhulele kusuka mugangu wa Ekhopaka xikukwani ni ku pfuka mfana wa mina ku na ntukulu wa mina Emmanuel Matubias kusuka ka Makoxa mugangeni wa Ndhuna Mungoni loko na wena pfuka Mzaya ni hetelela hi malume Gezani Thomas Mbacha Xisiwana na vona kusuka kwala ka xikukwana ni ku pfukani malume ya Cina Mukhoko loko hinkwavo a va pfuxiwa hi Papa Majoko kusuka kwala ka xikukwana Enkomu Muhaxi
10: tlhava lavanharhu va pfuka mavulavulowu matlhavatlhavana mana Risima na Hlulani ka Bode kokwani wa Xivono ka Jim Galaluni DJ Izwi ya Mazeleziwe kwala ka Ngove le mugangu wa Ndhunangwane le tshaveni i Basani ra n'wana mani Phosa loyi na mugangu wa Ndhuna Efraim Makamula tlhavetela ya ka weekend he boss it's a Friday
17: ku rula DJ Tlemi a va pfuki mhana tintombi ka bode va hi lunghisela timhaka ta khekhe le kutini a patini ivi ni ya pfuxa mhani Brenda Mirini le ka rivala kusuhani le khurhweni a va pfuki na vona ivi ni ya hetelela hi mhani Billy Mathevuya ni ku pfukani ya ka bode ya kuta khekhe vanhu lava hinkwavo a va pfuxiwa hi mhani ndhawu la kusaka Maluleke kwala ka sikhunyani la inkomu hlayisekani muhaxi wa mina
18: ri xile DJ Tlemi ri xile a ku pfuki Glory Maluleke le aka Khakhala ku pfuka xilahla Richard Zamkeri le a mugangeni wa ta na kahle le aka Sawulande ni ta yitisela hi mani na ni ta yitisela hi mhani Alice Phosa laha aka sikhunyani lava hinkwavo DJ Tlemi va pfuxa hi munhu wo duma rexe munhu wo duma a ri one emugangeni wa ndhuna Elkana Mchana papa a xilowana a fana ya mina ni lo tete mana mukhalabya Hoza Friday
19: Hoza Friday Hoza Malavulele no mangamanga wa yiminya wa hi reka ku pfuka swa vava va tiveka makahlela ka muninginesi ku ya ku ya pfuka mukachani wa le rigedi kwele ka muninginesi nandzu munhu bele hinkwenika na vona va kwele ka muninginesi a block 3 ni pfuxiwa hi Ponyoka Makuva a kaya ku ri xavela block 7 a tikatarini munhu muzana vulavala mina ni kese guruguru mahakaliya
20: DJ Tlemi ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ku na birthday girl n'wana sesi n'wana tintombi kokwana wa jaha pfukani lekteni tata khekhe betlinki a yi fambeni le ka mhana tintombi ka pote yeta kek kokono techini afameni ka mana tintombi yeta kek vanhu vinkwavo va pfuxa hi mana xihluketi ni kombelakela ka ngove a jamela tsungom
21: rixile Tlemi DJ ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ku na mana Felicia kokwani wa Mbali le aka dzingidzingi ku na kokwani Mange ka Mukhomi mana xihluke sisti ni kumaleka ka ngove jamela tshu vanhu lava pfuxiliki ngobe na vehli
22: ri xile xaka ra mina the big seven big five mathevula kusuka la ka bode hi mina ni pfuxa Sigodo Murila laha basani ka nhlaniki ni pfuxa Masenyani Ronald Maluleke laha emawa ni hetelela hi Ponyoka Makhuva laha exawela etikatarini va pfuxa hi the big seven big five mathevula kusuka la ka bode ni khensile xaka ra mina inkomu
23: DJ Tlemi a ku hi ku ya pfuka mama Albe a va pfuki ka xikokwani ku ya pfuka mukachana Rigidi a pfuki ku pfuka hi Ribaloyi a pfuki na yena hikwala xivulani hinkwavo lava va pfuxiwa hi ri kaka Rubhava Ribhava na Marhanga ni empty wa ka Ndhambi la gongwa kwala xivulani la kona gongo ra mali loko ni kwatini nsokansokanso ri rhechela lwandle tanga DJ Tlemi ta hambana leti
24: DJ Tlemi hambiloko nkuku u nga ringiri taxa ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka a ku pfuki papa swa va va tiveka makahla hi le aka muninginisi block 3 ku pfuka papa mukhacani wa le rigidi kona kwale ka muninginisi ta tsela hi papa Joe gift kubayi le aka Msana ni nga vileli n'wina mi ni pfuxaku ni nga si mi pfuxaku ni tirhisa list vanhu lava a va pfuxa hi mhani Rikhotso ka njhakanjhaka Mandela nkata Botmonika n'wini wa vanyamati va ri vangwa na vanhu wa nkhomati masambu loyi tayi muhaxi wa mina
25: rixini muhaxi ni kombela ku teka vanharhu aka bon'wana ku na botsevai budunga a va pfuki laya ka Khakhala ku na bamanyetshi ka swihanyanganya a va pfuki laya ka hosi xiveti ka Thomo ku na kokwani Dala wa nga lava na kokwani Xisati a va pfuki hetla ku na Madleka dorobeni ra Giyani vanhu lava pfuxi ku zanga ka Siyandhani baya
26: mese phathi ni pfumelele ndzi pfuxa vanhu vanharhu ntsena ta sungula hi mhana mina wa nkoka i mhani Dayina tukulu wa hosi ka sikhunyani pfukani ka mama ku na tatana Mapheto Daniel Mabunda aka Dengeza lava va teke tukulu wa mina lava na n'wina pfukani ka bava ni ta hetelela hi sesi n'wana mhani i sesi Maria va ka n'wadekeni i mhana Mdona ka nhlaniki pfukani ka ntombi ya ka Mphini vanhu lava hinkwavo va pfuxa hi manana Maria Maswanganyi kwala ka Maswanganyi kwala hansi ka vuhosi bya ka holeni wa maxangu wa mpatso danku.

0: hambiswiritana mikiserini bamandlani vuyelelani khensa swinene ka hinkwenu ku na mi nga kota ku hoxa xandla ka nongonoko na le ka mixo swamutlanga vurungu makahle laha riqingweni ka nambara 0607895950 xikan'we na le ka WhatsApp eka nambara leyi fanaka ka sikia kumbe ni kumbe kahle hi xiyenge xa mabulu xa Facebook at GCR Space FM. Khensa swinene bamandlani vuyelela sweswi mina na wena mikiseri hi le ka wena ku hetelela hetelela ya nongonoko laha xiyenge lexi nga ka xona xiyenge xa mpfanganyiso ni kota ku teka ka Facebook ni ku teka ka WhatsApp ni ku teka na le riqingweni hi nkarhi wu ri wun'we lexi endlaka mikiseri eku va ni tlhavela ka nambara 0607895940 vo sungula ka mpfanganyiso yo lava tsi mo sungula ka mpfanganyiso la
1: tivula vala
0: eta eta
1: mbala ku va teka vanhu vanharhu ntsena ntsena
0: ya
1: laha mugangeni wa le Mhandzorha ku na makhelwani wa mina i hlokoloza inosistora ni ku dira mina pfuka mina loyi a ni tsutsumana yale a vihixi ku na khosa i mavona la loko hi mavona pfuka dira mina a hetelela yi hahani wa ndhavizita nkwakwala a pfuxiwa rhado ka rhado la ka homu la homu a fambe tiki
0: kheso swi na ni hlayisa kani va
2: ni pfuxa kokwani Ngoveza ka xikondzo ka xifaxani ni pfuxa papa Mhluri Suzeka Richard Rikota a Rubin ka xihoko ni hetelela hi malume xikwembu xikona ka nkomo wa Goxani a hi fambeni ya dya makhekhe le ka vamhana vafana mhana ya tintombi ntsena ka bode ne le ka vamakhelani va mofa ya mathunzi ne le ka kokwana va mhani jajani kwale i mhani khela kwala ka mapayenda
0: ti ni tlhavelela
3: man elisa makamu kwele basanga ka mtsitsi ava futhi man tsikisa vo fanele va epoda va karhi va mbalele swimbalo xa xibedhlele cam ava fuku mhana mina vo faneriwa ni le ka bukeni ka xitrateji xa majaha mambebisi wa bhuniwani kwala hlangana RBT na vona ava futhi
0: ya
3: vanhu lava hinkwava pfuxa hi mhani mali ya xivambu kwala ka nkuzana kwala a mirhangeni kulonge
0: khensa swinene laha mirhangeni kulonge
3: amen
0: tanko tavaku amen swi vula ku a swi vetano khensa swinene xema mixeretana mikiseri swi vekelaka khumeni ku tavela tibile hi hundzela wa raliya ya ntlhani le ka mpfanganyiso a hi mpfanganyiso mikiseri ma nga chapi ku ni tlhavele ka nambara 0607895942 si no tlhavela
4: Daniel Mbashara laka xikokwana laha a nga pfuki Mbatswani u leri gede laka minginizi laha a va pfuki hetelela hi tsivo ra mina hi kalaxaka manganyi kwala ka gongongo loko va heta va ku bayi bayi a va ri na bakaniya swi na swimayimele ku suka kwala kaya tiko ra ka gongongo ni ku byeli munhu muhaxani
0: hi xiwundla swi byeriwi munhu swisweswo
4: danko
5: avuxeni avaxumi tlhavontlhavotsi kombela ku pfuxa vanharhu ta pfuxa mhani Rosobyani ka nkuzani ni pfuxa mhani Joyce Khomo ra Masaga River Plaza Towerini ni hetisela hi sesi Elisimilani ka Makoxa vanhu lava va pfuxiwa hi Mashudu Gracious Bebu ni ri kwala River Plaza hansi ka vukosi bya ka kubayi tanko tlhavontlhavotsi
6: DJ Absa Tlimi ni ta kombela ku pfuxa mhana Khavisa la ka Ngove DJ Absa la section A na vapfuxa na Richard Atheli Thotho kwele vapfuxiwa hi mana vapfuxiwa hi velevele ni ri kwala ka Ngove la
0: ti ni tlhavelela ku na munhu la a yi ko a nga kona munhu la

0: technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM hi rito ra xilamuko. Tisela wona andle ka ribengo kumbe ku vuyamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka GCRFM na Remember Ribeni.
1: Ni khensile ku siriwa nkarhi tlemeliwa DJ Mahungu i ya awara ya ntsevo ka GCRFM rito ra rixaka vayingiseri ri xile ku langutseka ungungule ka awara leyi. Gqeta tharoti ni nga ku gqeta chaloti tivane nsati wa peta nhonyana loyi a tivekaka swinene tanihi gaga xi endlele xikombelo xa beyili xo hlamarisa xo tinyiketela ku va ri karhi a ambala netla monitor ku emahlweni va avelana ndhawu ya yena leyi a nga le ka yona hi WhatsApp ya muofisari wa vulavisisi lontshwa u vula leswaku u ye mahlweni ku pfaleriwa ka yena swi nga onha ntirho wa yena wa swa nawu ku lahlekeriwa hi vatirhi va yena va ntirho kun'we na ku va va ri karhi va n'wi sivela ku va ri karhi kurisa vana va yena lavatsongo. Tivani u kaneta swihehlo leswi hehliwaka hi swona swa vukanganyisi ku hlantswa ka timali kun'we na vukanganyisi bya swa timali.
2: Simon, and this statement was duly signed today in this jurisdiction. With permission of court, may I hand send as an exhibit motion?
3: Yes, I have to request that you yes, applicant number one in this
2: yes, yes, yes, that copy of ship is the issue of the missing page. Yes.
3: Applicant number one, the response was reviewed into the record.
1: Muhleri wa swa tipolitiki kusuka eka Malamulele Bishop Balo yi vula leswaku goza leri nga tekiwa hi Premier ku nga va ntshikelelo eka swa tipolitiki, kasi leswi landzela ku va Premier va ta va tivisile khabinete leyintshwa hi siku ra ravunharhu ni nga ku eka siku ra ravunharhu endzhaku ka loko va ta va va nyikile swin'wana swa swikoweto leswi fanelaka ku va swi karhi swi tirhisiwa eka xifundzankulu xa Limpopo.
4: Loyi a nga ni ntokoto ni nga vula leswaku xiboho xa manana Phophela Matuba ku va va cinca khabinete ya vona va ve na ntshikelelo ngopfu wa swa tipolitiki, tanihiloko mi swi tiva leswaku loko lembe leri ku ve na conference ANC se ku ve na lava va nga tirhela henhla na lava va nga tirhela hansi, ni ta swi muka leswaku loko vulavula hi xipolitiki vulavula hi tinambara. So lava vanhu vo fana na vomanana Violet Matha va kumile tinambara ta vona ti nga va ti ve tirha hansi va nga tirhelangi kahle. So leswiwani aka xipolitiki hi nga vula leswaku aka lava va nga vuyeriwa katsana vonkulu kumba pfulexayi vo suka aka xifundzantsongo xa Mopane mi ta vona leswaku hi vona a va
1: ku vuyelela nakambe eka hungu leri rhangeke mahlweni va hehliwa kumbe gqweta chaloti tivani loyi a tivekaka swinene tanihi nsati wa Peter Nhonyani u endle xikombelo xa beli xo hlamarisa kun'we na ku va ri karhi a vika leswaku a nga avela WhatsApp eka muofisara wa vulavisisi kun'wana na kun'wana eka ndhawu leyi a vake ri ka yona ku yi gimeta mahungu ya awara ya tsevu ya n'wana ya kona ka awara ya nkombo hafu ku bela awara ya tsevu i tinhlokomhaka ta mahungu nongonoko BBZ Mr X Jara Balandzwarixi.
0: Mahungu lawa yi ku tisela wona andle ka ribengo kumbe ku vuyamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka GCRFM na Remember Ribeni. Ku rhula ka miehleketo ku kumeka ntsena loko joyine a ri marovela funeral services. Joyina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena. Plan A u joyina hi 210 rand, plan B 220 rand, plan C 260 rand. Tekela enhlokweni leswaku ti-price ta hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya loko

0: akuyintolo emakumembili what minutes mingisela ukuphile kahla warand table kamisho sukona namuhla the big breakfast on Friday posa Friday malamulele Africa Dzonga hi le ka n'hweti ya ndzhata ni leyi tivekaka swinene ngopfu tala hi n'hweti ya mfuwo na ndhavuko hi le ka siku ra vamune namuhla i lembe ra 2026 Africa Dzonga ri xila mingiselo wa yena hakwamukela lava yingisela ka xitichi xa wena xa Gain Community Radio kona kamisho sukona namuhla swi nga khataleki ku ri u yi kuma kahle hi side leri ya audio streaming at www.gsarfimer.co.za u na Limpopo na u le Mpumalanga ole North Coast ole Gauteng province okusala mfethu akamkela vele ka mishaso ka mhla kubona kahle maganda le 106 pa inzura magenza fiber abu nthanda kahle swile ngopfu weekend ya dangerous ri shila mixer good morning
1: ya imakumembere na futsena ti minutes kumisa imakumembere ngwe ti minutes so kahle wara yantse we bile bebe zedlo kube kha sokusa isheso vele kuri Friday ya kahle hoza Friday hoza malamulele vele ka misho wa sokora na mutlaka ai kheseni kwa kwa kula mikoma kahle merikona mani kheso swile na remember man loko xikoti kuba xini ka kahle mahungu kusuka ga awara yantsi boko xinga biya futa xini ka kahle tloko mhaka ta mahungu switele vele swi ngomelela vele loko bekela ngutisa la xikari ka vikela hi seke ya kahle ka weekend ta vai ka ri vona ku ri hinkwaso kwaso swi fambisa ku yini eka mishe wa sikura na mutla kasi mina vito ka inomen jikijela tani hi tolovela ni khomisa sweswo ni ka Facebook ku mesana u landa kahle la ka nomboro 060 8875942 ku mesana u khoma kahle la ka www.gsrfm.co.za
0: not wa kahle nga nghena hi wokhane ngona wokho eka mishe wa sikura na mutla bingisele ku swa kahle ka booster 929 but haleluya kona ndzeni ka risimu ra kahle swinene ngopfu ku ri ramutlhanu ra kahle swinene ngopfu ku ri mi wa vutlhanu wa mahelo ya n'hweti shout out to baby va masa eka siku ra namuntlha hayi kona man hayi hayi siku ra rake ayina dry kona namuntlha kasi tolweni a ku ri timhaka ta vadyuhari ka siku ra tolo a ku ri timhaka ta vatsoniwa kambe ka eka siku ra namuntlha va ri ku hola ticece ku hola midende wa vana namuntlha so hayi kona swi qepezana a swi qepezana hi nghene ka sama van'wani va ku va swi vita la ku i ti 2 centimeters Yes, kutule kahle mingisela ka pfusha kahle vonaro kha ndabeka ka thapa dei ndele ka bisho sokona na mutla loko ri vele ko sokona ri falaka ri hepe hepe bebe ka wena ni jara vala tsane ntikolo ba nkomo ndo melele ba ndlanga mandla ka mavuza ile ka ingwana kha zamola wa xikoti wa kokwani balata mingisela famba swingwa vana tsebe ka fika le ka wena ka i cancer swinene ngopfu having said jawena mingisela ku tsene ka sokona tolo ko sinika out jeke snake ku ta hlangana kahle ku pfuna hi hosi a eh hi hlangane futhe ndele ka mishwa sokona na mutla
1: ya ko sala tsena 119 wa masiku leswa ku lembe ri fika kahle emagumi la ku ta swivona kahle leswa ku ri hayi se lembe se ri fambile ri khala byini kahle kahle lembe leriwani go sala go se itsika re fika makume ndele sungulisa kahle go hala ka magidimbiri na makume mbiri nkombo indlela leka a ibini beka ri famba swikwe ka miso wa misho wa sikura na mutla loko ri wa ku joina vele na yena ha ku sungula ha vutsi zwa luza swikhedzekhedze swa kutala ni hi sungula sweswi wani se kambe ku bana ni kahle bani mpana na misho wa kahle kwa kula bi khoma kahle emerikona
0: na mutla ita tsuzuka mingiseri siku nkulu vera le tindawu leti ya tele pulikwani magistrate court la na mutla mu avanyisi judge na mutla hanga ta na yena u yingiserile ti maka kwatle dinga tabat khane dinga bat khane di bolabli wa kso kahle ba NPA kombeshana ba National Prosecuting Authority na gqeta ra rapita no nyana ngami ya kwa Charlotte Timbane kambe ka sikora na muthla ku twama aba isikulu vele kuri no iri yini loko swita ka timanga ta xikombele xa bill u yingisele ni bomboni kso kahle ka gqeta ka ba defense kasi a tla yingisele kso kahle ka lawyer ta mfumo kombeshana lava tibeka kahle ba NPA michutisi se ka sikora na muthla yo yimela eku twa ku ye uri yini ka swile swi nga va swi ka swi vulavuliwa hinkwaswo ku sukusela khoto leyi kha yi nghena boxini ka sikora na muthla se namuhla yise judgment day
1: Yeah, hi ta veka hi twa hi ta veka hi twa mara I just believe ku ri nga ka habeli va ta yi kuma vale because swi va kombisa hi nga ku hava nghozi ngopfu ka community kahle kahle so ka hi nga tivi vhele hi ku ya ku heyi ku na wun'wanyani mani layani u nga ku otela ku ta celela vana va vanhu
0: u na motion of confidence ka xikombelo xa bail xa vona
1: yes exactly kwalaho ne ni na ku tshemba kulukumba swinene ku loko ku 12 o'clock na nhlikani hi ta veka hi swi tiva ku ri va ta vuya va ta humesa hi bailiyan va ta yi kuma bail mara yi nge telela yi va bail ya le henhla
0: leswi mukhori swa ngopfu
1: hileswi swi vonisaka swona a ni munhu nandzu wun'wana na wun'wana u vona hi tihlo ra yena se loko se ni kha ni langusa ni kha ni yingisela nandzu luwa ku sukusela ni ku swi landzelelisa va nga va endleli milandzu mara a ni i vanhu lava va nge yi tshamaka va kumeka na va endli milandzu va ngo repeata futhi this is for the first time leswi vulaka ku ri va ngo bail va ngo no nyikiwa na ti-passport va hlamusela timhaka ta ku ti-passport va ta va kha va tikhoma va nge fambi na tona ku endlela ku va nga koti ku tsutsuma va ya handle na swin'wana na swin'wanyana mara va fanele every day va report-a ka police station yo karhi
0: ani vone bail va ta yi kuma
1: kahle ne
0: a ni tshembi va ta yi kuma vulandzi ya voho yi dangerous swinene ngopfu remember vanhu lava nga dyeriwa timali vulavula hi vanhu lava nga handle ne lava nga ta va va va kha va va vona wa swi imagina swi fana loko munhu a dlaye xaka ra wena n'wi vona khaku hi loyi munhu luya i free
1: mara what about lava hetelela loko van'wanyani va hehliwa hi ku dlaya vanhu va heta va kuma na ti-bail lava yo dya mali a va dlangi munhu
0: vo dya mali va dya mali ya vanhu lavo ka va nga ri ki kona okay un'wana na un'wana sweswa i street kids hikuva a dyeliwe mali i ri yini vo
1: Does it matter sweswo
0: mara
1: loko se swilo se swi endlekile swi endlekile
0: sweswo
1: hi la ku tsana na bail
0: ah bail a ku na bail
1: wala bail ku va ku
0: tsana na bail a no ba judge
1: yeah a nga ta va guy hey swi ku bisa tso ka ku
0: judge mara i twa ku vava kupu and like just imagine munhu ka 800,000 va ku nika 4,000 mara
1: yeah so na vele timbele to biya zona so na a hi vula ku va endlile swinene ha zona vadzanga va nga endla leswinene na kangwe na nyana
0: so I'm Sultan Shotala vele a swi le mavokweni ya hina swi le mavokweni ya judge nkulu eka siku ra namuntlha xiboho lexi nga ta va kha xiteka xiboho lexi teka ku judge a ku na langa ta xisola exiboho lexi a vona hi nga ku se xi fanele ku va a kha xiteka
1: kambe ka siku ra namuntlha
0: va langusele ntshamo luwa emahlongati wa swi twisisa ku yingisela ro hetelela
1: mara namuntlha kahlekahle ku ri Afrika-Dzonga
0: hinkwayo
1: va ta tshika hinkwaswo swi endla ku va langutisa ku hala hi vona ku ri ku va kha ku endleka yini
0: finally ya MTN 8 leka wafa
1: wa se fika no fika
0: ba kumbe tse wa tbele ku fika kahle awala tse bu skeleton move master KG I farm Mr X la ba tlhani fuma

0: Dangi Rawaland.
1: Dangi. 0751, 9 minutes before 8 o'clock.
2: Yeah. Fab success on Mr. Exla.
1: Yeah.
2: Yeah. 060-875-942.
3: Panyaza Lesuf. Kakaro Bava Namaranga M Twaganda bin Lagwangwa Wala Wana Gungramat.
2: And go more cancer stone and go for 060-875-942.
4: Both of the red on the message
2: and Pugin and Pugin.
4: Ekhona
2: nanga ngakuno bozo mbukrali yena panya zalo. Awuyanga
4: udende wena. Wa uyanga.
2: Andende mina. Bana bala badende no.
4: Bana bala dende, mwana mwana phori saka denda njani bayi vakavati.
1: Ayeni. Mwana phori so tsama dzozweni. Okay. Yeah, 8 minutes before 8 o'clock la
5: hambelele. Rangirini.
1: Yeah.
5: Rangirini ya loye. Sasina tungwa ngamhlawu nje akashikokwana mganga wanje.
2: Yena waloye mani, Mansalfina minjani?
6: Jara valamza.
2: Yo.
6: Mungwana timpfukeni na Mansalfina vapukile. Yena panyaza li Sofi.
2: Panyaza li Sofi.
1: Aye.
2: Apshe. Aye.
1: Aye.
7: Mikana.
1: Hey, kwa nani? Ethayisekile
7: ipanyaza li Sofi.
2: Panyaza li Sofi.
7: Yes.
2: Lele gingi na.
6: Impanya zali Sofi hambi vule sonaki iko na yangi mdendeni solo utanoya mana umwe ah mana ntara loka thom thank
2: ami yangi mdendeli moyi chika ibola nyana na
6: njani mwana tena ngoveni kwala ne panya zali Sofi kokwa njenta kwala ka senda thank
2: ko mu kanzi
1: eh
8: kunjani jara balamza
2: kunjani masilo
8: Why was phone kuza ipi to come? Yeah, panya zalo ni minan lande la ba ba la ba ba kan kena kusungu.
2: Wow, nu kuza ishibongo.
8: Why nu kuza ishibongo?
2: Anin dwa iku why nu kuza ipi to? Wow, yon nu kuza ishibongo na.
8: Hey hey, we nga jelba inge selling kari. Sai se kam garwa min.
2: Deixa lá vai agora estamos comendo cam lamzala.
3: Panyaza. Primeiro lugar com a capote.
2: Ora, ama aí me lá copela é primeiro marungan. Como isso não é me romera me chama deleita.
1: Só não cabe cabelo só.
2: Menos que tá deleita. Como o Winua Mali.
1: Eh.
2: Alô.
9: Machuê.
2: Mali Bia.
1: Eh.
9: Elgaina.
2: E por que me enganou?
9: Naruzu ile kama dama ulo wa uchufu.
2: Alire kaji kwa kwa midendini.
9: Gidendine malova.
2: Ayo. Rumelani.
9: Gidoye rumela.
2: Okay.
9: Ayo. Limu sari wala wala kwa haka haba mufuni.
2: Oh, mishawe ya time ya 30 rand.
1: Hivori hili kushawe ya time ya ngei wala wala mluwe.
9: Vashi.
2: Yo.
9: Banyaza li fufi.
2: Oh, banyaza li fufi.
9: Gimagale.
2: Oh, are my ngari.
9: Yalevo. Thank you.
2: Thank you, people.
1: Yeah.
2: Yeah.
1: If I.
2: Yeah, if I have a ngavaya. Why ngavaya? All right, I blah blah kahle impanya zali Sofi. Mula ifana balancing osus ipet ne like yan section.
1: Yes, exactly. Yeah,
2: na mingser why nanga blah blah shone. Blah blah kahle premiere wa chifunza nkulu shali. How thing impanya zali Sofi and eka sekula namuhla. Ubele kwe sekula ifana kana rana namuhla ne. Sekula kubele kwa impanya zali Sofi eka sekula namuhla. All right, ke brapet 060-875-942 babake.
10: Ngetlangela matshape muta akuma dzaka.
1: Ivana. I think it's okay album number 3 linga to Fernando.
2: Mabzaka leswa swa hlatiro ka idzaka.
1: Swimwana swa sutani ya. Ya ola gerse mringwa ni misalo. Ati tsama ri twa leka GCR.
2: Ambe ita ri kuma kwala na. Ya arko.
1: Erigo, dare. Ya.
2: Jaka is slap kumbe xa ku jaka hina hi yoko ku jaka hina kumbe ku byeliwa hina
1: so vhelela phe
2: mbona atumela tsakuse bhaka hlawara nongo biya kahle na ntsako shiriman telephonical Africa tsonga keep on tuning

0: Arisuka kahle eka ntsako xirimandla eka hiphurisana ya Afrika Dzonga eka mishwa swikela na mudlodzwa dzana leswaku Gazana va fambisana kahle na rally IMETS exactly 47 after 8 o'clock on the dot. Holy happy birthday eka Mandorisi Mluba nwa Frank Swex kwala ndawu leti atela eka mavuza la. Happy happy birthday man, vana na sukura kahle swinene ngopfu nwa nkomati nwa mawelele nwa ndlanga mandla tiphile ni sukura kunela ku bilikiwa Mandorisi lamba kambe riko eka mishwa swikela na mudla fambisa sweswi na Mr X nangisele kahle na nhlokomhaka ya siku eka misho wa siku na namontla.
1: Ya mwana mina loko hi bebe eka boka moso jajani kusuka la ka mchipisi la vana vula kahle. Hi mani jajani va rila ka mchipisi la nkhesa swinene mana akuli swinene ringana na ndlopfu hi mtiro. Kambe swona hi lo nghena kahle la ngutisa ku ri hloko maka ya kona iva yime hi ndlela yi loko beka la kusuka phela hi ya ka weekend. Se fanele hi kumanya na hloko maka ya yelana nyana na swiya. Mara a hi twendi ya siku na namontla ku ri yona yimise ku yinike. Hi siku ra 1 ku endleke timhangu ta ku tala masaiti ya Johannesburg vana va chela vanhu hi mati ku tlangela ku nghena ka n'hweti ya September. Xana hi nga vona mani loyi a nga rhongo eka n'wana loyi a chelaka lavakulu hi mati na mutswari loyi a tlheriselaka hikuva a ba n'wana naswona mi vona swi ri kahle hikuva va tlangela hi ndlela yaleyo ku chelachela van'wani hi mati ke. Ya hi la tavoka hi la ku tiva kahlekahle ku ri laha nga rhongo hi lavo chela lavakulu hi mati and then vatswari loko se va tlherisela n'wina mi vona swi ri kahle ke because loko hi langusaka swiyenge swa mabulu ku na vanhu va kulukumba ma va cheliwa hi mati va tlhela va heta va biwa swikutaniya swikutaniya se n'wina mi vona swi ri kahle na.
0: And it tatsuwa kuna n'wana la nga tlhaveteliwa hundza misaveni efundzeni kulu xa Gauteng kuva sulela ra 1 September mfambo wa ndlela va hwa leswa swo va chelana hi mati a n'wi chela hi mati vendela humesa mukwana n'wi tlhavetela
1: hundza misaveni. Se hi la ta tiva ka n'wina va yingiseri ku ri leswi vana va swi endlaku xana mi vona swi ri kahle na loko se vatswari va heta va tlherisela naswona mi vona swi ri kahle ke.
0: 060-875-942
1: Rexile mamukerile
2: ahe
1: mijani hi pfuki swinene hi ngovo
2: epiki
1: ya
2: mani hulu ka mpikisi hinkwavo va rhongo mara ngopfungopfu vana ngopfungopfu vana va rhongo ngopfu kusona lava kulukumba hi mani ivi na hina vatswari hi tlherisela hi la ku kulukumba loko a vo loko hlupheke va swi tsananana hayi ngopfu ni ma vona hi rhongo hinkwenu mara ngopfungopfu vana mitswari hi ku blamela ku hayi a xipfule hi la ku kulukumba
0: ana kha swi tiva ku swilo leswi a va swi ndlaka va swi endlela yini
2: vo huwa hi swivona vo huwaele vana va hlawula va huwa hi swivona
1: hi khesi swinene mihlayiseka
2: swona
1: danke 060-670-87-5942-0850 10 minutes before 8 o'clock.
0: Alright, yeka 060-875-942 khomela timinete vula swona Mr. X kongoma kahle fanele ka warra yankai la ka warra yankai hlaka hloke va kha gimela ko nongonoko eka mishwa siku na munhla la ayo kanzi
1: ahe
3: dara ndzela na Mr. X
0: yo strike
3: ningele kona re singa village under Edmund Rusinga
0: akoto
3: yetola mlandu la ujini man bana la vuchira vatswari hi mati va rong
0: okay.
3: Loko n'wi chela hi mati kuma ku na foni kwala ekwameni ke
1: foni hi ta xa yin'wana
3: i ta xa yin'wana mara yi ta va yi tsakamini liya mali leyi a wu ta xa foni hi liya a wu ta xa swakudya kumbe ndle swin'wana swa kwala khale
1: okay a mi twa bo tixitereka
3: wa swi vona ku vana lava va rhongu ngopfu
1: va phungela vanala ne
3: e va tsaka ku hindza mpimo mme loko u chela mi hi mati na n'wi napa kuma kumbe ni hlambile fa ni tlhela ni hlamba futhi
0: mi nga n'wi koka tindlela ya hempame bo
3: a ni n'wi lavela hlamba ku ni n'wi kwamulela ma ni mitelele sweswo
0: ba bye
3: danki jara valandzi
0: ntankhawula xitereko alright 060 me ni nga n'wi napa
1: mambulele samboko ahe rixile
4: u njhani ndhuna
0: i pfukeni minjhani
4: epukile kamdina
0: rixe kahle
4: u na munhu un'wana a ni hembelaku laniwa.

0: Mina ka hloko maka mara na.
1: Ne ne ne
2: ne
1: ne ne
0: ne ne
1: ne ne ne ne ne ne ne
3: ne ne ne ne ne ne ne ne ne bana ba rongo kuba ba chela vanhu lava kulumati mhaka yo tikunwana ta chela munhu mati ka si ya ntirhweni kumbe ka ti interview ene swimbalo kuba kuve I xave sweswi ya ntsena masivona se hi va I onhele munhu un'wana siku na vatswari lava va baku vana ni vona swi nga ri kahle mhaka yo sikun'wana wa ba n'wana wa munhu ivi a timeka ya hetelela ya gweviwa vutomi bya wena hinkwabyo se meni bona swi nga ri kahle mavonelo ya maxudu gracious mphephu ni ri kwala river plus a sika vukosi bya ka ku bayi
0: tanki gracious tanki maxudu option
4: vaxi va mina
0: ahee
4: ya tola nhlokomhaka mani
0: mirini n'wini mfana body strike
4: hayi na mina ni nga n'wi tshenula e ni nga n'wi tshenula
0: mama swi imagina mbale tikhakhi teta n'wini
5: Mina vona swiri rhongo vana va mhani van'wanyana a yi cheriwi hi mati njhenje chela hi mati munhu a fika oma kwalaya i nga swi tivi ku fanekele endlisa ku yini so ni vona swiri rhongo ngopfu ni nga swi nga ka swi nga ni khomi kahle ku ku ni nga ka ni nga endli nchumu hikuva ni n'wana i n'wana mara n'wana ni ngo n'wi khalanyana swintsongo ku a swi tiva ku na ka mindzuku a nga swi endleli van'wanyana
1: kwala
5: karhi va la kusuhi na le khorweni
1: danga
0: Kore
1: mix alone now ku hetelela. Oh, hi vaya. Wathinya, Mr. X, I'm sure. Wa swi majeno ka u ta ka interview muna. Yeah, so swa swi tshamisekanga. Leswi nga vutiwa hi mhana ni ka ni ku ni padlana. A va wina tanga ta vona. aba wena a hiri vanga huwi aba hu hina tanga tavo
0: ba fanbu vula leswo na somba
1: ayi ha leswo huwana tanga tavo aba hu hina
0: ku kwa ta hiri ya somba
1: pelani tuku va bangopfu ni langisa video yin'wana ya papa van'wana va driver xikuta va fika va cheliwa hi mati va wela hasi byi heta byi va ba byi va rahetela ni heta ni nga swi twisisi se ku chela hi mati na ku ba swi hlangana kwihi kahle kahle mavona
0: a hi leri va yingiseri famba mfumo
1: hina hi loko se va ya kha hi famba a hi hlanganeni kahle mindzuku lerixaka ni ta va ni ri na n'wina ka Saturday breakfast from 6 to 9 ntlheni va na n'wina kahle na madyambu ka house top 20 ni ta va ni ri kona weekend leyiwani ka ri grand fomo
0: alright ke Afrika-Dzonga hi va hi kha hi fambisa sweswo vhele eka mixo wa siku ra namuntlha kambe ke ni nga se huma wona ku happy happy birthday eka mduduzi kusuka kahle exifundzeni kwale xa xa le Gauteng le a ri mutlangi wa bolo kusuka kahle ka xipano lexiya xa Orlando Pirates kambe sweswo munhu laha tinyiketelaka ka timhaka ta mabindzu happy happy birthday ka wena mfowethu va na siku ra kahle swinene ngopfu mixo ta kahle va maniphindi kwalano tindhawu letiya tala exifundzeni kwale xa xa le Gauteng Mr X i ra vuntlhanu
1: mfowu
0: mahelo ya vhiki a yi va a kha saseka
1: hani mina na wena hi ta va hi ri
0: ya ka sona na mutla na mutla ifambe na
1: ifambe
0: mina na grand form na mutla Africa Dzonga kusuka ka mina ngobe happiness aka jara bala and the peace and love in happiness umna na mrani kweni makahla isekani kanzi yala na Mr Extra
1: aima
0: getile ra vutlhari mingisiri kambe ke mingisiri huma ilanga nghenako loko vanga ku rambangi
1: unga yi
0: tshamisa sweswo Africa Dzonga yi mirandzile bye bye.

0: Lavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry, kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe. La Dumadwe Giyani Malamulele ya tinyungubyisa hi ku ku tisela switirhisiwa swa quality ya xiyimo xa le henhla eka hinkwaswo leswi va nga na swona, naswona u nga tlhela u tikumela tipoyinti ni ku va u tshoveriwa ni ku ri na khadi ra ka La Dumadwe. U nga ti tsarisela rona ni muntlha, ku tsarisa i mahala. Tona special leswi va nga ku khomela swona kuma 3.6 meters ku ri gated onion sheet hi 139.90. U nga tlhela u kumela 2500 liters Africa Water Tank hi 2299, 100 liters Solar Gisa hi 4999.90. Swipexal leswi kumeka eLa Dumadwe Malamulele. Loko u lava xikweleti u nga ti tsarisela kwala xitolo La Duma, where you save and score.
1: Mayor Masipala wa Greater Giyani Manana Thandizitha wa rhambiwa ka tiko ra le Giyani na vamatiko yakelani ku ta eka Mayor's Cup Final hi the 12th of September 2026. Nkarhi wo sungula ku ta va ku ri 9 o'clock nimixo, leswi hinkwaswo swi ta va swi karhi swi humelela eGiyani Stadium. A hi hlanganeli kona hi ta tiphina hi mitlangu ya bolo. Xana u tshama u humelela hi nghozi ya movha epatwini? U claimile direct na RAF, kambe claim ya wena a yi le ku tsoneni ka mihandzu. U nga va u karhatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena, i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni, kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena. Tihlanganisi na vamabunda Attorney i tinoyara leti ti tshamaka ePitori kumbe ku tirhela ePitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani, kambe ku yisa emahlweni u nga tlhela u pfuneka hi swa divorce, anti-nuptial contract kumbe post-national contract registration, hambi ku ri administration of estate. Tihlanganisi na vamabunda Attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327. U nga rhumela na email eka info@mecca.co.za. Mabunda Attorney, nawu a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu.

Stimela sesizola ibitrar simura kona nguna bangisiri bamana bakuraneka kusuka kahle le kambongeni ngema eh nakuthemba nokumesha ku rai kona mahla isekeni rishile nakumamkela kusuka tindawo ta ku hamba na hamba lo makumkemeni ngisela amerikona namamkela ka nongana ku mid morning life kala ka station shine sha shiranzo sha GCR FM the voice of the nation e Friday namuntlha ema farazozo namuntlha e Friday eh nakuthemba nokumela ku risukuleriwa Amiri langutele languteri. Eh, ah, swilo swile kufambeni khwatsi man. Eh, ni kheni ku hayi tingwenya tina mali. Tingwenya tina mali ka sikola namuhla. Eh, isikule riyara ku va bo mhana afana, bo mhana ti girls. Eh, bo mhana swimbiri. Hayi khona man. Eh, isikule ra vhora ku va va khome mali ka sikola namuhla. One thing I like about van ba isati ne. Eh, loko va khome mali hambi ko va ku sele 10 cent va swi tiva ku 10 cent liya swi kona leswi va fanelaka va swi endla hi yona leswi swa ku hayi ni ta yi pfala yiniyini va nga yi pfala mara yi pfaleriwa ku ri swilo swo make sense. That's one thing I like about vavasati when it comes to spending. Hayi khona u nga kombela 10 rhandi mara mhaka ku mali liya yi vekeriwe swin'wanyana kumbe ntlhanu njhe va ku byela ku ni hava van'wani tshameni va na posting wena a ku kahle kahle mi nga xava hi acha ndzi ka muti ku ri na 1000 kun'wana yi khoneteriwe swin'wanyana twa ku ende ku hara ha nchumu no na mi ni tise chini ko na ku tshemba na ku pfumela leswaku hayi khona siku xa ha sasekini ku ya mahlweni hi ndlela leyo na ku va mi tiphinile swinene nongonoko wa BBZ kusuka kahle le ka wara liya ndzi va ta gimeta kahle le ka wara liya I nga ka yoku nga awara nkayi jara va landzela malume execute swinene Department of News hi ta va hi ri na remember kumbe hi famba kahle na remember n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka it's only 19 minutes past 9 loko hi kumakweni hi joyina mi endle swona pfumelerisi the real Miss KSA ni khense swinene nongonoko wo xongaxongasi mina n'wini tiphina kwame eka mpundu wa siku ra namuntlha until 12 o'clock lexi ni mi tshamisaka xona i ku mahlahla ni ta pfuka ni nga mi disangi ndami ke mi famba kahle na mina marilini wa ka xirindza i ntombi liya ka mahumani leyi wanekisiwa kahle tindhawini letiya ta ka bungeni ka xitachi mina ni kheni huma kahle emutini wa ka pirita n'wina mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we yebo i ntombi ya bava leyiwani n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ni kheni ku hashtag eka manaman loyi hi nge le ku fambeni kahle na yena eka mpundu wa siku ra namuntlha a hi languteni ku nongonoko wu tshamise ku yini eka siku ra namuntlha tanihileswi ku nga Friday ku nga mafarazozo I want to sing like that. Pina kahle di top stories. Sawara ambiri ya kumakahle. Nhloko mhakala ka kota past 10. 10 to 11. Hi mina na n'wina na risimu ra siku. Ra vibe nyana. So, since ku ri Friday. And then ke hi se swi ya kumakahle. Xiphemu lexa xa life coach ya hina va ta va khe va niketa kahle ti-motivational words. Kumbe speech nyana. So, va khe va hi pfuna hi lana laya. And then ke hi vuya laha ka half past 11. Kumakahle ti-birthday wishes. Mina n'wi va hi khe hi hambanisa sweswi laha ka 12 o'clock. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Ni kheni ku hashtag eka manaman loyi ni nga tangi ni famba kahle nena eka mpundu wa siku ra namuntlha siku a ri saseki ku ya mahlweni ku navela ka timbilu ta n'wina ku ya khe ku humelela hi ndlela yaleyo mi ta tiphina ka GCR FM hashtag eka van'waximawusa siku ra n'wina a ri saseki ku navela ka timbilu ta n'wina a ku hi ku ya humelela kheni bamandla ni belela ka ti-taxi associations ta ku hambanahambana siku a ri saseki ku ya mahlweni hi khensa swinene ti-taxi drivers leti mbaku mi khe mi niketaku tona and then khensa swinene na ti-Q marshals xikan'we na switina hi khensa swinene mani vukorhokeri lebyi mbaku mi khe mi hinika ku byona and then bamandla hi velela le ka lava va tirhaka tisaluni le ti-hotel na le ti-hotel ya na le ti-hotel xikan'we kan'we na le maxopeni siku ra n'we a ri saseki ku ya mahlweni lava nga le ma-restaurant hi mi rhandza swisika timbilwini ta hina ti-truck drivers ta hina hi mi rhandza swisika timbilwini ta hina lava tlinaku kahle ka ti-departments na varindzi va le ka ti-departments xikwembu xi mi pfuni xi mi katekisa ku navela ka timbilu ta n'wina a ku yi ka humelela lava nga le ku tirheni kahle a ti-filling stations siku ra n'we a ri saseki mani lava nga le ku tirheni kahle a le amitini hayi khona siku a yi saseki ku ya mahlweni bamandla hi vuyelela ka lava ya va va ku va khe va driver va khe va chayela va khe va chayela ti-long distances swa ndzeka mi kuma ku va ka ti-holidays van'wani va vuya ku voneni ka vatswari van'wani va ta ku voneni ka vana as long as wena u ri ku chayeleni ri ka xo famba hayi khona siku a ri saseki ku ya mahlweni siku ra n'wina a ri saseki ku ya mahlweni hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka i nkarhi wa ti-hashtags 060-875-942 i nomboro leyi mina ni nga n'wi heta va khe famba kahle yo kasi www.gcrfm.co.za that's our audio streaming 106.0 gandlat i xihondzo le ka grand fomo leyi mina na n'wina heta va khe famba kahle le ka tiktok page ya mina at marilyn pirita kumbexani mi ni kuma kahle
le eka Facebook page ya mina at ntswalo yinwe kumbe xa mina kuma ka Instagram it's being Marilyn. It's only 22 minutes past when I'm saying ba mina ba kurandeka. Bago good morning emasebe. Good morning to you too. Emani ngotsa ke vela ya. Ba tsuka sa sa seka. Asta Vista kamba foman akaya kuri ka mhlaba o velim a xikontrini. Sikurangwe ari sa seke. Mana nhla na nhla hiso na mbona kwala ka bode. Ka sin mana kahle mona kufana na Pythos. Luya wa mwana John Mathonsi. Sikurangwe ari sa seke la ka thomola. Tsunduka Golden me bana sikura kahle papati njombo. Mfana wa gosha ka mapove hashtag eka ngwina peace mdingwazi. Mbana sikura kahle la ka shosa ni laya. Mpho ora murifo na mbona kwala no. Dzwerani me bana sikura kahle. Colin Day hashtag eka ngwila ka ndindane la. Rodnyuku na sithemba na pfumela ku sekuxile ku sasekene lava ku ri dyetswela ku antswa ka le ka ndindzani le 060-8875940 mina n'wi va kha ya hisa sweswo mahlweni ni khe ni vona kahle munhu wa ku fana na kokwani wa swihlangi la Gian section F laya mi va na siku ra kahle Masindi Madzivandila mba na siku ra kahle la Chakoma Denis Mkansi suka ri saseki la Pulukwane laya Jeff Jeffero mbana sukura kahle la Kruger National Park laya sukura nwe ari saseki kasike ni balekisa sweswe na languta kahle site leri ya ra TikTok page ya mina iba ikhe languta kuri ifamba kahle na bomani eka mpondo wa sukura na munhla le ka matiki tou baku hello sesi hello to you too is it 36 hashtag eka we eka mpondo wa sukura na munhla baku good morning to you too otherwise ke languta la vanga tshama life astereni bona ku ibo mani ngile ku fambeni kahle na bona n'wetsekisa na mbona kwalano is it 36 na mbona Cyril Jim 21 hashtag eka we mhlori Jimmy baloyi na mbona kwalano Blush Daily News mbana siku ra kahle Dakaro M na mbona kwalano opankuna ni khesa swinene budopa kuva mingheneni le ka siku ra namuntlha siku a ri saseki ni khe ni ku xandla henhleni ka xin'wanyana xani lava yingiseri va mina va kurhandeka lexi mina ni mi tshembisaku xo I ku mahlahla I swilo leswi ni nga ta ka ni nga mi dizi hashtag vanhu lava ni nga le ku fambeni kahle vona le ka WhatsApp leyi unfortunately ni nge swi koti ku va ni khetlanga kahle mikandziyiso ya vona otherwise ke hi leri va risimu kusuka kahle le eka Soul Brothers va kuma Masibongile a hene ni ya to kuma Masibongile u endze ntoni eka mpondo wa siku ra namuntlha a hi fambeni ya tiphina hi ndlela yeyo yaleyo good morning.

0: update leti nhlokomhaka ta mahungu eka GCR FM.
1: Maphorisa ya xifundzankulu xa Limpopo hi lama nga vikiwa ku va ma kumile fole leri kalaka ri nga ri ki enawini ku nga na swidzidziharisi etindhawini ta Mesina. MEC wa ndzawulo ya le magondzweni u hlohlotela vachayeri ku va va ri karhi va chayela vukheta mahungu xitolo le ka awara ya khume rixaka.
0: Riendlebe leti leti nhlokomhaka ta mahungu eka GCR FM. Technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za. GCR FM, rito ra xilamuko.

Shana ukarele kuheleriwa hi mati ke. Shana wa tikaratela ku kuma vukorekeri byo bora mati lebyi tshembekaka. U nga hakani u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na vasavuki wa Chadderling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku bora ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga bora ku fika eka 400 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku bora meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku tshwutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na Savuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kali mbilela hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.

ringa magungus ba kundiya godola ibitra resimu ya kore rongona ba inseri ba mina ba kurande kanka ramina wimbe kachela ka kume ntano timlete ngose ba oralia ya kume ayene ni alanguta kashi kuri kume lela inila tukwen raina ra Afrika dzonga neleka mati kwa kelani ika mpundu wa sukura na muncha ngona ba inseri ba mina ba kurande ka the applicant number 6 John Marer Extim ba hlamusetsa timhakata ku ri bele a break pan eka mpundu wa siku ra namuntlha a court ya magistrata laha va kombisa ku timhakata ku ri i wela ka ntlawa wa vanhu lava nga le ku fisaneni na ti-charges ta n'wamabindu loyi a nga hundza emisaveni kumbe ku dlayiwa hi lembe lera ra 2022 hi April n'wina vayingiseri va mina va ku randzeka loyi a tiveka kutani hi vito ra imambetse va hlamusetsa timhakata ku ri sisters na yena i menxiniwini kumbexani u menxiniwini loko ku ta ku hindu loko a tava loko ta va ku sungule ntshamo wa khoto luwa ku ri hayi na yena a ri kona siku leriya ra loko n'wamabindu a ta hundza emisaveni n'wina vayingiseri va mina va ku randzeka and then hi yisa mahlweni ya languta kahle leti ti va ku tikhe ti baka howa i day 3 ya final arguments leyi nga va kona ya judicial review ya section 89 a paneleni n'wina vayingiseri va mina va ku reketa va ku randzeka the panel report liya yi nga kona liya yi katsaka president wa hina ku nga vona Mr. Cyril Ramaphosa mayelana na timhaka leti ta mali leyi nga kumeka kahle leyi ephalaphala n'wina vayingiseri va mina hi yisa sweswo mahlweni tanihileswi ni nga mi hlamusela ka siku ra tolo ku ri ku na ntshamo wa khoto laha ku nga le ku lwisaniweni kahle ka xitulu xa le ka Balobedu Kingdom kumbe Balobedu Throne n'wina vayingiseri va mina va ku randzeka the battle yi va ya ha ya mahlweni mina va ku

kumisa ku timhaka ta ku tiraka leyi a yi rhwale tipala n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka leti most of them ti nga fika ti pfala patu a ku siza ku vikiwa ku ku nga va ku ri na vanhu lava nga vaviseka kumbexana vanhu lava nga hundza emisaveni ke va ha kombisa timhaka ta ku ri va ha lo pfala patu va busy ve le ku ringateni ka ku va va khe va tliyara n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka kasi ke va kombisa timhaka ta ku ri ti-driver ya sweden yi tsundzeriwe exibedhlele laha va kombisa ku timhaka ta ku ri a ri ka a very critical condition va siza va humesa xitatimente xin'wanyana ever since ku va na na ripoto yo yaleyo this is happening 1 hour ago n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hiyisa sweswo mahlweni ya languta kahle leti nga le ku beni ka huwa n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka the retired justice mbuyisele madlanga i ta va expectiwa kahle ku va a kha a resume kahle tindhawini letiya ta Rabino lecture etindhawini ta le Cape Town n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka university leya UCT hi Friday ka siku ra namuntlha van'wani va khe va hlamusela timhaka ta ku ri kasi a va wisi hi ku se va karhele a va wisi mara va khe va kombisa timhaka ta ku ri hayikhona va ta va khe va ya mahlweni va khe va yisa kahle marito ma nhlohlotelo otherwise ke ya languta kahle leti ti nga le ku beni ka huwa kumbe leti nga le ku beni ka pongo n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka a call and a data expect from Vodacom tsholanang kholele u ta va a kha a expectiwa kahle eka siku ra namuntlha a court ya magistrate a Gauteng n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka in Pretoria laha a nga ta va a kha a tisa kahle data leyi a nga na yona kumbexana evidence leyi a nga na yona eka ntshamo wa khoto luwa wa trial ya delayed senzomeyiwa n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka se ku na information leyi nga fika yi retrieviwa laya se namuntlha yi ta ku endliweni kahle kumbexana yi ta ku ku lavisisiweni hi sa sweswo mahlweni ya languta kahle leti ti nga le ku beni ka huwa n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ntshamo wa khoto etindhawini ta Pretoria kumbexana Polokwane ti ta va ti khe ti yisa kahle mahlweni eka mpundu wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka laha va hlamusetaka timhaka ta ku ri the court of magistrate in Polokwane in Limpopo is expecting to be resume laha va yisaka mahlweni na swikombelo swa beyili endzhaka loko ku ve na ntluvabvanga kumbe mpfilimpfilo wu nga va kona loko va ha kombela swikombelo swa beyili only to realize ku ri there is a lot of cases leti ti va ku ti khe ti tumbuluka hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka ntshamo wa khoto lowuwani wu va wu ri xikarhi ka Mr Peter Nonyani loyi tivekaka tanihi vito ra Gagashi Lamasweet and then ke na nsati wa yehe kumbe ngamu yakwe loyi a tivekaka tanihi estate lawyer Man Charlotte Tibani n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke hi tsutsuma kahle ya languta kahle eNepal ku ri ku humelela yini n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka ku na group leyi va nga fika va yi creata laha va kombisaka timhaka ta ku ri va le ku pfunaneni ku va va khe va kombela ku va va khe va pfunana hi timhaka ta ti-food parcel na ti-rescue na minkumba tanihileswi mi swi tivaka ku ri eka vhiki leri nga hundza ku fike ku va na disaster leyi nga fika yi va kona ku ve na ndhope leyi nga tikuma yi nghenetele a dorobeni leyi nga fika yi swi fika kahle tiyindlu to tala timovha and then hikokwalaho ka maxelo mo biha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka va kombisa timhaka ta ku ri va ha ri ku yiseni mahlweni va khe va endla ti-rescue so far va kombisa timhaka ta ku ri va kote ku rescue vanhu va ku ringana 1060 n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka kasi vanhu lava nga hundza misaveni nhlayo ya vona it's only 125 unfortunately ku timhaka ti fike ti tshamisa sweswo mimoya vo a yi etleli hi kurhula hi yisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka elections quick fact va kombisa timhaka va yizisana hi ndlela yaleyo tanihileswi va khe va kombisa timhaka ta ku ri i khale va khe va eja vanhu ku ri va rejistara kumbe va langutisa ku ri swilo swa voho swi tshame kahle na mara se va kombisa timhaka ta ku ri sweswiwani va yime kulunga va lo yimela ntsena siku so siku ra koho n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka ku ta va ku ri ti-4 ta November eka siku ra namuntlha loko hi sungula ku khanta ka siku ra namuntlha ku lo sala ntsena 90 days n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke letiwa hi le timani mukhomele toho to tala n'wina mi ta tikuma kahle le eka mahungu ya awara ya 10 kasi mahungu mo tsema nhlana the South Africa Fashion Retailer Fashion Group leyi tivekaka tanihi TFG va kombisa timhaka ta ku ri va expectiwa ku va va pfala 180 wa mavhengele
eka lembe leri taku kumbe xana eka malembe manharu lama taku n'wina vayingiseri va hina va kurhandeka leswiwa swi vangiwa kahle hi portfolio ya finance ya voho laha yi fikaka yi struggle swinene exikan'we kan'we na ti-online sales van'wani va khi va kombisa timhaka ta ku ri fashion yi wisa hi mhaka ku ti-prices ta vona these groups ti le henhla swinene and a va languti ku ri va nyika vo mani ti-credit vo nyika munhu un'wana na un'wanyana mi kuma ku hamba nga qualify vo n'wi nyika se swo swi nga fika swi wisa bindzu va fashion group va hlamusete timhaka ta ku ri va sungule ku va va rhana on loss hi 2020 during COVID n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka laha majority of their customers va nga fika va heleriwa kahle hi mintirho otherwise ke momin baleka humelela mk number 2 Dr Thomas Chauke na xinyoriso stosmo hi twa ku va ri yini

0: inahala wa. Ya arganse komba 060875942 iyini leswi nga ndla ku ri nwina loko se mihlomisiwa kwa laphakati ka moti mi nga hlomeli nwingi wa nwina mi ya le xitandi xa nwina nono nwina kumbe loko mi heta ku lovoriwa mi ala matsha makokwala ka nwina muti wa ba nwina a swi endlise ku yini mingiseriwa mina mi le moyeni nwina aye nwinyi wa vito ne kumitweni
1: na ti
2: Hello.
0: Ni mkuma kahle.
2: Eh, se. Isolo ndza ku si gaya, mkuma ku anda ka nkarhi loko vo vona ku nghena nghena ngopfu vaka va mhani. Mati kumbe vaka va nwanuna. Mwanza tolo ange hi tsaka, na rhandi ra kona ringe last kumbe ku loko nghena va makoni ngopfu waye, mara ku nghena va makoni vaka va nsati. Kumbe va mhana ka nsati. Ni mi byela ku rhandi rero ri ta ku le ngopfu. Mati. Hiku eta ku tati wa mina lava nga kona leyi va na problem ya yini mina ni ku hayi famba va endlela ri ta va la ku mari no hayi i nga hayi ku halawu a hi tiyimanyana hi lunghisa swa muti hi nge chayi kahle mantwisi hi la se ku nga ta huma na divorce ku yete teka advantage ya kwini loko heta ku ta hi tayina ku xa mina xa wena wa swi tava ku na hi ta hi tatela loko mo languta specially vanhu vo tala va le ka ti-divorce van'wana va vona ka Facebook va vona ku isinyile mara mi languta ku swi a tlhaku a mi single mother of 5 children or 4 children or 3 children mi ni byela ku wa ha ri singile munhu yaloye
0: kasi single a hi loko i nga tekiwangi
2: singile twanani hi kuya hi ntiyiso single a hi ku va nga tekiwangi munhu wa twanani a nga hali singile ku fanele ku va ku ri hana n'wana komba ku munhu yaloye a nga na n'wana u lava ku lava ku sungula ku ya ku tekiwa but loko i va na vana va ri vambirhi va ri vana swi tiveni ku na problem kwalaho hambi ho chata swi nge lungi phelani loko hese swi mi rini na ku mi tshamisana swo mi ta kota ku swi tisini loko sweswiwana ni n'wana mhani mi ya kuma n'wana n'wanuna wa tirha a ku loko a mi cata mi kuma ku n'wina laha mi nga catiwa kona

0: Ani dwenga ku loko ba ku is single swivula ku a wu tekiwangi awo kasi swivula ku yeah all right donda every day mavonela mingiseri mavonela mingiseri Jesus of my na xiave 0608875942 mingiseri wa mina mile moyeni n'wina ahe
1: ni pfukile
0: minjhani
1: hi hlayisiwile
0: hi mikhongelo ya hosi
1: va tiva ku yini swi endliwe hi ku vanhu ku bekari vanhu va ti va twa va tlharihe ngopfu ene swin'wana leswi va swi tlharihelaka wena a swa ha ri ku pfuneni ka nchumu wa tiva munhu loko a nga tekiwangi i hava na ndhuti i hava na mahanyele se i nge swi tivi ku leswi endlekaka sweswi i yini wa fika kwala i fike n'wi rhandza wena kasi yena a nga telangi ku rhandza vukati yena ivi ya yi laha wani kusuka lowa ka wena a ya suka va tshama swin'we wa ta ku na switori swin'wana swo tala ngopfu ngoni ku vekela kahle wa fika n'wendli kuwani fika n'wi rhandza kasi yena a nga tiyimiselangi vukati vana va sweswi wa fika a rhandzana na munhu a kha a swi vona ku a nga n'wi lavi a dina kuma n'wana na yena hi ku lava ku a swi vona ku mfana loyi i ta tirha ene loko u tirha i ta ni hlayisela n'wana wa mina ni tshami kaya ene naswona loko se a ri kaya naswona swi tlhela ku swi fika na swi hluphaka hi ku loko munhu a ri hava nuna a nga hanyi kahle hi leswo ku cince ngopfu ene loko ri xini vijajarajajara ku hava na order we n'wansantswani ku hava na vindhuti hikwalaho ka ku hetendzi nga ku vanhu va tlharihi ngopfu munhu hambo yo dyondzeka njhani woni ku byela ku loko a ri hanuna a nga tiphini i mhana Lucas kwala bilo ku tirika miningini
0: ni khense swinene
1: hi swona n'watlhatswa
0: danko 0608875942 va ku loko i ri hava nuna hayi a va ra wu tiphini eyi timhaka leti nga kona van'wani va ku va vanuna vantsongo se hi to khatakana rona otherwise 0608875942 ni tsima ni kuma kahle mikandziyiso ya marito xikan'we na marungula va ku ri xile hi Marilyn wo mhini tihlamulela tanihi makoti leswi swi nga endla ku ri mina loko se ni heta ku lovoriwa ni nga yi a ku hlomeni i mhaka tinhenha letiya a tirile vukati bya mina va hahani wa vana va mina hi mhaka ku vona a va vuyile vukatini a va endla ku ri vutomi bya mina byi fika byi nga tsakisi le vukatini a ni nga tiphini avukatini lebyiya mara hi mhaka ku a ni ti rhandzela nuna wa mina na nuna wa mina a ti rhandzela mina before hi lovolana hi love hi ku a hi sunguli hi endla xitandi ku loko hi heta ku lovolana hi huma hi lebyiwa hi swoho sweswo swi nga endla ku ri mina ni nga hlomisiwi hi mina xikalavito allright hi teto timhaka ta kona 0608875942 allright va ku hi swin'we a ni lavi swaku hi swin'we mina ku twa ku ri why vo va nga hlomisiwangi 0608875942 kwalaya va vulaka swona hi Marilyn ku swi vuya hi swona swi fikaka swi endla ku ri vamakoti va fika va nga tiphini kumbe va squeeze va nga tiphini le mutini liya loko va fika i mhaka ku va tibyela ku hi le muti wa bava ende a va hembi ku hi le muti wa bava mara va fika va onha vukati bya vaboti wa vona most of the time ende vomhana vona va va yimelela so that's why vana vo tala kumbe vamakoti vo tala va nga hlomi kumbe va loveriwa va tshama makaya ya vona 0608875942
2: mon kumala. Ay Marilyn minjana ka shume mina hi pfukini mina ni vuni mavonelo ya mina hi lama swi vula ku loko ni ze ni nga hlomisiwi ni lovoriwa ivi va ku na ku hlomisa ni ala ni tshame ka hina swi vula ku mina na nuna wa mina hi va hi lo twanana a ni byela ku ni nga hlomisiwi ni nga hlomi kumbe a ku ta bankari a ta ni teka yena a ku a hi fambi va vhaya ni komba xitandi xa mina i mavonelo ya Sarafina Hlungwa n'wamhlawu njhela ka xikokwana mugange wa njhendlani danke Marilyn. Evi mitshembisana ku tekana lowa n'wana i va a ri serious makeni yo i va kha a lava nsati mara wa n'wansati a ndzeyi ka mbilu ya wena khi swi tivaku munhu loyi a wu n'wi rhandzi ene vi khi n'wi dyela nkarhi n'wana wa vanhu a ta ta lovola ndla swilo hinkwaswo a hi yini wa famba i ya tshama na yena 1, 2, 3 jikijiki n'wana wa vanhu i tshikiwile i vika yi ta tshama mali ya vanhu i dyini se na hina vavasati kun'wanyana heyi hi na tona riphutisi ka vavasata ni ri tele ngopfu va va na vanhu va le nghozini kun'wana a mi ri na xikalavito inkomu
3: rixile Marilyn na nhlokomhaka ya wena a kha hi twa lexi endlaku ku loko munhu a lovoriwa a sukela ka vona a ya xitandini xa yena i mhaka ya ku munhu yaloye i va a nga swi tsakeli ku tshama na vatswari va nuna i va a nga swi tsakeli i nge lovoriwi i sukela ka n'wina i ya xitandini xa wena xo sungula loko i lovoriwa i fane i sukela ka vatswari va nuna i fika i tshamanyana va ku vona mi tivana swa kahle hi yo mhaka ya kahle yaleyo se munhu loko o sukela ka vona ivi kumbexani ku ya lava wa xitandi munhu a kha a sukela ka vona lowa n'wanuna a sukela ka vona swi vhi swi tikombaka ku na vuxaka kwalano vuxaka ku hava ende loko swi va hi ndlela yaleyo swi vula ku hana kho ku fambelana ka kona ku to va ku solanga vhele swi ta ku ri leswo ka swi nga bohi ku mi fambelana se mina hi leswi hi swi vonisaka swona mavonelo ya mama Albi kwala ka xikukwana
4: njhani sesi Marilyn hina hi pfukini lexi endlaku ku vana loko va lovoriwa va nga yi vukatini i ku loko lowa n'wanuna a nga n'wi hlomisi nsati wa yena a ku na ha endla xitandi ni ta ku hlomisa i ku i tiva mahanyelo ya vatswari va yena ku ri a va kahle va karhata hi yo mhaka mi kumaka a ku e-e a ha ta lava xitandi hi mhaka ku sungula hi ta kota ku yisana exitandini se hi yo mhaka mi kumaku ku a va hlomisanangi na yena lowa n'wansati loyi loko a swi vona ku muti lowu a yaku ka wona wu na vahariva wu na vo squiza wu na vatukulu ni mamhani sweswi vatswari sweswiya va kona va chava ku ya laya hi ku vana va masiku lama na ku sweka va tilolohela a va swi tivi na ku sweka a va swi tivi na ku ya tihunyini se loko a hleketa ku ya le mutini a ya tirha leyi a swi n'wi tekela nkarhi wa chava hi yo mhaka va tiyelaku switandini va ta ya swekela na va ri vambirhi leswi ni swi vonisaku swona hlayiseka ndzeti Marilyn inkomu
5: i mexo lowunene na vaxumi sesi Marilyn a xiticini a tshemba mi hlayisekile muhaxi ya twala nhlokomhaka swinene ina muhaxi swa humelela sweswo ene hakanyingi a ngo va a ri rhongo lowa n'wansati loko a lovoriwa a kumeka a va a ha tshami ka vuhandi vamhani va masiku lawa va swi lava ngopfu ku hlayisa vana va vona na vatukulu lava xisati swi ta swi ta ku mola swi tlhela swi kulela kwala swi nga humi switandi swi endla ku lahaya ku va na swicele leswikulu ende mi kuma ku lomu mapatwini loko va hlangana sweswiya swa vatukulu swi nyundha ya luya a lavaka ku lovoriwa a ni swona swi tsandziwe hi vukati na mi kuma ku mhani n'wingi i yima na vatukulu va vengi n'wansati luya kusuka ahansi swi tele ngopfu sweswo ende na mina ni nga swi endla loko ku kumeka ni ri na mali ni la ku lovola n'wansati ku ri na vatukulu kaya na mhani va kha va hlayisa na vana va vona va xisati va nga tlhogomeli mina
6: Ah, eso es un stelling of van, vota la basura, eso.

0: kasi van'wana leswiya swo a rhandzana na munhu a ku no ka n'wina ni nge ni ya tshama mhana wena va loye ivi na n'wanuna a pfumela mataleni mina ni ri kwala Venda a hi xumini muhaxi
1: Lavenda la 060-887-5942 i yini lexi nga endla ku ri wena eloko yi lovoriwa u nga hlomi i yini xi nga endla ku i nga hlomi loko hi ku wehe a wu tshami kwala ka n'wina u lovoriwile i yini lexi nga endla ku ri wehe loko u heta ku lovoriwa i ya le muti wa wehe le not le eka muti wa mhani nuna kumbe ka mhani n'wingi va ku ri xile Marilyn ku ze va nga hlomi vanhwanyana va sweswiwa i mhaka swi vuya leswiya swi nga le muti wa bava mana vona kumbe va mhana vona va yima na vona hi ndlela yaleyo so dasaya vamakoti va masiku lamawa swo hlomahloma a va swi lavi hi mihi xikala vito 060-887-5942 munhu kumala
2: muhaxi mina ni ta hlamula ka nhlokomhaka ya kahle nhlokomhaka leyi i swilo leswi humelelaka hi vutomi bya masiku hinkwawo swi tele ngopfu mi kuma ku vanhu va lovolana swi tlha swi tsakisa mi kuma ku a swi sasekile a ku hetelele mi kuma munhu a lo tshama kaya hi ku ya hi mina ndzi nga ku sweswo swi endla mi kuma ku na kwalaha mutini mahanyelo ya kwalaha mutini a ma tsakisi mi kuma kwalaha mutini a wu khomaniwangi se swi nge ni tsakisi ku tikuma ni ri ka ndhawu liyani ndhawu leyi no ka ni nga riki na kurhula ni ta languta ku ndhawu leyi a yi ni khomi kahle ivi ni ya ni ya ti tshamela kaya as long mina na nuna wa mina hi kha hi rhandzana muhaxi yena a kha a ni rhandzana mina ni kha ni n'wi rhandza swi komba ku mina ni ta tikuma ni ri kaya ka nkarhi walowo ku va kona vahani lavaya vo loko i ri kwalaha mutini va ku tseketsela mi kuma ku loko ku pfukiwa nampundzu muhaxi va langutele ku wena i tirha mitirho ya muti hinkwawo ende leswi a swi ri swa khale leswi a sweswi va ku na xilungu ngopfu sweswi ku fanele ku pfunaniwa loko mi pfuka muhaxi mi endla mitirho mi kha mi pfunana ku loko se mi tshama hansi hinkwenu mi wisa hayi ku un'wana a tirha van'wani va lo tshama se mi ni vona nga ku swi kahle ku before vanhu va lovolana a va aki muti ku loko se va heta va ya ti tshamela emutini wa vona va va na kurhula kona i mavonelo ya mhani ya ri noko kwala ka mhaka yena
1: mana ri noko ka mapayeni 060-887-5942 i yini lexi nga endla ku n'wina mi nga hlomi loko mi heta ku lovoriwa kumbe why mi tshama kwala ka n'wina ku ve mi lovoriwini why mi nga lava ku hloma swi endlise ku
3: yiniahi mi pfukile na hina hi pfukile a yi twa nhloko mhaka mina ni la ku vula leswi ya twala mhaka mina ni la ku vula loko o za wansati o ala ku ya vukatini vatswari va yena a nga chavi se loko ku ri ku munhu loyi a chavaku vatswari i fanele a famba hi first ya vatswari na first ya ku se yi kurile ku fanele loko u fosteriwa ku ya ntirhweni u fosteriwa ku ya masin'wini va rima sweswiya ni tsakisiwe mhani laa nga ti wansati loko a nga ri na nuna a nga tiphini i ntiyiso a wu tiphini hi ku u tshama u ri nghozini vavasati kuloni va ku venga va ku vona u nga ri na ndzuti loko munhu a nga ri vukatini ntiyiso i fane na munhu a ka a nga tirhisi a nga tiphini vukati u fanele ku ri na president ya wena yi endla ku tiko rere ri ve kahle se mina ni la ku vula ku a yi tlharihini hina hi lovolaku vanhu loko se o yala ku yaka ka yena a nga tlharihanga o yala ku yaka ka mina a yala a ha tshameka ka yena a no na khupa tipondi ta mina loko ni nyikile loko ni humesile hinkwaswo na ku na yo kombela ni humesile yo kombela nsati ni humesile swi herile ndlovurile ni hetile se yena a nga pfumeli ku ya kaya o i kahle yoleyo no na teka mali ya mina a lovola wun'wana khesi swinene i mukasi ra ka huma 43 ka ndzu na manyangi danki
1: 060-887-5942 right mkandiso herini marungula hilama wa vakurishile Marilyn na nhloko mhaka ya kahle swinene lexi xindlaku ku ri rhanga hi lava switandi before hi lovolana i mhaka ya tiboso tiboso Marilyn leti nga le avukati bya hina ya tiboso tiboso Marilyn leti nga le avukati bya hina le u tsandzakana ku hemfemu.

0: My singing.
1: Kumbe kutswala ka mina hinkwako.
0: All right, ni khensa swinene.
1: Mwana kundu.
0: 0608875942 ba ku yivambere kusuka kahle le kamboni. 060 mingiseri mele moyeni.
2: Mavelina, the original one, kutswala vana va 8 hinkwako.
0: Ni khensa swinene. 0608875942 ba ku yivambere kusuka kahle le ka opankona. A hi twineni van'wanyana. 060 mingiseri wa mina mele moyeni wena.
3: Bro,
0: I'm gonna go see me. Come, it's 060875942. Kusuka kahle ka Manantalo o ba bambere kusuka kahle le ka MTS right ba ri kusuka kahle ka mani le ka dzingi dzingi le 0608875942 ba go ifamba na Manflow ngai moni kuma kahle mkande yiso
4: ani hulu ka mingiso wa tshuntse
5: ahe muhashi ahe sesimerlin ahe fambeni ra Manflow ro ba bambere ntsene.
0: All right. Mara ai baleke ni akoma kahle semi the pro akokotswala ifama na bona mle ema ngweni a ora khomengwe mon khomala
6: yesa a shona mponyana
7: ke komba shi sho
6: yawe.

0: Yo ba ku shikuma kumani eya shikuma kumani shingukumili mara ani stress se ku loko se ke kulaveka yini mhaka ku loko kaya vanga tshami miri hehe ava tshami loko dambu ripela bahlela ku vuya hehe ava loko ba tshama 24/7 hehe ava suki amine la ku jika jika ati mhaka leti nga kona ai balekeni bangisela vamulava ku rhandeka hi kuma kahle our life coach Coach Amanda, ito kuba ikhomeleni ka vhiki leriwana.
1: Ni mani mwina loko ku nga ri na loyi a dinga ku swin'wana ka mwina? Ni mani loko vana va nga dingi nchumu? Ni mani loko kumbe loyi mi tirhelaka yena a nga ri ku lave nchumu ka n'wina loko bindzu ra n'wina ri nga lavi nchumu ri ri ku ti fambeleni kahle kumbe loyi mi hanyaka na yena a nga lavi ku pfuniwa ku solva nchumu? Loko family ya n'wina ndyangu wa ka n'wina u nga zi u dinga mali u nga lavi ku advhayisiwa hi nchumu u nga lavi favor ya nchumu mi va mi ri mani? Hleketaninyana hi sweswo. Xivutiso lexi xi yokaka ku loko hi ya hi kha hi kula vo tala va hina hi aka identity ya hina hi vo mani hi swi aka swi ya hi ku hi dingeka ku endla yini hi va mhani wa munhu unduka papa wa munhu u va nuna wa wun'wani leri kumbe u va boss we manager hi we mutirhi i tirhaka swo karhi kumbe wo hlayisa ku van'wanyani wo pfuna ku solva ti-problem and swilo leswiwani i ti-roles a ni ri i role leyi n'wina mi yi tlangaka and a ku na nchumu xo biha hi role leyi mi yi tlangaka yi na nkoka yi na miningi yi tisa miningi evuton'wini bya n'wina mara challenge hi la role leyi yi hundzukaku n'wina munhu ku va munhu hinkwawo ku va role leyi mi ti definaku hi yona ku nga ha vi na nchumu xin'wana mi ti vonaku hi xona a handle ka leswi mi dingiwaku ka swona kumbe leswi mi va ku mi karhi mi swi endla ku humelela yini seni loko role yeleyo yo kumeka hi cincini ku humelela yini kumbe mi sungula ku va mani loko vana se va kurile va fambini va tiyele mindyangwini ya vona nkarhi wun'wanyana leyi tikombaku ku vava ngopfu and then swi vula leswi hi moya wa kahle hi mbilu ya kahle van'wani mi kuma ku n'wana i wun'we loko se u hatla a tekiwa xikwembu xi n'wi teka a hundza misaveni hi la mi vonaku mutswari wo karhi a lahleka a nga ha swi tivi ku hi yena mani a nga swi tivi ku fanele hanyisa ku yini u fanele hanya na vamani hi mhaka yini hi mhaka ku a tlanga role ya mhani na swimanimani a nge se tshama a va anything else besides ku va mhani wa swimanimani swi tikomba nkarhi wun'wanyana loko vukati kumbe byi hela swin'wana swi nga fambi kahle vanhu va nga ha koti ku hanyisana swin'we hi ti-circumstances tin'wana na tin'wanyana hi mhaka ku a wa ha ri nsati wa swimanimani a wu swi tivi ku se u fanele u va u ri mani hi ku role liya ya ku va nsati yi hunduke wena hinkwawo you are the whole person se i wife i nsati kumbe nuna ku humelela yini loko se ntirho wu hela kumbe se mi tikulerile mi retire hi ku mi tolovele ku va nurse mi tolovele ku va mudyondzisi mi tolovele ku vitaniwa title yo karhi kumbe loko bindzu ri pfala pfala hi mhaka ku vhele mi tikarhalerile a ku na wo hi hundzisela ka yena kumbe swin'wana na swin'wana swi nga ti fambeli kahle mabindzu ma pfula ku ma pfala mi sungula ku va mani n'wina who are you ehenhla ka ti-role leti mi ti tlangaka loko ku ri hava loyi a mi fowunelaka ku na crisis na ku solvhela problem loko vanhu va experience swo ka swi nga humeleli lero vanhu loko va experience swilo leswiwani swa so swilo swi cinca ti-role ti cinca a va ha swi tivi ku hi vona vo mani hi laha minkarhi yin'wanyana mi kuma ku van'wani va tikeliwa hi retirement munhu u tirhini 35 years a ri swimanimani a ri manager kwihikwihi a ri dyondzisiwele kwihikwihi pfuka nampundzu u ya lava a dingiwaku kona laha a nga na ti-responsibilities kona laha a nga na title yo karhi na status xo karhi ivi suddenly se u le kaya ivi va ku endla yi namuntlha kuma ku a nga swi tivi hi ku malembe.

0: Mela wo tala a kota ku hlamula hi yena mani hi ku avula vito ra ntirho wa yena. Mara a wu ntirho wa wena, a wu muholo wa wena, a wo va la hakelaka swikweleti, a wo va mutswari wa munhu ntsena, a wo va munhu la lunghisaka swilo ntsena andzeni ka munhu yaloye, ka mutswari yaloye, ka mutirhi yaloye, ka boss yaloye, ka mami wa mabindzu yaloye. Andzeni ka sweswo hinkwaswo ku na munhu. Ende minkarhi yin'wanyana andzhaku ka malembe yo talo munhu loyi na n'wina mi se hlangana na yena. A mi se hlangana na n'wina. Yi hleketeni nyana. I rini mi nga tshama mi ti vutisa ku i ncini lexi ni lavaka ku xi endla ni xi enjoyaka ni tiphinaka hi swona. Ku nga ri leswi swi benefitaka vana, ku nga ri leswi pfunaka bindzu, ku nga ri leswi pfunaka ntirhweni, ku nga ri leswi pfunaka mi tirha ku antswa. E-e, ku ri leswi n'wina mi navela ku endla swona. When was the last time? Mi nge te, i ncini ni tiphinaka hi swona, i yini ni rhandzaka ku swi tiva. I ncini ni lava ku swi tokota, i yini swi endla ku ni twa ni hanya. Sweswo a ko va swivutiso swa selfish kumbe swo langutela n'wina n'winyi ntsena swi nga hleketi vanhu van'wanyana. I swivutiso swa vumunhu ene ni hleketa ku vanhu vo tala loko hi kha hi kula ha rivala ku swi hlamula. Hi ku la vuton'wini la se ha ri hanya hi ku tolovela swilo leswi hi va ku hi kha hi swi endla. Mi pfuka nampundzu mi ya ntirhweni, mi phamela lava phameriwaka, mi provide, mi va nyika mali, mi hlayisa lava hlayisiwaka, mi vuya kaya, mi solve ti-problem, mi tlela, mi pfuka nampundzu, same process. Mi ya ntirhweni, mi pfuxa leswi pfuxiwaka. Ku ze ku fika siku rin'wana mi swi vonaka ku na swi tiva ku luya u dinga yini, mani u lava yini ka mina, n'wana loyi u lava yini, nuna loyi u lava yini, nsati loyi u lava yini. Mara mi kuma ku n'wina mi lava yini a ma ha swi tivi. Vana va ta kula, ti-career ti ta cinca, ti-responsibilities ti ta cinca. A swi vuli ku swi sweswo loko se swi cincetela n'wina mi tsandzekile. Swi vula ku vutomi byi le ku cinceni, n'wina ma kha ma cinca na byona na. And hikokwalaho munhu a faneleke a tlhela a tikuma loko a kha a kula. Hayi hi mhaka ku loyi a mi tiva yena khale a ri wrong kumbe ha yena. Mara hi mhaka ku hi fane hi ti pfumelela ku va loyi a tlulaka role ya yena. Ina mi mutswari, mara mi nga tlhela mi va munghana wa wun'wana, mi nga tlhela mi va loyi a dyondzaka mi kota ku create. Van'wani na ti skills kumbe na talenta ya art yo drawa mina yona, mara a ya ha ri busy. Mi nga va an entrepreneur, mi va mentor ya van'wanyani, mi va a reader, munhu loyi a ti hlayelaka tibuku. A ni ri munhu loyi a nga na titalenta ta yena to karhi ku nga khale a nge se zaku a ti tirhisa. Munhu loyi a nga na ti-experiences leti a navelaka ku swi experience, leswi a navelaka ku swi ringeta vuton'wini. A swi vuli ku mi fanele mi cinca vutomi bya n'wina hinkwabyo, mara swi vula ku na leswi mi faneleke mi swi endla, mi swi endlela n'wina n'winyi. Tekani tlilasi yeleyo, hlayani buku yeleyo, sungulani ku ti wokela, mi ti joyinela group yo karhi leyi endlaka swilo leswi swi fambelanaka na n'wina. Dyondzani swin'wana leswi mi twaka ingaku mi curious hi swona mi lava ku swi tiva. Reconnectani na munghana luya wa khale, travelani mi ya kun'wanyana kumbe mi ti sungulela hobby yin'wanyana khale kumbexana mi swi endla sweswi mi swi tshikini. Van'wana va hamba va vumba hi mi kuma ku a nga n'wi vumbela i ximbitana xin'wana xo saseko se mi swi tshikini, tlhelelani a ni swi tivi ku vumba mi ta byi kuma kwihi mara byi kona. Ku nga vi xivutiso ntsena xa ku vanhu va dinga yini ka mina, fanani mi ti vutisa ku n'wina mi lava yini. Swi endleka nhlamulo yaleyo mi nga hatli mi yi kuma hi mhaka ku 20 years 30 years leyi mi nga yi hanya a mi va mi kha mi pfuna van'wanyana, a mi va mi rhangisi van'wani mahlweni, swi kahle swi sasekile. Mara ka ku va rhangisa mahlweni ka ku va ti-roles leti mi nga ka tona, fanani mi hleketa also ku ka n'wina mi mani, mi rhandza ku endla yini, i ncini lexi mi endlaka ku mi twa mi hanya. Loko mi hanyi malembe layo tala lawa mi kha mi pfuna van'wana, pfunani na n'wina mi ku ni lava ku aka vutomi lebyi mina ni tiphinaka hi byona. Loko mundzuku ko va ku ri hava loyi a ni dingaka, loko mundzuku no kumeka ku a na ha ri swiyiniyini ka swimanimani ni mani mina, ni ta pfuka nampundzu ni nyanyuriwa hi yini, ni ta pfuka ni tsakeli ku endla yini, ni ta pfuka ni navela ku ya kwihi, ni ta pfuka ni lava ku vona ku incini ni nga shi endla ku ni nga contribute sa ku yini ka mshava leyi ni hanyaka ka yona ka vamakhelwani va hi lero mi nga swi endlisa ku yini n'wina ku loko mo pfuka ku ri hana munhu laha mi dingaka
1: mi ta survivor siku na
0: mambirhi kumbe to tin'hweti
1: teto ti-conversations leti hi vaka na tona mi ri na man coach Amanda Baloyi. You are more than what you provide. You are more than the role you play.
0: Vanani na siku ra kahle, siku ro saseka swinene. Inkomu.

0: tindlebe leti leti nhlokomhaka ta mahungu eka G7.
1: Ni khensile tinhlokomhaka ta mahungu ya awara ya 10. Maphorisa ya xifundzankulu xa Limpopo ya le kwini emahlweni ya lwisana na vugevenga lebyi nga kola ka xifundzankulu. Ndzawulo ya vutleketli na vuhlayiseki bya vaaki laha xifundzeninkulu xa Limpopo va tsundzuxa leswaku gondzo ra N1 ekusuhi na makete lounge ni nga ku na makete lounge epolokwani hi leri nga va ri karhi ri pfuleke ka nkarhi wa sweswi mangu xitalo leyi ka wara ya 10 ya 12 rixi.

0: ba ri loko nga la ku vulavula ngopfu ho di faka ka repeat ha u pfulela full blast ta ze itwa makhelwani a ku a no mpfuxelo kuve mpfuxelani nampundzu otherwise risimu ra kahle ekusuka kahle ka King Tsonga va ku makhelwani 9 se ku na swi vula ku swiendleka ku ri na 8 na 7 na 6 ya ku humelela yini va makhelwani vo Mike ti humesa yini why mari so 060-875-942 i balekisa sweswo ya ka ti-birthday wishes i va mani va tlangela kahle siku ra vo ra ku velekiwa eka n'hweti leyi nga ka yona ya September Heritage Month n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka mi ri happy birthday ka mani happy birthday eka munhu un'wana na un'wana la tlangela kahle siku ra yi ra ku velekiwa ku navela ka timbilu ta n'wina a ku yi ku ya humelela GCRFM yi mi navelela kahle tinjombo happy hi ndlela yaleyo 060-887-5942 mina na n'wina hi va hi khe hisa sweswo mahlweni i va mani va tlangela kahle siku ra vona ku velekiwa eka siku ra namuntlha mi ri happy birthday eka mani n'wina miyingiseri wa mina mi le moyeni
1: ahee
0: ahee
1: mani va navelele
0: ahe va naveleleni
1: Musa Jejani ka Mchipisi na se swi khesa mathosi ka xikundu mantevul a ri ka makosi na mhana xivhoyisana xo sasiku mara ti tombele ka bodeni na hlulawula siweya ka mavusa ni tshela ya makhelwani wa mina wa koka se ni na bale eka mukhomi a va vi na sikola kahle vanhu lava xikombo xo va endla titswala mikateko ya tiniyivanela ni ri ka vona ni ri hepi famba na tihlayisa ka mhana
0: hi khensa swinene mbana siku ra kahle 060-887-5942 va ri ku na makhekhe le ka mukhomi le makhelwani wa magoda 060-887-5942 vanhu balekini miyingiseri wa mina mi le moyeni
2: nhlalo yin'we mpfukile
0: i pfukile minjhani
2: awa hi pfukile mani
0: hayi
2: ni kombela ku va navelela
0: a hi va naveleleni
2: ku na mhana tintombi ntsene kusukela ka bodeleni ri hepi birthday eka vona ku na sesi wa mina leti tata wa mina lavawani ti khexani mathosi vona va kumeka le ka xikundzu leyi ni ri hepi birthday eka vona a hetela hi makhelwani khelwani wa mina Hlamulani Suweya kusuka le tikweni ka mavhuzi makhelwani ni japa emuti ntsene nghena kona emakhelo waloye Hlamulani Suweya ntukulu wa Sigetani kwala ka mavhuza kwala ni ri hepi birthday eka yena a kulu na yena va ku velekiwa ntswalo se va endle tintswalo ku navela ka yena va navelela hi mofa ya madyondzo kusuka tikweni ka mavhuza sweswi mara i va navelela hi ntirho a ri la ka Home 14B a Sunset Liquor Restaurant next to Mahore le complex ntswalo yin'we
0: ahe
2: a hi xumaxumeni n'wana mhana
0: ni Kensin
2: thank you
0: 060 happy birthday ka kokwani Selina.

0: 060-887-5942.
1: Loyi a ku navelela i mama Albi kwala ka xikukwana inkomu.
2: Maxumi masi wa mina. Happy birthday eka manipune tihomu to nona. A va ve na siku ra kahle va tiphile siku ra vona. Ni tlhela ni ku happy birthday eka mana triple R. A va navelela hi chaka Portia ni ri kwala ka Gaula Gravelin danko.
0: Khensa swinene hi sosi Portia. Happy birthday eka mixaka nkuna ka dzingidzingi naveleriwa kahle hi opa nkuna. Va ri happy birthday 060.
3: Rixile na vaxumi ntswalo yin'we. Happy birthday aka vanhu lava landzelaka. Mana triple R aka Makoxa aka Nduna Mngoni. Tsako. Matsakani Maswanganyi eka Thomo va naveleriwa hi xikaya xa le ndleleni kusuka la ka Mahlati xumani maxa
0: 060 va ku happy birthday eka Mbewu Maswanganyi ka Bode u naveleriwa kahle hi opa 060-887-5942 ku na mingiseri laniwa
4: sister mpfukile hi ngovo happy birthday aka mana tintombi timbirhi aka Bode happy birthday aka mana triple R aka Makoxa ni ngona lavan'wana ka hinkwavo no va ni nga va vitananga maviti ya vona ni ngo happy birthday ka vona hinkwavo a va navelela hi xikwembu a xi dya hi mbangi laha hansi ka ku bya Nduna Mngoni sister n'wana papa hi xumaxumi n'wana mani
5: Ayesis Merlin, kombela ku navelela birthday. Kombela ku navelela birthday ya n'wana wa mina Chirit Makhuvele, la ka gongongula hi vukatile ka nkuri. Iri happy birthday ka n'wana wa mina. Kula u nga ringana ndlopfu nga ta tsandzeka ku nghena ndlwini. Thank you, Mrs. Merlin.
0: 060-887-5942 boko happy birthday ka Randzi Makhuvele ka Chavani. U naveleriwa kahle hi Bank Mzamani 060-887-5942 va ku ka titimela kumbe ku na mpfula mini le Pretoria we i le Queen mini le Giyani 060-887-5942 yo hambana mina n'wina a mi khi mi famba kahle na mina Marilyn wa ka Xirindza i ntombi liya ya ka Mahumani kusuka kahle tindhawini ta ka Bungeni ka Xitachi mina ni huma kahle emutini wa ka Phirita n'wina mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we i ntombi ya bava leyiwani i ntombi xikarhi ka majaha 060-8742 i nomboro ya riqingho leyi mina n'wi nga famba kahle hi yona kasi www.juicerfm.co.za that's our audio streaming n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka Facebook page ya mina kumbe Facebook page ya xitichi le ka GCRFM xikan'we na TikTok page ya yo kasi ke mi tlhe mi ni kuma kahle mina le ka 106.0 i gandlati xihondzo le ka Grand Foreman ba mandla ni biyelela ka mana mana kota ku va ka famba kahle na mina eka mpundu wa siku ra namuntlha ni tsutsumisa sweswini ya vona kahle kokwani makapuli ka xikukwani Gian Balo.

n'wina mbona kwalano vachanda vambilu hashtag eka n'wina kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na Peace Mdun'wazi ni ba mandambela ka munhu wa ku fana na Clara Mnisi California hashtag eka munhu wa ku fana na Charger Nduma Mashabambana siku ra kahle mana nhlayo na nhlayiso hashtag eka n'wina Raina Chabalala mi va na siku ra kahle xikaya xilendleleni hashtag eka n'wina masteliki ngoveni a vuhehli na mbona kwalano promise mathebula hashtag eka n'wina kasi hi leswiya ni vona kahle mfana wa gocha ka mapuva hashtag eka n'wina Tito Mdivi mi va na siku ra kahle laha ka maswanganyi laha abi maswanganyi ka maswanganyi eka ya ra xixevo mi va na siku ra kahle nge le tihlungwani na mbona kwalano kasi ke ni va na kahle munhu wa ku fana na Standivani mi va na siku ra kahle 060-87-5942 mina n'wina ya hisa sweswo mahlweni ndzi tsuma kahle na languta kahle ku ri hi famba kahle na vamani hi site leriya ra TikTok page ya mina mbana kahle munhu wa ku fana na Hope Records kusuka kahle letindhawini letiya ta ka wayeni i va na siku ra kahle he mzala exhalisaku good afternoon good afternoon n'wana makhaladzwa na ku tshama na ku pfumela ku ri siku xa ha sasekini ni tsutsumisa sweswo ni languta kahle lava nga tshama fasitereni eka mpundu wa siku ra namuntlha le ka TikTok page ya mina 060 ni mbana kahle munhu wa ku fana mbona ndzi sawa beko ni khensa swinene hi munghana ku va u yi joinile ka siku ra namuntlha cauke tani hashtag eka wena oriel xa humbana mbona kwalani rineyile mbalati welcome back kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na opankona ni khensa swinene hi n'wana mukhalabya u yi joine kahle loko a nongonoko wu sungula wisan pita ni khensa swinene hi bot wisani va yi joine kahle loko nongonoko wu sungula 060 spijo na mbona kwalano legend 45 na mbona hi n'wana mhani patironi le pavementeni ka mphambo kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na de burisivi mbana siku ra kahle xilumani hashtag eka n'wina hi n'wana mhani le a Pretoria Central mbana siku ra kahle Patrick Mkhari hashtag eka n'wina DK2C mbana siku ra kahle va nghene kahle ka wara leyi ya ku hetelela majoga hashtag eka n'wina Humphrey Mhlongo na mbona kwalano remembrance hashtag eka n'wina xibv mbana siku ra kahle Guyu Production hashtag eka n'wina Niki mbana siku ra kahle Ophelia na mbona kwalano ukhe ni ku xandla ehenhleni ka xin'wanyana xandla va ku fumani eka mphagani ni le Botswana hi ntirho hi khense swinene mi va na siku ra kahle otherwise ke mina n'wi hambana n'wi vayingiseri va mina va ku rhandzeka mbana weekend na timbilu ta n'wina mi ya hlayiseka mani famba ni mi ya tiphina loko a ri mina ya mina ndzimani yi rimile ku fika kwala khatsa.

0: Kulavula hi ti wings. Wishokoshoko 0747514932. Tekela enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyisa eLimpopo mahala. Hari Marobela Funeral Services. And take the chance.
1: Xana u tshama u humelela hi nghozi ya movha epatwini u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tsoneni ka mihandzu. U nga va u karhatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena. Tihlanganisi na va mabunda Attorney i tinoyara leti ti tshamaka ePitori kumbe ku tirhela ePitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani kambe ku yisa emahlweni. U nga tlhela u pfuneka hi swa divorce, intellectual contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate. Tihlanganisi na va mabunda Attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327. U nga rhumela na email eka info@mecca.co.za. Mabunda Attorney nawu a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu.
2: Kiza ya wena a yi ta va yi ri na mati yo hisa loko vanhu van'wana a va nga tikiseli transformer hi connection yo ka yi nga ri ki enawini. U letile nakambe hikuva tiroboto a ti nga tirhi, van'wani va one nhundzu a va lava khoporo. Vaaki hinkwavo a va na gezi kasi van'wani va hlanganisa timitara ta vona hi mali leyitsongo sweswi transformer yi bulukile hikokwalaho ka ku tikeriwa. U nga pfumeleli ku hlanganisiwa ka gezi loko ku nga ri enawini hi swigevenga ku ku karhata na vaaki va wena. Vika swigevenga eka Eskom eka 0800 112722 kumbe SAPS. Hlayisa transformu ya wena, ponisa vutomi.
0: Riendlebe lead ni tinhlokomhaka ta mahungu eka GCRFM.
3: Ndzawulo ya vutleketle na vuhlayiseki bya vaaki va tivisa leswaku gondzo ra D449 eChedza leri nga va ri karhi ri pfuleka ku va mimovha yi khuluka mahungu xitalo le ka awara yan'we enhlikani.
0: Hi timhaka hi timhaka hi famba mahlweni eka GCRFM.

Alright, yamahlweni vingisele wa Jisara FM. Can you still remember ngobe na tloko makata mahungu kambe va ikari languta eka makaya cabinet leyi nga ko inga mishiniwa inga va ikari endla hoyo hi tolo kunwe ni namuntla still ka ri ku vulavurweni yo la chairperson Phophi Ramathuba ka cabinet yabo loko langutiwa munhu wa mutsonga i wun'we ntsena ku nga Biscop Makamu kombisa leswaku mavhenda ma na nhlayo yo karhi vanhu lava vulavulaka ririmi ra xivhenda va na nhlayo yo karhi ku tlula mune kumbe mbirhi tlhela hi langutani le ka vanhu lava vulavulaka xipedi kumbe mapedi masuthu na vo va na nhlayo ya voho ya ku ringana ku tlula ka mbirhi kumbe ka mune. So hi lava ku ya burisana hi yo leswaku matsonga va hi karhi hi tekeriwa ehansi ke ndlela leyiwani ene na koho loko Biscop Makamu na vo va va ri koho kwalaha ka cabinet va le ku hi representeni kahle ke hi ri xifundzankulu xa Limpopo 0608875942 a hi buleni yo mhaka leyi.

0: All right, ba kona la e nhlekare mamkere.
1: Niko mo mjani.
0: It's a mafikining ngwe.
1: E bokile. Ah, yo ka tsaka ke a ida tsango bo ka tsaka ho fana bo ranga ba tsama hansi la drawa a jenda ya bona ku ba bona kuri e ku ya tindi le tuka ba na ba ba di balance na. Hai ku famba hai bu ka tiku ta dan sho nga tsero kare ku.
0: Mara ba ko van lava vanga matsonga ke va vanga active ka ti politiki kumbe xana ku va nyikwa swivandla leswi
1: va kona ko ka ni kahle kahle nge va hlahima vito mara va kona ka tika vanga matsonga ke nge ri va hlahima vito mara va kona
0: tatana bioscope makam bona ba kha ba hi representa kahle ri Limpopo
1: vona kahle kahle tizu kahle a vota ngo pusona kumbe va ndhe ku va voxe na abo veka veka sona ri vale na vana va kahle kahle ni le tlhela tlhela ti ka swi loko ri xi dabu na vana va ga swi va ndza swi kuno swi va ri hi mhaka ku va voxe la a va ndza va va ku ti ka sona va le ku ni ngona vana va ri voxe la va nga kona a va fanele ku va kona vana va ta kota ku pfuna na mihleketo la va nga kona ti va gaile ula sweswo inkomu va vendla swona ni
0: inkomu ikensi inkomu a hi twenini van'wana 0608875942 loko hi languta cabinet ya Limpopo ya vurhangeri ho va na munhu wun'we loyi a nga mutsonga kumbe a vulavulaka rimi ra Xitsonga lavan'wanyana i tinxaka letin'wanyana va khome cabinet xaka ra mavhenda va na nhlayo yo karhi kasi na rixaka leri ya rin'wana ra mapedi va na nhlayo yo karhi kambe mutsonga yin'we ntsena and nako tatana bioscope makambe le ku hi representeni kahle ke ri Limpopo 0608875942.

0: Ntsikani?
1: Yebo Putong.
0: I'm cool.
1: Uthini Putong?
0: Ngiyaphila njani?
1: Ngiyaphila ma. Ya Putong. Loko ho swi xiya swi fana na ku hala ka TV. Swilo swa hina a swi tshamisekangi kahle hala ka TV. A hi dyiweyi ka tindzimunyana leti ti nga kona ha tumbetiwa nyana so. Hileswaku vombalamba dlela nyana ku ri va hi consola ku ri hi nga vulavuli ngopfu mara a ho va kahle kahle kahle na le ka switori ma swi vona ku switori swa kona. A hi swona swa straight. Nkulukumba luya mi byele ni la ku vula ku palamente yi nga pulangi no kula ku ya huma yena a ri yexe a va munhu loyi a yimelaku hina na yena i tlhe a chava ku kumbeni to tixavisa se a ku na nchumu a sayitini ra hina Vatsonga ho pfala paru wa milomo ku ri hi nga thasi ku loko ho tshuka hi tenge va ku a ni i kona swimanimani loko ho teka khabinete liya hi thathala mi ya kuma vanhu va tele ngopfu mavhenda mavhenda mapivi mapivi mazulu mazulu mara hina hi nkulukumba yaliwa hi vulavulaku hi yena ya ni tivi i na swivindla a ni tivi no i swi nghenangheni njhani se swi ze swi komba laya ku ri hina a ku na lexi xi nga hi yimela vo endlela ku ri at least a hi ngheniseni kwari ku ri i nga vu leswiya swo a va jahe ku endla khabinete a va xota va ze va ku ha hi to tatisa hi yena loyi ene loko hi khari hi ni karhatiwa hi rito ra munhu ntswasi nkulukumba mi twa a ala loko hi vulavula hi ku a hi tlheleleni ka lava ya vubhasa hi kota ku ri swilo swa hina swi ta hi ta swi fana na loko a femeni a kerekeni va ku hi na yunifomo un'wana na un'wanyani i va a ri ka yunifomo yaleyo ya kereke yaleyo a nga ta va a ri ka yona ma swi vona se ene un'wanyani i a ri swa leswi loko mo setha malembe ma yena a nga zangi a swi vona sweswi a ngo lo twa ku mabunu a ma hlupha ene a mo va woxe a ma nga ri na van'wanyani laya palamente kumbe kwalaya ka mbuso wa wona sweswi hi karhi hi vula hi ku loko se hi tlhelela leyi loko se ti lava kusuka ku tirha hi ya ku pakaneni ku sayiniwa hasi ku lexi na lexi na lexi hi fanele hi tirha kahle mara hi mi rhangisini mi ti mistake mi swi tiva ku hi nge hi lavi no vona xitapi xa n'wina la kusuhi nayo mara munhu ta ni byela ku hey mi lava hi tlhelela leyi a ri kwihi yena ku va hlupha vanhu valavo i va vone kwihi i nga teki swilo swo dya i swi endla swilo swo dya ku leswi vona i sweswi a kha va vulavula hi swona vonani munhu wa ka hina o va wani kwalaya va kha va khandziya va chika va endla yini va chika hambi o tlela munhu wa kona a va na mhaka na yena va n'wi swuti va replace hi n'wanyana vo n'wi tshika vurongo byi khoma tlela kwalaya byi va nga kha khoma mali a ku na nchumu lexi xi endlekaku kwalaya mi la ku vula ku ri loko munhu loyi o ya a phexenini kumbe xikwembu xo n'wi hleketa ta ha ta tlhe ku vuyela muhlangano kwalaya xitivini xa yena mabedla ku na swona swilo sweswo
0: lero rixaka ra Vatsonga ri languteka ri ri ku tekeriweni hansi la Limpopo
1: a hi languteni hi le ka TV mi nga heta lembe mi nga n'wi vonangi tiswati na loko a endla advert mi to vona nyana yaloya ku fana na yena yaloya a nga yena swi heri hi tekeliwa hasi straight va tele ngopfu na loko o tshuka a lava ku sungula phati a yi yi helo hebudoda a yi yi hela yi tlhaveriwe hi tala mara ta lava van'wanyana mi ta dzumba mi karhi mi tika mi landzelerisa mi endla yini ta lava varhangeri va kona va nga va hina alert a lo tichoma ka van'wanyana na kokwalaya hi ku ya ka ku tala ka vona va ya ku n'wi tsutsumiseni i ta hlamala ri le makumu le a zala n'wa hi heta famba se a hi tlhari heni mara loko ni langutile vo tala va va va kha va swi vona ku ri leswaswo hi ta vhotela vanhu va ka hina hi ya hi ku hi tsakisa hi ku hi veka vanhu va ka hina i ku huwa hi ku swiluha swi le ku saleleni endzhaku swantshwa hi va ka xirilo xin'we xo kumbe hi hlupha hi lava vo basa ku fana na sweswiya a va hi hlupha ene a ko va nkarhi wa vona mara sweswi ve nge hi swi endli leswiya a va swi endla hi leswi ni swi vonisaka swona mina botol
0: inkomu i khensa swinene kokwani phahlana
1: yebo
0: inkomu ya mahlweni ka 0608875942 a hi kumeni van'wana va hi byela ku vo va swi vonisa ku yini ku va loko hi languta cabinet ya Limpopo hi kuma leswaku heyi munhu wa mutsonga i wun'we ntsena ene nakoho mi va languta bioscope makamba ri ku tirheni ke enhlekani mamukerini
2: ahe khalanga mpfukini
0: tshama hi pfukini yingon'wena
2: hayi hlayiseki ya ni kombela ku nghena ka nhloko mhaka leyi vulavulaka hi yona leyi i nga ku ya tlhontlhanyana loko hi langute xiyimo lexi hi xi nga kona aka timhaka ta khabinete leyi nga kona ya mana na bopi ra mathuha bodon before ni ya va warid hi ku va mana na bopi ra mathuha va vekele vanhu vangani aka government lava va hi representaku a xifundzeni ntsongo xa hina ni vilerisa hi ku a swi kota ku seketelana hina tanihi hi xifundza xa Greater Giyani kumbe xa ningo ho vulavula hi matsonga va swi kota ku seketelana loko va nghena aka tipolitiki kumbe xa loko ta ta ku solana na ku seketelana leswi kongomisaka ku xilungu xi ri it takes a community to raise a child leswi vulaka ku swi nga teka community ku aka murhangeri loyi a nga ta va kahle aka government hi ku seketelana mo ni mi byela ku I'm so worried hi vanhu vo tala loko ku tlakuka munhu a ku ni lava ku va murhangeri kumbexana ni na ku nghena ka tipolitiki va ku a nge endleli nchumu yalo u lava ku dya mali leswi endla ku yini swi endla ku vanhu vo tala hi nga vi na vona a tipalamende because already hi va tsan'wini hina loko va hala ku tlakuka va ta hi yimela kumbe va ta ringeta ku kombisa ku va na byona vuswikoti bya ku rhangela va nga va kona a palamende hi mhaka ku ri it's our community home boys and girls lava hi nga kula na vona i don a nge pfuki a swikotini swo sweswo swi tsandze mani mani ivi va za va fika laha va ya ku va ya titlhota a phakati ka mavandla lama mina ni nga vula ku hi nge chavi ku vula MK i vandla ra le KwaZulu-Natal leri ri dominatisaku hi vanhu vo vulavula isiZulu so i yini Floyd Xivambu leswi a nga humesa swona swa swi khomisa tingana because a ku ri na that kind of racism ya ku i munhu a vulavulaka ririmi ro ka ri nga ri ra vona so a hi ringeteni ku loko ku ri ku va na nkateko wa ku va na vanhu lava va lavaka ku tlakukaku va lava ku hi yimela aka government because ku va na rixaka ra ka n'wina a palamende swa pfuna swi pfuna na hi ku va ta ku loko va vulavula munhu a ku phela mi languta na Xahula block 23 a hi kahle hi mhaka ku wa ku tiva manipopi ni nga hembi i vanhu lava humaka avenda kumbe va vulavula rimi ra ivenda there is no way ku nga pfumelaka vanhu vo vulavula ivenda aka cabinet ya vona ene va sarawundiwe too much hi vanhu lava vulavula ku ririmi ra xipedi there is no way va nga tali how many vanhu vo vulavula xichangani kumbe xitsonga lava va nga kona aka a palamende lava a va fanele va representana kumbexana va vhotana eka khabinete ya provhinsi ya hina a va talanga swi boha ku hi swi ku lo va na nkateko ku va na tatana bioscope va ri kona laya hiyo ma imaka ku avana seketelo la masayitini maka ku vanla afana va seketela la afana va aka ku mushane va seketela ku pata himela ka ti politiki ava tsanwa hina a hi skoti ku seketelana there is no vaka ta ta ka mina ninga tivi nchumi hi politiki va ku asina maka moni hi moyo yangu vekela ku va kumbexana va teka kun'wana vahlanu hi mhaka ku ri creature gan yi fanele yi va na vanhu va nga ringani lava ingaku va fanele va yima a palamende swi ku laveka knowledge ya politiki ku va i ta kota ku qualifya ku ya tshama i ya yi kuma kwini knowledge loko vanhu va ka n'wina va nga ku seketelanga ene hi swo lexi xi ni hlamarisaku hi na vurhangeri byetu bya kahle swinene lebyi byi nga hangalaka na tipolitiki around ni nga mi nyika example va fana valava va Floyd Xivambu va tatalo va le ka maphati tiphati to hambanahambana siku rin'wana no wuxa ku hi nga va na nkati kwa ku siku rin'wana hi va na vurhangeri byebyiya kusuka kwale ka vatatana xiloho hi va na vurhangeri lebyi byi khomanaku na vatatana Eric Kovane va hi endlela phati ya le kaya iswo hi nga va strong ngopfu hi ka hi swi tiva ku murhangeri wa phati yaleyo no nyika example i tatana Nkovana museketeri wa vona i Floyd Xivambu hi swo ma swi twisisa ku ni vulavula ririmi ri a ni vulavula hi timhaka ta racism ya phati mara phati leyi nga ta ku loko siku n'wayi loko yi languta swilo yi languta Greater Giyana kumbexana yi languta ndhawu leyi ku yi faneleke yi bohekaku ku prioritize yona yi tirha hi yona ku sungula hi ku munhu un'wana na un'wana i tirhelaka vona bodo
0: inkomu khensini
2: nolololakhensa swinene n'wana mani hlayiseka
0: inkomu allright ya mahlweni ka 060-8875942 twa leswaku n'we mi swi vonisa kwini ni rhumele na ti-voice note ta n'we eka WhatsApp eka nambara leyi fanaka 060-8875942 leya cabinet leyi nga va karhi ku huma list kumbe ku komba ti-position ku loyini kambe Biscop Makamu va koho kwalaya hi voho Mutsonga va ri voxe lavan'wana tinxaka letin'wana kumbe ti vulavulaka ririmi rin'wanyana swi pfuxe ntshuri ngopfu eka media vanhu va kha va kombisa ku i nga ku rixaka na Matsonga hi tekeriwa hansi mi ri yini n'we ene na ku mbona loko Biscop Makamu hi mpelampela va ri kwalaya ka position ku na swa kahle hi mpelampela va nge le ku swi tirheni ke mi khomeka kahle mi right hi swona ke 060-8875942.

0: Avuxeni bodom khalanga u kahle mathebula avuxeni bodom ya nhlokomhaka leyi ni nga ta na yona hayi ya twakala bodom lexi nga kona ni swilo swo vombe apartheid swi nge pfuki swi herile ma vona loko moya mo tlhelela le ndzhaku le kama loko a ka ha ri mfumo wa gazankulu ni khabinete ya ntsamisi a ku tele machangani ni nga ti mavhenda ma ri mangani or vasoto ri mara the most ya kona a ku tele machangani ivi cinca ku ya talowani va ri mani n'waku ra matloli ivi n'waku ra matloli ku ta ku ta tekiwa switirho swa gazankulu ti-catapula tigaloni hinkwato swiyisiwa kwini le a Pietersburg ma vona ku tlha ku rihisiwa na mapalamende laniwani a giyani ya ku ya a Pietersburg ma swi twisisa se swi nga leswiwana ni hina machangani ku sukela ka khale mihlovo leyin'wani ni yi tekela hansi ma vona sweswo ni hi vulavula hi sweswiwani ma vona loya pupi ra mathuva ni u cince khabinete ya yena ni the most ya kona u tele mavhenda na masuthu or ni ta ku masuthu or mabelike muchangani a va a ri wun'we loko bayisikopo makamu a ko va yena a nga laha xitulwini laha ku nga tshama lowani pupi ra mathuva ni na yena bayisikopo makamu ni a ta va a fake a ka khabinete ya yena a ku ta ku tele machangani ma swi twisa yini na ku kombisa na ku ri un'wana na un'wana ni i teka muhlovo wa ka vona ku va wona wu va ku le emahlweni ma swi twisisa vonani swi ri loko bayisikopo makamu o ka a nga ri kona ni a ka khabinete yaleyo ya pupi ra mathuva ni muchangani a ku ta ku ri hava na wun'we xana machangani lama ka hina yo ka ya nga dyondzangi na hi mhaka ku ri i muchangani wun'we loyi a nga kona laha ka khabinete yaleyowani pupi ra mathuva n'wa leswi vulaka ku ri no apartheid ni a yi nge heli ni kuma ku ri ma koho machanga lama dyondza ku ringana hi bayisikopo makamu ni mara yena ni vona ni a nga va hlawula va tisala ka khabinete ya yena yini na hi mhaka ku ri apartheid ya ha ri kona na sweswiwani laha ka hina vanhu va ntima ma vona se hi bodona sweswi ni loko ho ka hi nga pfuli matihlo hi tlhelela le ndzhaku le ka mfumo lowa mabunu ni a ni voni nchumu xi nga ta lunga na ta ni te ni yingisela ka tin'wani ta ti-radio ni ku vulavula xivulavulo xin'wana xa ANC xi ku ya n'we vanhu va ntima ni mi nga xi seteriwi hi Helen Zille hi ku Helen Zille ni le a Western Cape ni laha a fuma kona Helen Zille ni a nga khoma kona ni vanhu va ntima a nga le ku va pfuneni i busy i pfuna valungu va ka vona leswi vulaka ku ri xivulavulo lexiwa a ku xivulavulo xa mfumo wa ANC ma a ku vanhu va ka hina a hi voteleni ANC hi ta va na better life hi ku Helen Zille yena u endla better life ka valungu va ka vona ku ri munhu loyiwani ni u lava ku ri hina hi tshikeleleka yena va karhi va dya kahle ma swi twisisa phela van'wani va kona ni loko vo twa ni vulavula hi ANC ebodoni va kota lero loko ona xibamu kusuhani na n'wina kusuhani a na xibamu kusuhani ni ri kusuhani na n'wina a nga mi duvula mi fa laha ka misava leyi hi mhaka ku ri na yena i dya kahle laha a nga lavi na ku huma ma swi twisisa sweswi ni loko ta vhotiwa before ku vhotiwa ni ta tlha ku adiresiwa xichava hinkwaxo ku ri hi yena Ramaphosa ku ri hey votelani ANC votelani ANC ni ta vona better life hi rini emalembe mangani swo 30 years ku karhi ku fuma i ncile xi nga endleka tindhawu tin'wanyana ni va endlerini sweswi nga va endlela swona ni nga ku emi endlerini loko a mi akela RDP se loko a ku nga ri na wona mfumo lowa ANC n'wena mi nga na ti-RDP ku ri a mi ta mi rhava tiyindlu na sweswiwani na sweswiwani mani na marhele kwalaha ka liyani ya RDP swo xava mi byela ti-toilet nkama hinkwawo lomuya mikosini lomani ti-councelara ta kona na ti-civic ta kona ti ta mi byela hi timhaka ta ku ya mati ya ta huma mati ya ta huma ku ri yena u hindzisa nawu ku ri na yena i vulavuli na nkosini le va ku rito hi mukhanselara yinini yi tata mikosini sweswiwani na sweswiwani mi ta swi ta ku va ku a riti hi civic rito hi ti-councelara ma vona loko za ku fika ka xiyenge xexo bidone mina vulavula ntiyiso emahlweni ka Xikwembu, ndzi za ku fika lava va rito mukhanselara, rito hi lava civic na ku no cela goji ni nghena na swi lava nkama laha ni nga ta va ni tshame kona, ni nga ku ni ngo ni mbumbumela na xitulu lexiyani ni famba ni ya hansi ni nga haki leswi va swi vulavuriwaka swa heyi mina i ku a ku na nchumu leswi hi byeriwaka swona handla ka ku byela mavunu. Ti-promise i khale ti kona na sweswo hambi a hi promisa ku ri va ta hi pfuna, a hi voni nchumu leswi va hi pfunaka swona. He bodon ai mina leswiya swa ku vhota ne mina a ni lava ku ta ni endla ni ni ta pfuka na vhoti ni n'hwentini swantswa hi tlhelela kwale ko basa a ni ri swantswa hi tlhelela mina ne ni ta vhotela DA ni mi byela ka ha ri sweswi ni ta vhotela DA ya fuma a yi fumi mara ne hi ngo va yi biwa ti-vhoti mara mina ne ai munhu wa ntima no a ni nge pfuki a hi tlheleleni kwale ndzhaku vanhu va ka hina mfumo wa lavo basa ne a wu tika mara ne swilo swa vona swi famba kahle sweswi loko ha ku tata mali ku tata project ta lunghisa mapatu kusuka ka sikhinyana kumbe yi ta project ta lunghisa mapatu laka sikhinyana laha he mali ya kona yi nge za yi fika already va swi tiva ku ri mani na mani ta va a ri na mali muni mali ya kona yi hela yi nga tirhangi na ntirho wa kona hi titleva leti hi nga ti vhotela ti ya tshama kahle vana va vona va dyondza ti-overseas vana va vona va nghena swikolo swa private lava hina hina va hluphekani ne va nghena kolomu ti-high school ni kota kolomu makaya hi ta endla hina a hi na mali lava nga va vhotaka va ta hi pfuna ne o vo va dya kahle na sweswi va ha sala va yima andzhaku ka n'wana va ku hi vhotele hi ta mpfuna va tlhela va mi phakela swikhipela sweswo swo bedela ka mikolo leswiya swo fanisa dyinhloko bya yena Ramaphosa mina ebodeni loko o ta emutini wa mina hayi ka baba ni ka mina ne loko u ta imbale xikhipa xa party special ANC ne hayi u ta mi byela ku i lava yena a ni swi lavi no xi vona xikhipa xa ANC ni zonde ku fana na xikhipa xa Pirates loyi a vulavulaka leswi ebodeni i munhu wo duma leswi ani papa a xiluwa na fana mina a hi tiyeni laa nga yimalhalayinene a landzaku mina danko bodon.
1: Lowunene na vaxumi tatana khalanga a xiticini a tshemba a mi hlayisekile nkulu wa munhu ya twala nhlokomhaka swinene mani tatana khalanga vanhu va ka ntimini a hi yo dyondzela ngopfu swa tipolitiki phela ende van'wani va dyondzele sweswiya swa masimu va dyondzela ku va endla va madibani van'wani va endla titlileke van'wani mathichara van'wani maphorisa se daswa mikuma ku vatsonga a va talangi lava faneleke va duma ngopfu ku vulavuriwa le va le tiofisini ve le tiofisini a va endli swona swa politiki mara va kwalaha parlamente tatana bioscope makamu i khale ngopfu va kha va tlakusiwa mara tiko ra ka vona loko mu ri langutisa a va ri tirheli ku na tliliniki lava tshama kona xikotiri xi tsemakanyi kwalaha xi ya halahanani va tsandzeka ku nghenisa pevhini kumbe xikotiri xi ya nghena tikweni ra ka vona loko mi ta swi vona ku hina vatsonga machangana a hi seketelani ho rhandza ku vekelela na switepisi hi khandziya ma vona valungu loko va ta vuya laha u ta byabya kuku misava leyi ta thona mafurha yi ta nona mi ta swi vona hi ku makondzo lama nga kona tatana khalanga ma nga handahanda mikele hinkwako lomuwani yi ta seleteleka tatana khalanga mina swi twa swi ni vavisa ngo loko na hala ta fositelaka munhu wa ntima ya rhangela sweswi tatana khalanga ni mikolota 300 rand ni tlhela ni suka ni yima mahlweni ka vanhu ku ni la ta mi rhangela ni ya tsandziwa hi xilungu a palamende ni nga dyondzangi ni ve na laki va ni hoxa va ku vulavula tatana khalanga ni ya ni ya tilumaluma mara vandla ri nga ni hlongoli ivi mina ni lan'wa ni ku ni ya pfula ra mina vandla a mi swi voni ku swin'wana i ku pfumala dyondzo nhlokweni ni ya pfula vandla hi yini ni hana dyondzo ni hava na nchumu na vanhu lava ni yaku ni ya va rhangela swi vulaku i madomu musi datis wy munhu wa mitsonga michangana hambi wo endla phati va kha va ku hi phaka 10,000 loko wo yi vhotela a ni nge ni nge n'wi vhoteli mina ni nge n'wi vhoteli munhu wa mitsonga michangana moya ni mi byela ntiyiso valungu hi vona va nga ta endla ku tikulo ri nyuka na mati miri hayi a ma vuhumi kahle tiko ri kulukumba se valungu va ta vekela michini leyikulu a va nge he dyi mali valungu hikuva swi tiva ku tiko ri endlisiwa ku yini ku ri tshama ri ri kahle mara leswiya swa ku ni ta vhotela vanhu va ntima o ni nge endli tatana khalanga moya ni mi byela ntiyiso na valava va xengiwaku va lava ku vhotela vanhu va ntima moya ni mi byela vo to ri lava nga hi byeli va tshami ndhaka yindlu ku a ni vhoti xihundla tatana khalanga na siku na rin'we mina ni yo chaha ni tlhela ni ntima ni ku byi ni nge ti cinci ene ni cinci loko ni vulavula ene ni nge toli pawapawa mi nge ni kumi ni relaxe misisi tatana khalanga a hi yeni mahlweni ma taleni mina dangeni.

0: Mr. Dondore, Mr. Dondona, awa enhlikano onene muhashi. Hayi ya twala nhlokomhaka Mr. Khalanga ya twala nhlokomhaka ya cabinet ya Phophi leyi a yi vekeke sweswiwa. Hayi kavula ntiyiso hayi. Na machangana hawa ko va yehe bayisikopo makamu vhele a nga muchangana ni lexe kwalaya ka cabinet. Mara mina loko ni cheke Mr. Khalanga ma ni voni swi pfuna nchumu yena ina a ta tirha loko a ri na loyi a n'wi pfunetaka mara va ri nenge u nga wu cinciwo swa sex i ta tirha ri yexe na ko Phophi hikuva swi vona sweswi wa nkarhi lowu wa tivhoti ku ri no i cinca ti-cabinet a ko va na nchumu kwalani Mr. Khalanga cabinet yaleyo i daswa vanhu valava swayipiwa ku swayipiwa na timali ku dyiwa hileswaku ku le ku dyiwe ka mali kwalaya ku le ku dyiwe ka mali hi Mr. Khalanga ko va khabinete leyi ya ku heyi njhaninjhani ni hayi i ndlela ya ku dya mali ku le ku dyiwe ka mali kwalaya ka vaphophi va le ku dye ka mali kwalani loko vo nghena kwalani lava va vanhu lavaya va inani kwalani mi nga va vona vaphophi mi nga kuma va pfaleriwini kwalani a ku na xi xin'wanyana xa nkoka Mr. Khalanga lexi nga kona Mr. Khalanga a hi va tshikeni va ndle leswi va ndlaka swoho lexi nga kona hayi a ku lava ku cinca mfumo lowu wa vanhu va ntima lowu wu lava ku cinciwa hikuva swa fanele ku a vulavula hi timbewu a vulavula hi xihlawuhlawu munhu se valungu Mr. Khalanga a loko ku fuma vona leswaku loyi misuti loyi michangana va swi teka ku i vanhu hinkwavo leswi mhani swi vonisa swona a hi cinceni mfumo hi ya ka va mfumo wa nhlonge wo basa va lava Phophi va tshikeni va dya mali ku le ku dyiwe ka mali kwalaya ka ku ciwa ka cabinet yala i tshama swi vona ku sweswi nga ku swi endlini ku le ku dyiwe ka mali kwalani Mr. Khalanga ku le ku dyiwe ka mali va swi vona ku ha mfumo wa vose wa mbombomela se hawa va lata ku no loko se ku ya vhotiwa na vo va yime hi ndlela yin'wana mali va ri na yona va ta ndla tithendara va ta ndla swilo hinkwaswo ku mali va ta va ri na yona va ta ndla na vulombisi le handle leyi leswi mhani hi vonisa swona hi Mr. Dondona a mi hlangene na xilahla Richard Dzambuke a kaa ku ri ka Sawulani block 25 leyi muganga wa Tanakana a yena Mr. Dondon mo hi twa n'wana va yi vonisa ku hi ta vona n'wina until kwale mi nga ta chaya mi ri kona muhachi wa mina bye bye.
1: Nhlekani Khalanga tshemba leswaku ma pfukeni Khalanga ni khensa nhlokomhaka Khalanga yimani ni kombisa straight ni ku nhlokomhaka ya n'wina na ta yi hlamula hi ndlela leyi Khalanga a hi undermine-iwi hi na matsonga Khalanga hi ti undermine hi hexe why ni ku hi ti undermine hi hexe Khalanga loko mi vona cabinet yi ri kona aka PEC cabinet liya yi va yi yisiwe hi ti-region leti nga la Lupompo hi nga na va Norman Mashavani kumbe hi nga na vo Mopani hi nga na vo Waterberg hi nga na vo Vembe na va Sikhukhune sweswo i mani ni ta ni ta mi byela ku hina matsonga hi ti undermine hi hexe why ni ku ti undermine hi hexe na Khalanga loko ku fika nkarhi wa tikhonferense hi fane hi hlawula vurhangeri hi ri Giyani hi fane hi heleketa vanhu aka province ku a va hi va ya hi yimela ku mindzuku va ta deployiwa va ti-MEC instead ya ku tekiwa Don Mathevula a nga wa Giyani a sapotiwa hi vanhu va Giyani va ku Don a hi n'wi lavi hi lava Makhurupetsa we le Phalaburwa kumbe hi lava Sigovela we le Tzaneen masitwa hi swoho leswi endlaku ku hina hi tikuma hi ri hansi hina matsonga hina vuvabyi lebyiya hi xilungu vo ngo i downfall syndrome a vuyi Don a ri muchangani a ta dya byasi laha swa antswa hi sapota munhu wa ku huma kumbe munhu wa ririmi rin'wanyana hi leswi hina hi nga na swona laha hina hi swi kota ngopfu sweswo a Giyani that's why na hi bayisikopo yo nghena hi ncancanca laya hi swi kota ngopfu sweswo hina swi endliwini kwala hikuva ku Goodman Mtileni a vi chairperson ya region ya Mopane ku ataba executive mayor ku ranga yena vele gene ku hengu lavi la valole phala vura nga msotho hi hina hinga na vuvabyi bya downfall syndrome hi swilavi ku tlakusana hina va a mi nga zi futhe va yingiseri mi nga zi mi lahleka mi ya pumba va tindzimi letin'wana ku ri va heteka a va hetekele hansi hi titekela hansi hina hexe xo sungula loko ku nga nghenangi baskop a ku lava ku nghena ma hi yise mani wun'wanyana hina a hi yisangi munhu wun'wanyana hina a hi yisangi munhu wun'wanyana hina na sweswi hi ri giyani hi teke pfule xa yin'we heleketa kona kwele aka province hi ku a hi luya pfule sweswiwani i DPS pfule sweswiwani i MEC wa Cockstar hi titekela hansi hi na hexe downfall syndrome machangani a hi sukeleni mhaka ya ku titekela hansi loko un'wanyana mitsonga hi swi vona ku ri i na vuswikoti a hi n'wi supporteni a tlakuka ya henhla ku nga ri laya aka province ntsena khalanga ne le ka national ematsonga mangani ma nga kona aka national vanhu lava a vo pfuka minduku a teka tibeka famba u yisiwa hi hina haleni hansi hi hina hi n'wi vhotelaku hi n'wi hlawula hi ku a hi aka province a hi ka national but loko hina hale haku hina machangani giyani masipala wa giyani tibranchi ta giyani hi teka hi ku hina hi n'wi lavi swimanimani wa la giyani swantshwa hi lava swimanimani wa le venda mavenda that's why ya tele ya sapotana va rhandzana that's why mapedi va tele va sapotana va rhandzana hi yo mhaka khalanga na sweswi yimani ta ni ta mi byela ku a hi se tshama hi va na executive mayor wa michangani masuthu vo ncicanancicana va ncicanancicana leyi a Mopane just because hina downfall syndrome ku michangani wa ku huma ka nkurhi good man emtileni a nge rhangeli rijini swa antswa swi tlhelela aka munhu wun'wani ra vunharhu i downfall syndrome yeleyo hina machangani a hi sukele jealousy loko munhu a ri na vuswikoti a hi n'wi hlawuleni a ya a ya hi rhangela inkomu
2: ahe khalanga ina hi le ku mi yingiseleni mo hi ku kombisa ku baskop a va le ku tirheleni ka swona baskop a va le ku tirheni ka swona loko ni langutile baskop maendlelo ma vona vo rhumeteriwa swilo vona hi voxe ku a va na seyi hi ku na kwalomu a va yini kwalomu a va yi kun'wana ku hala mavhiki lama nga hundza loko va fika va ku mina a hi mina ni yo rhumiwa ku ni ta ni ta mi byela ku leswi yena hexe a nga na seyi tiposition leti va nga ku va nikanikeni lavawani vanhu lavawani a va wu tivi ntirho wa tona a va swi tivi a va na xo xi vula ka swilo sweswo vo lerisiwa ku wena famba byela vanhu ku sona so hala wena famba byela vanhu ku sona so matwisisa xo sungula langutani tiposition lomu a nga cinciwa kona a yisiwa kona a swi khomana a swi yelani na switsanana kahlekahle vo lava vanhu lava ka cabinet vo lava vanhu lava va nga ta kota ku loko va vulavula va nga va yingisela va va yingisela va nga va kaneti lava nga sala va nyikanyikiwa switulu va jikajikisiwa loyi a sesiwana a vekiwahala loyi a sesiwana a yisiwana hi lava va lavaku ku loko va karhi va endla swilo va nga vulavuli nchumu and va nga kaneti nchumu a nga tivi nchumu swilo leswi va nga ku swi endleni na yena loyi baskop loyi

na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi a Giyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe

0: Enhlekani.
1: Aye mo ake na ba ivera o gemi jani na.
0: Etsa ma fikini ngongwe.
1: Ah, tsuki.
0: Mm.
1: E me kombela ko me tshele fanya na ja ko nya na le. Ta go ka re priam, ka re premiera matso.
0: Mm.
1: Loko go ka aya ka second ten. So go enjoy conference. La basaurwa ko a pedizana na koloko ba George Masamba. E le dilo go se sa tauriwa. E le se enjoywa a le bo a khone. Ke se ga giani malamulele. Kuru meriwe baziri ngenteni. Ala ba le bua e le go ba gore mapedi hinkwawo. E le mo koma go tsweja gore ke huma mani. Ya nga na majority vote ku nga nwa kure mapedi. E ka se tshu mwanya sa ko. Ko ba go tauriwe ba rangiri lapo. Kisha mpure pala mende ya topi ramatuba. Meni iso la sisi mwetena nga siya kasi tali. Vanilaba nga sauriwa, apa faniliba sauriwa, anzaka tupota November. Baba ba hiti se mitiru wako wati projekti tako na nkwa tupa nga kishungu la ale mopa. Ina mopa ni district mayor. Loi chai. Kale muhasi vanhu ba mopa ni baka varila imati. Muku magori na chumula unwa si komei. Marasosi ache muri wabago. E holo obyele, emi isi. Kwa na honu bona sunarika. Aba faneba yema aranga eta simbishila. Kwa la kuna shumbelila nukumo ilangu. Kwa kwa kutekwa ya ishele, kwa kwa rilani. Kuna unfinished. Progress and then learn. She come back with him this last. She stumble like a crab dance. Kusuka kwal, ay, lamute ni kwale mopa ni kwali. Akuzanga kubana mchangani na uwe, mchanga mchangani, uwe ye meyara. Wa district mopani. Ba Josua wala mato uli. Banka kare indra kwali. Ba mani bala banga ko. Kutaye hendo. Masifono kumona nguta muku makodea hai. Dinti hai. Nipotism. Sweli ita directly. Lesa saku batu nga macangani bata sama barila baku itegeruwa hasu itegeruwa wang. Ah ilang gitu ini tuh bafumwa iba maan tuh ustako ba maan. Ba umelila hajila. Banako sangani na eka national map me president ba leza kubili. Abakon balibalaw. Kutarila banu ila hajila. Basonga itegeruwa hasi. Basonga itegeruwa hasi. Chayelani tu hosili tu isi mwoko te papu kama. Loko tu hosili atu kutakue hapa nyingi kusanga naba hasi. Emi batu asurino satiko. La hasi. Emi vaya naso nabi. Batu vega mba utu mwana. Ose ya mto nga mta, ime, ime, ime, ime, ime, ime, ime, ime, ime, ime, ime, ime, ime, ime, ime, ime, ime, as long as we work about it, like the Malik coming in the Lamba. She Antaguri, to see the Asino Quatra. I will find a little to go Alabama, the Rilabama Safu, Ilabama, before the Parliament. As she is a Guri, yeah, Deputy Secretary General, YANC, Alipo, Mara, if you are still premature for our parliament, I have a NEC, here I am. You have to say that you have to say that you have to say that you have to say that that's the reason. That's from the Matangan. I hope that's the glass. But in that is not Avasangan, Avasapota. She put in that day, she died, and I was owned by the Ballot Lavalan. Avasigan, the moment of Kuna Manua Munakalao. Ava, who made him valley? Ava, you work at the conference. Abai, if we are doing a mila with Aula Aile, Danana Shaka Nava Tonga Kulunga, Sila. I never breathe in politics. But I think you have to move, I should worry. So one is Daisaka Machanga, we don't have politics here. Politics here in the name, Dana Yona, Ile Mukumaguri. Bogoto, he come out, he will buy each other. Every year, that's a guy, he's a guy. Kita lihat nak kau nale, kamu sanda ini ni yang lihat nak kau nale, ni yang sedang terjadi nak kau. Le, ina network yang ina operator gua sudah berenda. Ani, ina kelabu nak asing bisa segera berenda. Dah berenda apa komani itu sudah lekati, oh si ini, ini air raki, ya bo. Mare la kapa changa nyo. Sisi ya munga taku boys, boys kop makompa. Usa mabuko kwa mina kwa mina, mina emisi ni. Anga kote kubomba. Rishaka rayo na nini katani sikitele. Kacho nama changa ndevu, kwa nilo beka. Muta tinguta kubangula kwenye laika iso sabaya kongta. Amini sivanga kutu. Say, I love you, La Curry. Cause you stuck with a good supamba. Oh, see, about it to visit in Dabba Dabba Dabba. So, who will answer you in Dabba Dabba? You saw the woman and didn't tell you that you're getting in David. I whom in David Bango, Asusimoka, and me. If you are cancelled, I go to Nakasa. Make a Isaba will have a curry. Kunapa mengenai balabu, nama kebaikan milik ibu, umat, kita tahu balabu. Aiba boleh bantuin lelala. Iko muat. Iko muat. Iko muat.
0: Iko muat. Iko muat. Iko all right, Antiblocar, Nabangwan, Nabo, Balaba, Kubeka, Mabondele, Mabo, 060-8875-942. And I could remember the voice note than when she got a mum carry.
2: And call love.
0: Aye?
2: Man, let's see, since some of the women, I'm a strong card, I'm a topic in Aiko. You fumble at Calorine, Sanya, and Bambela Gunen. Logos Sananiana, it's a man.
0: Elangu taka loko ku me cabinet ka ku alimpopo mastwale swa ku premier ibo popera matuba e chairperson kambe eloko elangu ta committee ya ko mutsonga e unwentsena ku nga bioscope makamla vanwana mavenda na mapedi hi tlhe hi languta nakambe ku hi mpelampela rixaka ra vatsonga swi languteka ri tekeriwa hansi loko swi ri hi ndlela yaleyo ke ene na koho bioscope makamu ku swi koho leswi va nge le ku swi tirheni swa kahle swo saseka ekwale a tiofisini ke kumbe va tirhela vatsonga.
2: Okay. Ni nga yi teka laya ku ku vule vambirhi va ku hina ha tinyenya hina kumbe ha titsongahata. Na tolweni wa hasi leti loko hi chayisa kwala ni kha ni vulavula na un'wana ku ku na vanhu vo ringana ntlhanu laniwani lava va nga ndla ti-political party hikwalaho ka yini before ti-four ta inani va va tshame hansi va ringete ku ti vona ku ri na loko va ya nghenelela ti-election letiwani njhani a nga ni hlamulanga leswi swi nisaku mati nkulukumba luya loko ku na kun'wanyana siku rin'wanyana hi te loko kuya khetiwa vanhu valava va fanele ku va ya ka ku ya hi rhangela emahlweni un'wanyana ku wa lava a ku no a hi kheteni manimanimani wa le Waterbank hi kheta munhu wa le Waterbank a ta ta yimela giyani leri nge yini na hi ku khani hina leswi hi hlanganaku laniwani hi karhi hi tiya hi ya ku timithini hi yela yini laya a yi yele ku ya humesa murhangeri wun'we la xikarhi ka hina ku ri a ta yi rhangela mundzuku swa tsandza swa tsandza wa vona loko va vulavula tihosi tihosi ta na ku hava tihosi leti nga ku pfumeli leti va nge hi ta vatsonga i tihosi leti nga vekiwa hi jiwawa lowa mulungu ende tihosi leti a ti fanele ti kona ti rhangela tiko a hi nchumu namuntlha ku rhangela leti ya ti rhangelaku hi valungu ku ri va ta endla yini ku ri va ta yisa propaganda ya xilungu a phambeni i ku fana na mister bioscope va phuxe hi komane na van'wanyana lava a va nga sungula ku vilela ku kasi hina laniwani a phakaka khabinete leyiwani hi ta yi kuma kwini xitulunyana xin'we a nghena bioscope loko a nghena a rivala lavaya va nge te kumbe a rivala ku hi vana hi ku mi ndle ku ni fika la ku karhi se namuntlha ku ri ku nghena un'wanyana wa vumbirhi kumbe wa vunharhu kumbe wa vumune hi nga endlisa ku yini a hunduluka langutisa ndhaku loyi a tshinelaka susumeta va hi rhumetela ku vanga ku avana xikarhi ka hina ku ri hi nga pfuki hi ve nchumu hi nge pfuki hi twakarile hi mhaka ya ku hina vinyi hi le ku susumetananeni ku ri hi nga yi mahlweni vona va karhi va hi rhangela i khale ka ri vulavula don ku ri no he hi vona kwala giyani kwalani loko u langutisa masecurity lama nga tala kwalani i vavhenda ntsena kasi machangani hambi na van'wanyana va lava nga kona kwala kusuhana a va swi koti ku ta va ta rinda doroba ra vona ra giyani vatsonga va swi kota kahle se loko ho va na xitrategi lexi kumbe loko ho tlhelela andhaku leyi hi nga rhukaniwa kona leyi ntlan'wisa a nga vula ku mi ta sala mi swi vona and himpela un'wana na un'wanyana ka kokelaniwa tihosi ta machangani a ti kona ku na tihosi ta vatsonga leti vekiwa hi jiwawa se lava va nga tihosi va swi tiva ku na lava va nga vevange hi vo tihosi namuntlha na swikamba leswin'wanyana va nge hi tindhuna ta khale na khale ti nga ha tirheku ti nga lo tshama ti nga hlongoriwa hi lava va nga vekeriwa hi valungu sweswiwani ku nghene tindhuna to vekeriwa hi vavhenda na vasutu se letiya ta khale letiya ti ya ti rhangela tiko tiko ri rhangele hi mali ku va la nga ta yimela tiko a ni ri loko i fika i vulavula i tiva ku va ku nyike plate loko u fika laha wena i dyavo swa swi ku famba tlhelela kaya i ta va vulavulela vanhu u nge va vulavuleli phela i lo vekiwa loko ku ri ku i vekiwile i fane tlhari ya ku ri hi ku vanhu lava nga ni vekaka va ni ndlisa ku yini hi ndlisa ku yini hi ya phambeni vanhu lava nga tlhariya va tele ngopfu kwalani a Giyani hi ku Giyani hinkwayo hi nga vulavuli hi leswiya va nga endla swona leswiya swo hi divide ku ri va kota ku hi fuma wavona mara gurupu nyana yaleyi nga kona yi tsanani kusuka ka Malamulele ku ya fika kun'wanyana na sweswo loko va karhi va suka ku na tin'wana timhaka leti ya ku ti vula siku rin'wanyana yingiseni ku ku na timasipala tin'wanyana leti ti humesiwaka xikarhi ka Giyani ku ti huma ti ya handle ti ya hala ku nga va ku hiya fuma hi vasuthukuloni hi ku wena muchangani i nge he fumi se loko va ku wena i nge va fumi wena u halava ku nyika vona vhoti ku va ku fuma hi leri nge yini yi vava ngo mhaka yaleyo nkulukumba makamu loko va n'wi susile va ku a ya yarisa tihomu na timbuti na tidonki kwale ka agriculture byala na mavele na swifaki nkarhi wun'wanyana i ta vuya na na tihomu na timbuti nyana hi ti hi ta fuya la kaya ku tlula loko a karhi a tirhisiwa ku famba karhi a veketela tihosi leti to ka ti nga ri ku tihosi na ku tihosi leti nga ta ntiyiso ti kona
0: ni mitwini nkomu allright 0608875942 ya mahlweni lava ku veka mavonelo hi twa kun'we mi swi vonisa ku yini nhlikani mamukeri
3: ahe minjhani
0: pfukile minjhani
3: pfukile matonga machangani mina ni nga vula ku wa ha ti tekela hansi professional ka vandla leri fumaka hi muka mi languta top 5 ya vandla leri fumaka ku hava muchangani ya provincial hina doctor Kofi Ramathuba i chairperson a hi muchangani hina John Peck i provincial lexuti chairperson a hi muchangani hina Robin Madanje i secretary a hi muchangani hina Puleshani i deputy secretary a hi muchangani hina Puleshani i deputy secretary a hi muchangani

0: open a branch ku bata kota ku ba push ba wina hi corruption swa na ngutiko va teka ti branch hi ku hi ti position ku va va kha va xavisa masipala sweswi wa ka masipala ku nge tirhi munhu wo ka a nga ri wa vandla ri ri kumanga machangana a hi tshikeni ku tshembela ka tixaka timbe hina hi hexe hi nga swi kota ku fambisa tiko a hi tshikeni ku sapota vanhu loyiwani good man feeling a va n'wi tekangi muchangana sweswiwani hi ya kuvulavula by top makamba a nga chumu la ka top 5 is just an additional member a Limpopo provincial inkomu
1: yi can see Alright, seven tena kumera timinete kunga seba awara liya yambiri kutakure awara ke telele nsikane mamkeri
2: fugile ngobo
1: tsama hi fugile
2: ya mwa chavu wa kuna ntiro nyana la
1: okay
2: nkombela ku tsamula nyana switsong vahlonga machangane hi tekelana hanga swileswiwani a swi sunguli le henhla va ku Vasco Makamu ha n'wi langa a va yini swi sungula kwala ka ti-communities ta hina kwala mugangeni laha hi tshama kona xana hina vatsonga machangana ha swi kota ku hi hlaka xivulavulo xin'wana xa ha ku vulaku sweswiwani swi sungula tibranchini branchi yi nge vi kona ku nga na tiko loko se branchi va ku yi kona swi vula ku na tiko ro karhi for example ni tshama ti-f leswi vula ku hina va le ti-f hi fanele hi twanana ku hi ya langa mani laha nga ta hi yimela ka position ya so xana ha swi kota hi ri vatsonga machangani ku vula ku hi ya langa Dennis Mchavi na the answer is no hi ya va ta vitana vito ra Msuthu hi ya vitana vito ra Mbhenda hi ya vitana vito ra Mzuzu mara hi ri kona kwala Giyani hina hi nga kotaka ku yimela swi hundza swi ti-position tele Vasco Makamba a nga lo ti heleketa leswi i heleketse hina la hi ku ya hi tibranchi ta hina ni nga yima naswona ku maybe va nga tisa bazi rin'we kumbe ya mi ya contesta mi yimela Vasco Makamba hambi vo tisa mabazi ma ri 20 a hi nge yi hina vatsonga machangana a hi na ignorant ngopfu nepo no cancer ku mibyanisizi muhaji Vasco Makamba hi yena the first and the last person loko mo tshika mitoku na muchangana wun'wanyana a nga ka position yo karhi halaha ka va premier mi ni khoma hi voko ro MEC mi ni khoma hi voko mi ni tsundzuxa hi lahlekeriwe ngopfu hi vanhu lava a va ri kona lava lava a hi teketile ku va nga kuma tiposition eveni ta president hi vulavula hi va Collins hi vulavula hi va Joe Masangane vanhu valava hi laha hi nga beta wo fana mi ni swi vona ku a ka ha na nchumu because masiku hinkwawo loko hi kha hi vulavula a hi vulavuli ku a hi langeni Mchavi a hi yimela palamente a hi langeni Mchavi a va yiniyini a pfulukwana hi vulavula hi mavito ya vanhu va swivongo swin'wana so that's why hi felana ngomona hi leswi ni nga ku ringeta ku kombisa swona ku mo khensa xikwembu ya luya va nga n'wi susa lexi nga ndla ku va n'wi susa swin'wana ta mi byela swona mi nga rivali ku na hosi yin'wanyana a nga ta ta yi veka la Giyani 2 months, 1 month ago va n'wi tsemele muholo i mani a ri MEC yena i pfumelele yini ku tsemiwa muholo wa hosi liya ku ri ku hi yena a nga n'wi veka i sayina njhani ka dokumente yo komba ku leyiwani a tsemeriwe muholo hi ku ha vulavuli swa vuhosi hi vulavuli swa vuhosi ku ri ku i n'wi vekeni a nga qualify na ya leyiwani Vasco a nga qualify laha ka position le ene munhu loyi sweswi va nga n'wi veka mi ta yi vona ku tana ni kwetlembetani ka tihosi ta na ni kwetlembetarikulu so swi hi komba kahle ku na ku halaha ya kona ku na nchumu hi nga ta vulavula hi xona handle ku ha vulavula hi va zezeze ene hina hi lava ku vulavula hi zezeze hi lava ku vulavula hi ku laha ka maswanganya ku byariwa tibanana hi tsandzisa ku yini le 14 a ku byariwa tibanana hi tsandzisa ku yini a nge vulavuli swi sweswo that's why xivulavulo xin'wana xi kombisekaka xi ku i vulavula ngopfu ku rhangisa rito ra ku ni lo rhumiwa i rhume ma i ri MEC wa department a wu rhumiwi i hlamusela leswi swi nga hi xiswona mo valungu va nga ta ntsongola mi hlayiseka timaredio ku fonela xivongolo tirhisa masuidankubayi va nga ta hi hlongola valungu a no komisa nyana
1: inkomu

0: Ntsikani?
1: Ah, bo tana ku pfuka hi ku twi.
0: Eh, a khensa.
1: Eh, nana na hi pfuki.
0: Mm.
1: Eh, bo dani mani kombisa kahle ku matsonga machanga ni tekeriwa hansi loko hina vinyi na hina hi kha hi ti chava. Mani mi byela ku hi ti chava hi ndlela yini na? Loko hi fikile lomu tindhawini kwalomu tipalamende ha ti cinca ku hina matsonga ha ha ri tivi na ririmi ra hina. Lavan'wanyana va kha va vulavula ririmi ra vona hina hi ti cinca hi landzela tindzimi letiya ta vona va ti vulavulaka hi mhaka yini ya ntshikelelo wa ku hina ha ti chava hi hexe. Mani mi byela ku vanhu vo tala lava nga xilungwini le vo tala loko ho hlangana hina khi n'wi vona ku lowu i mutsonga na n'wi tiva loko a swi vona ku yi le xikarhi ka vanhu a nga ku hlamula hi langweji liya wena n'wi vulavulaku hi yona ya ku hlamula hi langweji liyai a nga tolovela ku vulavula na hina hi lava van'wanyana hi mhaka ku yini i ti tekela hansi i titwa hi lero hi ngaku i lahlekile swi nga leswiya laya loyi a nghena ku bekareni a nga lava ku komba van'wanyana ku mabanti dya mahala lomo ka ma nga vupfangi kahle i lava ku yena n'winyi a rhwala a yisa kaya ka yena ku ya dya vana va yena hi yo mhaka mi vona ku a tindhawini to tala vatsonga a va talangi hi mhaka ku yini a nga lava ku komba un'wanyana ku mina ni dya laniwa hi mhaka ku yini na loko munhu a za nghenisiwa ndhawini va ku hlawula wena ku wena famba lomu ko karhi na wena fambi ya phuxa ku na lavan'wanyana va ku sala ndzhaku i nga i ya vona ndhawu i ri wexe ku mina ni kumbe madyelo ya rihlaza ni ta dya ni ri nexe leswa mi vona loko munhu a ku mina ni rhumiwini i rhumiwini famba na wena i ya i ya ti vonakarisa ku ni rhumiwini i ndlela ku ta yimela vatsonga na mina lava ku van'wanyana vatsonga va ni sala le ndzhaku na vona va ta kota ku yimela van'wanyana se swi nga leswiwani vatsonga a hi yeneni mani hi nga ti chavi a hi yeneni hi ya nghenelelana lomuyani hi swi tiva ku hi famba hi ya hi ya tiyimela hi hexe hi nga yimeli ku vitaniwa ku tanani hala ku na xinkwa na hina a hi xihandleni hi ta xi kuma ma vonela brand ami vamikwala ka rivala a hi tshikeni ku ti chava bodoni loko o tshika ku ta ti chava swo tala hi nga swi fikelela kwala khorweni ka rivala i brand ami rei minkomo
0: inkomo yi khense swinene
1: danko
0: inkomo

0: Alright, khomela timinete ku be awara ya mbiri I awara ya ku hetelela leyi eka nongonoko wa mehe wa GCR Talk. Masitaku leswaku ramuntlhanu rina rihi va hi ri na va xiphorisa Sergeant Rujo Rikhotso va kola tindlwini ta hina ta vuhaxi mo xikan'wekan'we hi va amukela twa leswaku va hi khomele yini va koho ku va va hi nyika swiviko swa vugevenga lebyi byi va ku byi karhi byi endleka kumbe byi humelelaka siku na siku leswi swi hi pfuna leswaku hi va awe hi ku vutomi byi njhani ehandle kumbe ku humelela yini nkarhi wun'wanyana hi va na nkateko wa tlhela va hi byela ku mani loyi a nga endla mulandzu yo karhi u ta va karhi a gweviwa kumbe u kume bail kumbe ku ndleka yini sweswa kutaniya kambe a hi va amukeleni va hi ri na voho enhlikani Sergeant hi amukerile ka nongonoko GCR Talk
1: enhlikani khalanga enhlikani ka vayingiseri va GCR Talk ka siku ra namuntlha
0: a khensa swinene mi yi khome leyi
1: inkomu khalanga namuntlha hi pfuxe hi hungu ro ka ri nga tsakisi ku nga hungu leri humaka aka Mopani District Commissioner Major General Willie Mashaba va pfuke va hi rhumela rungula ro hilela va famba a va nge hivi murhangeri wa xifundzhantsongo xa hina va ya tirhela apulukwani swi vula ku va tlakusiwile kumbe va ya langusana na hofisi yin'wana lava nga ta va va ri na vutihlamuleri aka yona leyi ka nkarhi wa sweswi hi nga ta ka hi nga yi boxi loko ku nga si humesiwa xitatimente ximfumo kambe se va hi rhumele rungula leri kombisaka ku va helela tanihi hi murhangeri wa xifundzhantsongo xa hina xa Mopani i gome ka hina hi nga tolovela ku tirha na vona swi tsakisa ngopfu ene loko munhu a milela hayi leswiya swo ni ya khoto ni ya ka madlanga hayi kho i lela hi ku loko se va ta va va vone matirhelo lamanene ya munhu ivi ximfumo wu teka xiboho xa ku a va fambi va ya tirha le va ya pfuneta aka khomixinara lowuntshwa a nga kona ku nga general lieutenant general John Skepper se va ya va xandla kwale xa general John Skepper kambe ka hofisi yo karhi leyi va nga ta va va karhi va vona ku hi vona nhloko aka xifundza xa hina xa Limpopo hinkwaxo kusuka aka xifundzhantsongo xa hina xa Mopani se hi va bela mandla swinene na hi nga tirha na vona kusuka ndzhaku kolomuya ka vo 2020 loko hi karhi hi ta hi ndlela yo yaleyo va ma 2018-2019 hi tirhe na vona va ha ri karhankele ya vubrigadiya ivi va ku general sweswi va fambile kumbe siku rin'wana hi swi tivi hi ta twa va ku se va rhangela swin'wana swa swifundza kwala tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga se congratulations General Mashaba tindlela ta vona a tibasi a hi se swi tivaka nkarhi wa sweswi ku i mani loyi a nga ta va ku ri yena loyi a nga ta siva xivandla xa vona kambe station commander Giana hayi va ha ri kona ka ha ri brigadier Sarakwana ho va na ku hleketelela kumbexani ka nkarhi wa sweswi ku ta va ku ri xandla xa vona brigadier Mary Mashile lava nga ta va va ri kona leyi aka district handle ka loko ku ri na swin'wana na swin'wana kambe swilo sweswo hinkwaswo hi ta swi tiyisisa loko se hi ta va hi tivisiwe ximfumo ku i mani loyi a pfalaka xivandla xa general kambe swi tiyini kusuka hi musumbunuku kumbe nkarhi wu nga hi teki mbilu va ta va se va karhi va lulamisela ku famba ku ya tirhela apolokwana maphorisa ya ka Malamulele ya le ku ndleni ka vulavisisi andzhaku ka loko wa xinuna wa malembe ya 35 hi vukhale a ta va a kumeka a robiwile a tlhapa a phangeriwa nono i robiwile a phangeriwa nhundzu ya yena a tlhatekeriwa na ringi ya mucato eyi wa ta va vatsotsi i nge swi tivi leswo xi roba munhu xi tshuka xi navela no cata xi hlomula na ringi
0: exi
1: eyi nhwanya yala nga ta engagewa hambi n'wana mani vanhwanyana va swi lava ngopfu swilo vo to fika va nyikiwa ringi twa ku hayi engagement ring vekiveki a swi tivi ku na munhu la nga twisiwa ku vava va ka mhanele ku mi vona munhu a ta khome ringi ya ku engagement hi swo va ku valava mi engager kumbe va mi buka hi yoho kumbe ku lulamisela ku mi teka yona mi sungula mi yi languta ku yintshwa na ku na yin'wana yi nga hlomuriwa munhu ka Malamulele kha khomiwa nkosi swi nga endleka ku ri yona loko mi yi fakeri ntiweni mi twa hi ta hi ta fika hi mi khoma hikuva loko n'winyi wa yena u fike hi yona leyi nga hlomuriwa mina ri ntiweni n'wina si khwiza mi yi fakile mi tiva ku hayi i boti va nga ta mi buka ximfumo yona swi nga mi khela matluka ma swi vona lexi nga humelela khalanga i ku mitwisiwa ku vava loyi i kombele lifiti laha khoneni ya ka tiroboto ta ka hosisi ya ndhana a ku i ya ka Malamulele va fambe na yena loko va fika le a xitshabyani xa ka Mswana va fika va jikisa movha wuya amakhwatini va nkombetela xibalesa va teka ntsengo lowu nga tiveki ka nkarhi wa sweswi tinqingho ta le nyongeni xikan'we na ringi na ringi se lava va tiva ku boti lava ya ku va catini loko va va vona va nga ri na ringi hayi ku va lo hluvula hi ku heyi vanhu hi lava ngopfu swilo ku a ku ri manyunyu ma yini ha manyunyu va lo hlangana na xiyimo community ya hina va fike va robiwa va hlomuriwa na ringi yaliya ya mucato timhaka ta ti-hiking khalanga hi vulavula masiku hinkwawo a hi sukeni a ti-hiking spot na sweswi ha vulavula a hi ti-agent ta ma-taxi driver kumbe taxi association hi vulavula leswi hi mhaka ya ku hi langusa xiyimo xa maendlelo ya swilo la community ya hina yi kumekaku yi karhi yi safara hikuva va tekeriwa tinhundzu ta vona loko ha ha ri tani ka mhangu leyi fanaka ku na wa xinuna loyi a humaka aka mavalana a nga kumeka na yena a tekeriwa movha wa yena wa Suzuki leswiya switsongo leswiya swi layichaka vanhu lexi nga humelela boti na yena i fika a layicha vanhu aka ngove vambirhi va xinuna na wun'we wa xisati loko a fika ka nkomo 22B a ku miya chika kwini hi loko wun'we wa vanhu lava nga va layicha a n'wi kombetela xibalesa ku a hi chayela movha boti wa xikwembu u chayele movha kusuka ka nkomo a famba ku phala vurwa hi lebyiya hotspread kwalaya loko se va la ku fika kwahala va thula muhaxi nono kumbe a khonihuku hi loko movha wu hela petrol va n'wi kombe xibalasa lexi ya va n'wi komba va n'wi sechela swimhala leswi va nga na swona va ya xava petrol va chela movha wu continue-wa hi leswiya wu ya amahlweni va fika va n'wi cukumeta kwahala makhwatini va Mpumalanga ivi va n'wi tshika swi nga leswi ku pfuriwe nandzu wa ku tlhakisa movha lavulavisisi byi nga ku yini amahlweni khalanga maphorisa ya vulovedu ya le ku ndleni ka vulavisisi aka nandzu wo ringeta ku dlaya leswi nga humelela i ku ve na nyimpi axikolweni loko se ku va na nyimpi axikolweni lexi ku tivekaka le Mukhutu Secondary School aka Nagambe loko maphorisa ya fika laya va fike va kuma ku na n'wana wa malembe ya 10 hi vukhale loyi va nga fika va n'wi teka hi ku xiyimo xa yena a xi nga tshamisekanga a ri ku ndleni ka hansahansa loko se va n'wi teka kasi va teke generali ya vana va xikolo hi loko vana lavaya va xikolo va vuya va sungula ku hoxetela maphorisa va zaku va ku hi nga ta fa kwala hi loko va sungula ku tirhisa swibalesa hi timhaka ta ku se a swi vula ku vutomi bya vona byi va byi ri aka nxungeto byi vekiwa hi vana va xikolo ku pfuriwe nandzu wa ku ringeta ku dlaya nandzu wa ku onha nhundzu lavulavisisi byi nga ku yena amahlweni kambe hina tanihi maphorisa loko hi duvurile a hi hina hi tlha ku hi ti lavisisela ku na xiyenge lexiya xa IPD xona xi lavisisaka milandzu swi nga ku lavisiseni na le ka nandzu lowu nga pfuriwa le avulovedu kasi maphorisa ya Giyani wona ya le ku ndleni ka vulavisisi a ndzhaku ka loko ku ta va ku kumeke vana vo ringana ntlhanu va ka vo dyondza amavalani high school vana lavan'wani va ka xikokwani muhaxi lavan'wani va ka mavalani va khomiwile namuntlha axikolweni leswi swi nga humelela swi vangiwe hikokwalaho ka ku va vana lava va kumeke va karhi va xanisana hi vuvona laha vana lava ntlhanu a va xanisa n'wana lowun'wana aka swiyenge swa mabulo hi nga tiyisisa ku vana va lava ku pfuriwe nandzu ka nkarhi wa sweswi va tshikiwile ku va ya aka vatswari la maphorisa ya nga ta endla vulavisisi mafokisi va ta va va ri busy se loko tshuka hi vona tivhene aka mavalana high school mi nga hlamali i vana van'wina lava va nga sungula tona va sungula ku ndla hansahansa hi pfule nandzu lowu mafokisi va nga ta wu teka va sungula ku endla vulavisisi hi va nyika nkarhi wa ku va va ya tsala swikambelo tanihiloko va ri ku tsaleni ka swikambelo mhaka ya tibulungu yi ti nyika matimba aswikolweni vana van'wani mahaxi va chava ku ya axikolweni hi timhaka ta endlelo leri ra muxaka lowu mu kuma kun'wana n'wana wa munhu a nga swi tivi ku i fanele a nghena njhani ndzeni ka xikolo i vuriwa ku biha i vuyeriwa makovo i vuriwa vusiwana bya ka vona i vuriwa hinkwaswo hi vana lava hina lava hi ku hi vulavula swin'wana na swin'wana amahlweni ka vona kasi handle ka swona maphorisa ya make wona ya le ku ndleni ka vulavisisi endzhaku ka loko ku ta va ku dlayiwe wa xinuna wa ku tshama le amujetring amugangeni wa ka mujetring leswi nga humelela ku kumeke ntsumbu wa munhu wa xinuna loyi a nga kumeka a wa loko a fika kaya i lo kota ku vula ntsena ku i biwini a vhakache ka muganga lowu tivekaka hi le Wisani mara ku i biwe hi mani a nga vulangi ivi a kumeke a hundza amisaveni ku vitaniwa vaswilamulelamhangu lava swilamulelamhangu va nga fika va tiyisisa ku impela a ka ha ri na vutomi vulavisisi byi le ku yini amahlweni kasi maphorisa ya mijaji stluf wona ya le ku ndleni ka vulavisisi endzhaku ka loko le aka amogopa ku ta va ku kumeka ku dlayiwe tatana va malembe ya 52 hi vukhale 52 years va dlayiwa hi n'wana wa vona loyi a nga ri ki wa ngati ku nga tatana John Baloyi. Leswi nga humelela tatana a va rhandzana na mhani wa muehleketeleriwa la ku nga fika kusuka nyimpi yintsongo andzhaka loko papa va ta va va suse zingi rin'wana kwalaya amukhukhweni lowu nga khola kaya ku va nyimpi ivi n'wana loyi a teka xipedi a tsemelela papa va Xikwembu va kumeke va lova xikan'wekan'we kwala mhangu yi nga humelela kona vulavisisi byi le ku yini amahlweni i timhangu titsongo khalanga leti a hi khomele vayingiseri va GCR tona ndzenga wa siku na namuntlha kambe mhaka hi leyi khalanga maphorisa ya Vembe ya khome vana va nkaye va xisati tolo kunene loyi a thoya ndhuwu hi mhaka ya bullying. Vana lava va nkaye lava va sungule ku xanisa n'wana wun'wana aka swiyenge swa mabulo. Namuntlha maphorisa ya Giyani ya khome vana va ntlhanu va ku nga va ehleketeleriwa va malembe ya le xikarhi ka 17 na 21 hikokwalaho ka ku va va xanisana aka swiyenge swa mabulo. Leswi hi endlaka swona loko hi khoma vana khalanga hi langusa muxaka wa nandzu. So loko hi langusa muxaka wa nandzu swi vula ku loko nandzu walowo hi vona ku hi nga swi kota ku hi wulavula a wu tshika vana va ya kaya hi sala hi lavisisa va ri kaya. Hi va nyika chance hi nga teki tintiho kumbe hi pfula leswi hi swi vitanaka inquiry docket ku ya lavisisiwa exikolweni ku endleke yini ku tiveka yini ku fana na leswi swi nga humelela. Ene swi ndlela ku vana lava nyanyuka ku ha swi tiva nkarhi wolowo va ta va kha va nyanyuka a wu hleketa ku ta hi endla yini hi tlangangina na le jele ha swi tivi ntirho wa vana va hina se hi kota ku va tirha kahle ku ya hi leswiya hi vulavulaka swona. Xa vumbirhi loko nandzu wa kona hi vona ku tike ku tika swinene kumbe hi dlaye munhu be wun'wana humesa na tingati hi n'wi khoma hi teka tintiho loko a ri hansi ka malembe ya 17 hi n'wi hindzisela a kaya aka vatswari va yena laha a nga ta va a ri na jele ya le kaya. Kambe loko nandzu walowo hi vona ku tikile hi va hi n'wi teka straight hi n'wi yisa kwini aka mavambe swilo sweswo hinkwaswo swi hlamuriwa hi munhu loyi hi n'wi vitanaka ku i probation officer xikan'we na social worker va ta fika va hi byela ku endlisani ku yini n'wina tanihi maphorisa. Swi nga leswi khalanga xiphiqo lexi hi nga na xona hi xo xa ti-bullying exikolweni ene bullying leyi yi va kona loko lembe ri karhi ri hela. Hola ta twa swinene kahle-kahle aka vatswari vhiki leri nga hundza loko hi ri laha mi hetelele mi tlange nkandziyiso wun'wana lowu a karhi ku byeriwa hina maphorisa ku tshikani vana va hina mi nga va kerimisisi mi nga va be mi nga va endli nchumu ene hi fikile ka xiyimo xexo khalanga mara loko ri na minandzu exikolweni hi endla yini handle ko va hi pfalela vana ene a swi tsakisi njhani hi mhaka ya ku loko n'wana a sungula ku nghena jele a ha ri ntsongo ku va ku ri xiphiqo swinene leswi endlaka vana va hina na vona va kumeka va karhi va nga tiphini maphorisa ya biwa exikolweni hi fane hi endla yini ku le a vulovedu va sungule ku fayetela vhene loko va fayetela vhene phela swi vula ku va lava ku phuxa yini na maphorisa. So swi vula ku fanele ku chavisiwa mathicara ku buwa na maphorisa kwala ka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga hi n'wana mhani xiphephana va ku tshamelani sweswo n'wana maphorisa a va hi byeli kahle na vatswari i va kota ku va vulavula eyi swi twini na ministara va byeriwile ku ve ri hina hi nga vandli nchumu mara ku yi biwa hi vana va vona hi nge pfumeli ene loko o ni khoma hembe haya mina i ya mfumo khoma xibamu ha xa mina i xa mfumo swi vula ku ni fanele ni sungula ku tiyimelela ma swi imagina ni teta khalanga ni suka va ku ni ya xikolweni ka mavarani va ku ni be hi n'wana wa xikolo ni fika kaya va ri vona ngo va ka papa wa hi mpfimbe tihloni ku ni biwini xikolweni ka mava n'wana wa mina phela ta ya ni lwela phela ta hleketa ku la ta ni lwela hi mhaka ku ba wa yena va biwile ene hi ku loko mina no ti tlherisela ni ta xutiwa tivhidiyo hi ku loko wo i ku wa tlherisela i ku wa ti lulamisela ku vanhu va ta pfunela vanhu va lavakulukumba va nga na matimba va ku veriveri va swimanimani a va helele hi mitirho swin'wana swa swiyimi leswi hi hlanganaka na swona khalanga siku la ta twa na le ka vayingiseri ku loko xiyimo xi teta hi pfunana njhani kambe loko yi karhi yi gimeta ku le ku tsariweni ka swikambelo sweswi swa ku lulamisela ku hela ka lembe kumbexana leswi ya swi vitanaka i-ti-trial ka swikolo swo tala a hi kombela ku tivolume ti hansi ta ti-radio kambe n'hweti leyi taka ku kolomeya ka vo ti-20 ti-21 ku ta va ku karhi ku sungula swikambelo swa ku hela ka lembe a hi tshembi ka Giyani ku nga va ku ri na munhu loyi a nga kunguhata ku ndla ntlangu hi ku va swi tiva hi ku se va la ta zondhana na va ri khoto a va ringeti va ndla micato ha ringi ha va ta yi faka ku vava hi minkarhi ya swikambelo a ha ha lavi no twa hi timhaka ta ti-radio khalanga a xikarhi ka le ka hi nkarhi wa ku tsariwa ka swikambelo October November loko swikambelo swi nga se hela ku hava khuta chaya radio leswi a hi khomele vayingiseri va Giyani Community Radio swona ka ndzhanga wa siku na namuntlha mo hi twa leti vona va nga na tona va lava ku byela maphorisa xikan'we na n'wina muhaxi i nkomu
0: hi khense swinene hi ta vheta hi sungula ku teka tinqingho nhlekani
2: nhlekani bodan
0: a hi minjhani
2: hayi na hi hlayisekile enkon'wini
0: hi pfukile
2: na se jembe kota mpfukile
1: hi pfukile hi ngon'wina ni va twela kule khalanga
2: hayi pfukile la ni hlangana na the original n'winyi wa vito nga tema ka maxambi ti bela njhenisomtelena ne
1: e
2: va ri koto ri byira dlaya munhu mina ni ri a va tisirheleli hi ndlela leyi va vonaku va ta tisirhelela hi yona loko ri caca xigevenga xi khome ribyi loko ri ku banda ka ndleve wa fa hi ku na yena yi khome xibamu xa nikisana nixavi ka ribyi na vona n'wami na xibamu banani xi xexo hambi mi ba voko hambi mi ba yini ku hina vatswari hi tsandzeka ku laya vana va hina laha kaya hi ku loko n'wana mi n'wi vona ku i kerise swin'wana swo ka swi nga ri nawini endlani leswaku mi n'wi discipline a kaya loko a tsandza n'wina vatswari mi ku a ye xikolweni loko a fika a hlangana swin'wanyana mi tlhe mi dilema maphorisa kumbe matichara hi ku tsandza ku hina vatswari a hi na vutihlamuleri a hi ve na vutihlamuleri aka vana va hina inkomu
0: inkomu hi khense swinene nkomu hi ta mahlweni hi teka tinqingho ka 060-8875-942 mi nga tlhe mi hi tsalela na ku rhumela ti-voice note allright hi lavowa enhlekani
3: dona tatana rikoto
0: ahi
1: a yi losili
3: mi nghele kona a Risinga village a ndi Edmund Risinga mbulavula na botistrek
0: okay
3: a lawutiwa ku protection order yingiwa ka magistrate kumbe a police station na
0: oh okay va ta hlamula
3: hi timhaka ta vugevenga leto ti hi hluphaku mani na mi ku na vanhu van'wana va ta va ta ni gongondzela navusiku va hoxitela maribye henhla ka yindlu se timhaka ta vugevenga va zami ku va tiyisa vo kuma
0: okay
3: na ti-radio leti mani loko vona vanhu va za sungula ku tsala e kumbe timanyana ta hi rasela ma no ni kumbe a va ni hlamula ka xa protection order
0: ya va ta mi hlamula moyeni inkomu
3: okay
0: allright ya mahlweni ka 060-8875-942 i nkarhi wa ku va hi teka swivutiso kumbe loko mi ri na marito eka sergeant va kona kwala ku va va twa ku mi ri yini nhlekani
4: valeyempukile
0: tshama hi pfukile ngon'wena
4: yasarikhozampukile
1: hi pfukile muyingiseri hi pfukile hi ngo twa n'wina kwale
0: ahi
4: nga rhanga ni hoxa lena byi ni vutshala se va nga yihlamuli liya ya lava vo hluvela mpahla lepulukwani ku na wu ri yini hi kesi liya ivi se ni nghena ka leyiwa ya swikolo leyiwa
0: okay
4: ya ku evuvovala va nawu a swi kumekeleli tindhuna mina ku nghena swikhunyana a muchayina ei so ni kuma hi mitlhalo ka swikhunyana kumbe na nkuna va hlangana va tshula ti-sdb a swi pfumele ku hina tibayilo hi va na swinawanawana swa ku ka swikhunyana nga hi maphorisa a va hi pfuni
0: okay va ta yi hlamula moyeni na yona
4: a hi hlayiseke nkomu
0: nkomu
1: a vanhu va hlekelenyana khalanga va ri liya ya lavo hluvula mpahla pulukwani
0: eyi lavo hluvula mpahla pulukwani then ya vumbirhi leyi va nga yi vutisa hi liya ya ku a swi endli ku n'we mi ri xiphorisana na tindhuna na sgb ku tshama hansi ku hina tikweni ro karhi hi laha ku va xiphorisa va hi pfuna
1: okay
0: ku nga vi na leswiya swa ku va ku hayi laha ve nge koti ku va va hi pfuna hi ndlela leyi nga fanela
1: okay
0: allright 060-8875-942 rhumelani na ti-voice note ta n'wena mi vutisa va vulavurini sergeant loko ri na swivutiso vutisani ivi va kota ku va va karhi va hlamula kambe sweswo a hi fambeni ka tinhlokomhaka ta mahungu
5: Stabil na duwe. Bak kumile material ya ku

0: Alright, Sergeant Tiaminga, menga reply ka di ka the questions leading at the kuma so far.
1: Enko mu khalanga swutso leswi nga na swona i swinharo loko swimbelo swo huma aka munhu unga nga ku huma aka sikhwenyana. Mm. Mingiseri wo sungula i vutsuku protection order yi endlisiwa ku yini? Yi endliwa kwini? Yi endliwa aka magistrate protection order a mitlupi ku ta a police station. Kambe na hina tani maphorisa loko hi hlele milandzu le hi vona ku ya fanela ku va ya at the court kumbe xani kuna i the civil matter karongwane swi vona ku karongwane loko munhu a fika ku andlava ku nkhomisa ni lava ku a chavisiwa kumbe a yima leswi a swi endlaka swi nga ku ni vavisini hi tala ku va refer a court so loko va fika ka magistrate va fika va ya ka room 73 kumbe room 74 hi la tindlwa kona the protection order a xikarhi ka vhiki msumbunu ku fika ra mitlhano awara ya nhungu ku fika awara ya mune. Xivutiso xa mbirhi i ku mi endla yini loko ku ri na swiyimo swo fana na leswi ya vanhu va nga vonaka apulukwani va karhi va swi endla. I xiyimo lexi nga vavisa un'wana na un'wana kambe hi nga kombisa ku hluvula mpahla aka ndhawu ya mani na mani i nandzu swi vitaniwa indecent behavior. Nandzu wowalowo hi vulavulaka hi woho wo fana na loko vanhu hi va kuma va karhi va tinghenisa ka timhaka ta masangu a moveni kumbe va ti pfuna aka ndhawu ya mani na mani na ku hluvula mpahla swa fana kambe loko ku ri na xivilelo lexi va ku xi ri koho swi vula ku hina hi tirhana na nandzu walowo ku ya hi xivilelo xo xelexo kambe a swi humelela apulukwane a swi nga humeleli agiyane ku nga va ku ri vanhu va la apulukwane hi vulavule hi yona laha nkarhi lowu nga hundza na hina hi tlhela hi kombisa ku nga ka swi khumbini nyana kumbexana swi khumbeni na maphorisa na maforamu mara hi ve hi tshamisekisa xiyimo xo xolexo hi pfumela ku na vona va lava a va endla swoho ka nkarhi wa sweswi va tisola munhu un'wana na un'wana wa endla swihoxo ku na ku mi kuma ku sunguriwa ku endla xilo swi sunguriwa hi munhu un'wana lavan'wana va tikuma na vona va werile ku tsaka ku tsakiwa ku hambana hi wo hleketa ku va swi twini loko ho ka hi nga ha vulavuli ngopfu hi yona hi mhaka ya ku vanhu lavan'wani va na mindyangu khalanga van'wani va na vana swa fanele ku nkarhi wun'wani hi swi rivala swi humelerile yes mara loko hi vulavula hi swona hi tlhela hi tsundzuxa ku kambe va swimanimani va tshame va endla yini hambiloko ku ri ku swi hindzini leya vunharhu khalanga hi laha a va vutisaka SGB na xikolo na community hi nga ka hi nga twanani ku vona ku hi endla yini aka ku lawula mahanyelo ya vana va xikolo va hina swi le ka hina vana vana aswikolweni swa hina swi le ka hina tanihi vatswari ku endlisa ku yini kambe nawu wa tiko a hi nge wu cinci hi boheka ku wu landzelela leswi wu nga hi xiswona leswiya loko mi hi vona loko mi ku hi ku tivhena timbirhi tinharhu ivi hi fika hi yima hi ku hi vana va chava a ku ri ku ringeta ku hi nga va nga hi twana mara sweswi hayi sweswi ya basiseka leyi aka thomo se sweswi loko ri na nhandzu xikolweni ntirho wa hina ku khoma hi kombisini ka mavalani swi humelerini ho khoma va lava nga talwa once va hi fonela va ku na yini ho khoma until swilo swi ta swa swi tshamisa ku hava lexi hi nga ta xi endla khalanga
0: yeah.
1: Kun'wana hi ku hi ringete ku hi swi tirha xichangano ku hi nga va ku nga va makwenu loko ho fika hi ku hi nga ha phindi hi ku yini yini a hi ta va hi tirhe hi munhu mara lowun'wana hi va hi nga n'wi tirhelangi se swi hi siya ka xiyimo xo ka xi nga ri kahle khalanga enkom
0: khensile ku na lava right a hi tikeni na vona.
2: Ina ha ni twa malume wa vana na malume Rachel. Mina hi matiselo ma mina hi fanele hi dyondzisa vana kusuka kaya mahanyelo lamanene na discipline. Se loko n'wana a nga dyondzisiwanga mahanyelo lamanene n'wana i n'wana wa wena loko a ri jarateni loko a ri handle i n'wana mani na mani. Se mina a ni ta ku i vana va xikolo va karhata. Vana va xikolo va karhata na vomathichara va na timbilu to leha se. Malume Rejoine, mina n'wana wa xikolo ni nga mi tsalela 250 pages. N'wana wa xikolo wa karhata ende na discipline i hava. Se loko va mi huvahuva va mi hlukumeza va mi tsemela na tihembe n'wina mi fanele mi teka action yin'wana yin'wana hikuva vatswari va tsandzekile hikuva ku na vatswari lava va biwaka hi vana va vona ntwaku hi olidi ni ta mi raha. Se mitswari yaloyo yi yimelela n'wana swin'wana na swin'wana hambi swi bihini hi ku i chava ku biwa vatswari vo teka va nga ti va ta report va le ku biweni va vona va hlukumeziwa vo chava ku vula mina vumbiwa a ni thembi ku a nga ni ba mina hikuva ni n'wi dyondzise discipline, i dyondze xikolo a heta ni se tshama ni ya police station ni ya ni ya report-a ni ku yini yini, a nga ni dyisangi mbitsi. Mana scheme na vungwani kwala njhini kwala Soweto a hi tirha tirheni a hi yeni dango.
3: Ehe, nhlekani lowunene na ku xeweta buti radio leri khotsa kwala xitichini. Nhlokomhaka ha yi twu na mahungu lamanene. Ehe, vana va hina va lo tsandza. N'wana hambi mo n'wi tshinya buti radio, loko a ya fika exikolweni a hlangana na van'wana va yengana vana, mi kuma ku va ndla swilo swo huma ndleleni. Mi kuma ku a nga ndlangi nchumu n'wana wa mina, mara hi ku i fika a hlangana na lowo ndla swin'wanyana swo phungela na ya va a ri kona, i boheka ku a vandlani i na nandzu. Mara mhani ta ku yena ni mahlweni mi va tshinya hambileswi va nga tweki. N'wana loko o za a tsandza exikolweni swi vula ku na le kaya mutswari wa yena a nga n'wi twi, mutswari wa yena wa tsande wa n'wi tshinya mara a nga n'wi koti, se iya a ya abuse a ya joyinana na vana van'wana lava nga ri ku na hasahasa lava nga ya eku dyondzeni, se a fika a va confuse na vona. Mhani ta ku yena ni mahlweni mi nga heli matimba, inkomu.

0: Amir Nassalf, Nassum one one flower wind, you guys cook one and bang in ones in the dank or mash.
1: Inko mu kalanga. Nakum shumisa, naku shumisa, naku kwankwalan. Kuwanda kot. Yamanda and Daku can summitro lane in the lane of we engine. Merma Puris. Shikamuna CPF. Kona mugangeni ya hina ehlayisekini loko kwalo ka ku hlayisiwa hi maphorisa na CPF lexi na vakona ku xi na ku xi emphasize swinene khalanga hileswiwani vakatiko a hi veneni na vuxaka na maphorisa a hi veneni na vuxaka na maphorisa lexi hi faneleke hi xi endla hina tivani leswaku vakatiko loko n'wana mutswari a vuya na xilo mi swi vona ku n'wana wa mina xilo xi nge xi xavi hi na ti-CPF emugangeni a rhuma munhu a va vitana va ta va ta n'wi chekisisa and then va fonela maphorisa loko u ri mutswari u amukela TV leyi swi vonaka ku n'wana wa wena i n'wana wa xikolo or a hi n'wana wa xikolo a nge yi xavi TV yeleyo loko maphorisa va ta swi nga endleka va khoma na n'wi hi mutswari just because mi le ku voneni ka TV leyi mo ka mi nga swi tiviki ku ri yi xaviwe kwihi swi nga endleka va fika va lava na tirhasiti maphorisa mi fika mi tsandzeka na ku provide na tirhasiti xin'wana lexi ndlavaka na ku xi vulavula hi lexi khalanga vakatiko loko hi ri na information ku ri na information yo karhi hi vugevenga maphorisa a va tshami kona kwala atikweni rero mi tshamaku kon'we loko mi ri na information yo karhi whether i migingiriko yo biha leyi endliwaku whether i swihi swo yiviwa mi karhi mi swi twa ku maphorisa vi rivele ku va laveni vanhu valava tivani ku loko mi va tumbeta mindzuku va ta yivela n'wina humesela na vugevenga handle maphorisa i ntirho wa vona a va humesi witness va yi humesela ehandle a va humesi witness va yi humesela ehandle ntirho wa vona va hlevile maphorisa ku mi ku hina hala ka hina ku na swihi swo ngengengengengenge va ta khoma tivani ku loko mi tumbeta swigevenga mindzuku va ta swi tumbeta swi yivele n'wina and a swi nge tsakisi a hi veneni na vuxaka na maphorisa a swi kondletela mina ku vuxaka a ka vaakatiko na maphorisa a byi nyawuli inkomu
2: endeka lowunene na vaxumi tatana khalanga na muchaviseki tatana rikhotso a tshemba ma ha hlayisekile vachaviseki ko va ku vana va xikolo vo delela tatana rikhotso loko n'wana wa xikolo a za a suka kaya a ya kombetela mudyondzisi hi ritiwo swi komba ku n'wana loyi a ni n'wi tshinyi kahle hi lero o delela swi vula ku na mina la kaya o xavelela vuswa a nga ni kombetela hi ritiwo musa leriya ro swi sukusela ni le ka hina vatswari ku fanele ku va na ntikelo na milawu a kaya yi tika ku loko wena n'wana u ya xikolweni loyi a fika ku n'wi vona xikolweni i fana na mina ene i tlula na mina n'wananga hi ku ma ni dyondzanga se dyondza leswi a ku dyondzisaka swona tatana rikhotso vafana va mina va ri vambirhi va mi chava ngopfu va kha va nga mi tivi vo twa loko mi vulavula nkarhi wun'wana lowo xikolo xipfarini loko ni va twisa ni va byela ni ku ni ta ku vitanela lava wun'wana loko a endla rhongo loko va huma na mpundzu ni ri kona mi ta n'wi twa ku ni ta byela papa va vitana maphorisa na ndzi va ta vitana lava va chava se tatana rikhoto ma ni ta vula ku i nawu wu mi tshikelelaka ende loko mo langutisa mavana lama phungelaka hinkwawo lomu swikolweni va mhana kona hi lava vo dika lovo tlela byaleni loko o va a ri na mutswari wa xinuna ri na mutswari wa xisati moye ni mi byela ku n'wana a hupa a swi talangi i ta hupa lomuya swigirawundanini a hupa ko lomuya makuleni loko va dzumbini mara hayi xikolweni a ni a xikolweni wa swi tiva ku ku na moya wa xikolo ene na bava va swi lavi swa xikolo vana va lava ku tshinyiwa loko mo swi landzelisa mavana ma lama karhataka hinkwawo loko mo fambi miti loko vatswari va nga ri joni a sele na vamakwenu i n'wana wa munhu wo dika mhanako yi le makariteni kumbe le ka Hollywood mataleni hi mina tatana rikhotso na tatana khalanga dange
3: Alright, va ri minjhani muhaxi ni tshame ni pfula nandzu wa ku thyakisiwa vito ka magistrate and a ni khome na evidence hinkwayo mhaka yona leyi nga ni vavisa hi loko va nga lavi ku twa ti-record leti a ni thyakisiwa hi tona va ku a ku na evidence even ni yi humesa va ala ku yingisela
4: inkomu loko va hlangana na xiyimo xa muxaka wolowo swi tekeni ku fana na loko mi ta ka mina tanihi phorisa ni ala ni na vufambisi bya

0: So loko va hlangana na swiphiqo a court va kombela ku lakuta vona office ya court manager hi vona va nga ta va pfuna ku ahlula swiyimiso swoleswo swona sweswi a va yi va ya vona court manager. Kasi ku na mingiseri loyi a khalanga luya mani lava ya va nga kombi va nghena ro sungula i ntiyiso vatswari va biwa khalanga kun'wana a vo buha ntsena va buha va tlhela va pfinyiwa hi vana va vona loko mi za mi vona mutswari a yimelela ngopfu n'wana hambiloko a ndle milandzu swi kona swin'wana a swi tshamisekanga swi tala ku va tala.
1: Alright, ka ra hava xivutiso.
0: Okay.
1: A ni tivi ku mi nga tsundzuxa yini vhele ka vayingiseri hinkwavo tanihiloko hi ri ka weekend leyi nga busy swinene yi nga na migingiriko yo hambanahambana sweswa ku taniya
0: va kombise maxelo yo titimela hikwala mahele ya vhiki kambe khalanga vubizi hi byona xiphiqo lexi hi nga na xona khalanga hi xexi hi nga vulavula hi swona timhaka ta ti-hiking loko za ku ku ravuntlhanu ku teta vanhu a va pfumeli ku va va tikuma va ya amathekisini a tirenkeni va kumeka va ri a ti-hiking khalanga ene swilo leswi hinkwaswo swa vava swinene hi timhaka ta ku vanhu va hetelela va luzekeriwa hi vutomi bya vona vanhu va hetelela va hlangana na swiyimi swo tika leswi hi nga swi tiveki ku hi fanele hi va pfunisa ku yini mi kuma va tlhela va hlundzuka va ku milandzu ya vona a hi fambi hikokwalaho ka maendlelo ya voho hi timhaka ta ku loko va ta mangala khalanga ku va ku ri hava na vumbhoni byo komba ku i ncini lexi nga va humelela vo kombisa ntsena ku ni robuni mi robuwe hi mani a ni swi tivi kasi i nyimpi munhu na yo ya a ti-hiking na xin'wana khalanga hi lata ku va aka tiko va swi tiva ma swi tiva hi khalanga ku pfulela munhu nandzu ni n'wi hembela muku wendle swo karhi mina nandzu n'wina hi n'wexa
1: okay
0: kumbe n'wansata hemba ku ni n'wi rapini mi hemba mu ku ri khotso i yivini loko wo ya a khoto yi fika yi nga ni voni nandzu kumbe ni nyika maphorisa vuxokoxoko lebyi nga tiya munhu yaloyo i na mfanelo yo vuya police station a ta pfula nandzu a pfulela munhu loyi a nga n'wi mangalela hi vula leswi hi mhaka nkarhi wun'wana hi pfula milandzu yin'wani mi khe mi hi vonaka a hi yona a ku ri na nhwenya wun'wana hi mvulu wun'wana wun'wana a rapiwa a ta ta pfula case ya rap ku huma hala ka vamphakana loko ti kuma nde hi yi ta police station ha ni ta ku pfuleka case ya yini ni rapiwile okay hi tshama hi mvulu wa vuya ha ni vuyini ni rapiwile ha hi za ku hi vutisa wena sesi kahlekahle vanhu lava hinkwavo vo tshama loko ti ku ni sota hi mvulu va la ta ku pfinya loko hi landzelerisa hi kuma ku hayi yi na business ra yena loko swilo swi nga fambi kahle i tsutsumela kwini a police station se ku na ta tsundzuxa ka vaakatiko hi nga tirhisi maphorisa ma hina swilo swo ka swi nga ri swona hi swi swi endlaka nkarhi wun'wana loko hi ri na swiphiqo ne mi kuma ku va nga hayi attend munhu a tiyele police station hikuva a karhi a swi tiva ku hlangane na swiphiqo va west lava va dyondzaka TVET college i nga kova na subject yo va dyondzisa ku va fanele va hayika njhani a swibeje hambi mali ya NSFAS ya ku nghena khalanga mi ta n'wi vona a ya hiking ene va robiwa va byeriwa ku loko va ri ndleleni yo va suka nkarhi wun'wana va ya phalawura loko va fika ka ngove n'winyi wa polo u ta fika paka na tlhela ka patwa ku ni kombela ku i nghena laya garage i ta fika u kuma sesi wun'wana laya i n'wi byela ku niketa mali yin'wana mali liya hi fanele hi famba na yona a rhumiwa munhu i kuma ku rhumiwa hi xihlanga mara ri ntswasa a tlhela cheka movheni a byeriwa ku siya tibege na cellphone loko ku nga vuyika a kuru a rhumiwa munhu wo ka nga n'wi tivi a famba yale loko a chika movha yi luwa wu koka ti-cellphone na mali na hinkwaswo swi fambini ku vuyiwa kwini a police station ha ni khomiwe nkosi a nga vuli ka lo rhumiwa hi xihlanga a kha a nga swi tivi na ku munhu i rhumiwa a ya kwini swi la ku yi hlupheni ngopfu khalanga swilo leswiwani vhiki leri nga hundza hi vulavule hi timhaka ta vanhu lavo va buying online ku na mukula wun'wana a nga ni fonela na yena kwala xikarhi ka vhiki ya ku heta ku fonela brigade ya Sirakwana a ku a ngile ku va kumeni se a heta vulavula na mina ni ri swilo yini a ku ni vone movha ka Facebook ni deposite mali yi ringana 18,000 va ta va ta wu deliver va le ku wu deliveri ma yi twisisa 18,000 ivi ni ku mara ni byeli loko ri lagiyana hambi ku ri laha patwini laha a hova maketa kwalaha tlhelo ke le ka loko mi famba ka patu reriya ra tlhelo ra khale ka xibedhlele kumbe nursing college ku na timovha i ta wu hindza lahaya wu chipini lahaya mara a famba a landzeriwa ka Facebook a swa ntswi ni ku ni kume mani na loko i fika i robiwe hi vona hi nga ta fika i vula ku i robiwe hi mani mara khalanga kwala ni nga xavisa xilo aka Facebook loko mi khe mi famba tindhawu to tala vanhu va rhunga swibelani mi khe mi n'wi vonaku hi lexiya munhu i xirhungeni xibelani le ku xaviseni a va nge xavi va lava lexo advertisiwa ka Facebook ivi va xetlela va swi fika swi va khela matluka se hi ta ku vutomi munhu khalanga a hi verifyini timhaka ta buying online khalanga ku va ku ri swiphiqo hi timhaka ta kumi kuma ku hi minkarhi yo ku tala vanhu vo tala va hetelela va rila hi swo sweswiya lexi tlhela ku hi tsundzuxa futhe xona vanhu va hekeriwa tifoni loko wa zi vona meseji i nga wu twisisi i nga teki mali i chelela munhu sungulani mi fona ta don okay kumbe ke kona nya mahlweni akungula mi phone ta don okay kumbe ke kona nya mahlweni okay don a rumela message can you help me with

0: Oh, andri vele ngwane ya nkoka khalanga. Vanhu lava ya va project 5500 a xiphoriseni lava nga apply last year va fambile.
1: Okay.
0: Hi mvulu va sungule ku traina va le college sweswi. So ku nga hati vanhu a police station loko ri i nga fambangi swi vula ku we swilo swa wena a swi fambangi kahle. Amukela yimela project 11,000 loko ri ku himpela yi ta va yi ri kona kumbe 10,000 loko ri ku yi ta vuya kumbe 5,000 a hi swi tivi swi ya hi muthori. Kambe ho va na ku tshemba ku sweswi ku na vafambisi vantshwa va ta va na swilo na mavonelo ya vona hi ndlela yin'wana. Se ku hava swivandla swa mitirho sweswi one community ya hina a xiphoriseni ene mi nga xisiwi twa ku sejana ni vone post yin'wana tiposo ta hina khalanga loko to huma loko mo vona advert yi fanisiwe phorisa va karhi va ku hi lava vanhu va 10,000 an example loko vo hlawe yi khi hlaya le hansi leyi i ta kuma ku tsariwe cellphone number vhetani mi swi tivaka ha swa hina email ya hina hinkwaswo na website ya hina yi ta ku www.saps.government.za loko mo ze mi vona xinavetiso xexo xi vulavula swin'wana swa ku recruitment at what yini yini yini at what sweswo swa a hi swa hina ene na swinavetiso swa hina swi va swi ri hava yini ti-cellphone a yi cheli ti-cellphone hi mhaka ya ku khalanga swi leswiya i swilo swa official swa xiphorisa se hi la ta tsundzuxa ka vaakatiko ku va nga robiwi a va swi tivi ku nchumu wun'wana na wun'wana lowu ta ku huma ka xiphorisa na ti-website ta hina yi fanele ku www.saps.government.za so that na munhu un'wana na un'wana loko a rhumela swilo swi ta swi ta kumiwa heri na nambara loko hi humesa swinavetiso swa hina hi humesa landline ene a hi xi tshama hi ku hi ta demanda mali hileswaku hi khomele vayingiseri va Giyani Community Radio swona ka ndzhangu wa siku ra namuntlha hi ta hlangana na vona hi ra mitlhanu vhiki leri taku khalanga hlayisekana hinkwakokwako lava nga kona hi va rhandza swinyawula
2: inkomu hi khense swinene ta tlhela hi hlangana vhiki leri landzelaka
0: inkomu khalanga.

0: DJ Maphorisa mixer wa GZR FM famisana kahle mfeleke na X2B risimra ko ri twege bitu baku abantwana bako rifika ri chukumeta kahle ka 23 wa timinete ntsena mixer ngeni kahle mna na wena eka awara liya ya naro eka ndrenga wa sukura ramtla it's Friday mafara zozo ramtlanle ri nene ka wena mixer ramtlanle wa kahle wa sukura timune ramumune eka ngweti ya vunkaya ka lembe ra magidimbiri na makumembiri ntsevu
1: ntiyiso wa helela vayingiseri wa GZR FM amkela nhlekani lowunene hinkwakonkwaku lamba ku mukhamera ko nhlekani wa moya mani kambe ke va ke ke swinene ku yingiseri bya n'wina bya makoya hinkwakonkwaku lomi va ku mukhamera kona a vula na kambe ke ku ina we are the voice of the nation ku tele adorobeni a hi langutanangutena hi vene na vuxiyaxiya loko hi kha hi tlula amadorobeni na mapatu xikan'we na vacheri va hina hi chayela hi vukheta hi fika lomu hi hlayisekile kambe ke hi va hi kha hi nghene kahle ngopfu hi khensa na ku va ha swikuriri ku va kha va kote ku famba languna kahle ngopfu impela wa mutlhanu hi ya ka mahele ya vhiki
0: i sweswo ke mingiseri wa GZR FM mpela ke hi nghena kahle ka mahele ya vhiki mani ku va hi kuma hele ya kona vhiki nga ri maxelo maxelonyana mata onaona swin'wana na swin'wana mara swi na mhaka mingiseri xikurukumba feleke ku hlayiseka ndhawu ta ku hambanahambana ko kwalamu ka tamiri kona hambiswiritano no kota ku bamba rilo dadikimeta kahle velekele ka awara leya ntsevu tshamise sweswo hi masiku na masiku ku va ku tshamise hi swona tiko ra Afrika-Dzonga kumbeni ku kahlekahle a Limpopo van'wani va kona va va na gome eka siku ra namuntlha van'wani va ri karhi va rejoyisa ka ku tsoniwa ka bail ka gagaxi lama swite na Charlotte
1: ntiyiso wa helela ene loko va hi khena nguta kahle ka tolo va komberile judge leswaku kumbe magistrate va komberile leswaku va nyikiwa nkarhi kumbexani va nyikiwa ku fika ka ra namuntlha siku tanihiloko maloya ra tolo va va kha va pfalapfala laha na laha no seketela laha na laya kambe ke a hi na ntshembo van'wani va hina ku ri hayi swi ta fika swi va swi kha swi famba kahle kambe swi fike switsandza lava hlamusela kahle ngopfu ku va ta tlhe va ti vonakarise kahle hi November swi lava ku trial ya sungula hi November
0: 86 ta November
1: exi leswaku September hinkwayo phela September ya ha ku sungula September October ivi hi ku November
0: se va nghena ayane mara va ha ri na nkarhi wo va nga kota ku aphila I nga ri ku aphila swi na masiku mo karhi sweswo hundzeliwa hi masiku mo karhi a va ha koti ku aphila mara sweswi i nga ri chance wo va nga aphila yi kona swinene ngopfu so swi ya hi ku va ta va ri karhi va tirhisa ku yini na ku van'wana loko hayi loko va aphila kahlekahle vo fanekele va cinca na muyimeri van'wana va ku he swi ya hi ku muyimeri luyani wa nhlonge ya ntima a swi lava munhu wa nhlonge yo basa voka ni nga tiku laha ku humele mara van'wana va ku swi ri kahlekahle swi nga ndla swilo leswiwani ku sukela emasungulweni wona xona state a xi swi tiva swa ku xi le ku endleni ka yini kumbe xi nge va nyiki bail kusukela emasungulweni leyi a wo va jikajikisa ku fana na sweswi va nga ti ha he a hi endla hi vomu ka swin'wana so ve leswi tikombisa swinene ku ri a va swi tiva swa ku vona ke va yime kwini hi ndlela yoyaleyo nakambe ke rin'wani loko mo va mukha mi languta ku ya hi van'wani va kombisa kumbexani ko loko nghena ka swi nga swa mabulo va ku hayi swo boha vatsoniwa bail swi nga ndla mi kuma ku ri judge liyani yi la komba misa lowa muyimeri ku a ngo tiva ngo nawu vona va endla ku rhandza ka vona a nga ti na profile ya yena yi le henhla ku hi ku mina ke ni tengela vumani na vumani i ta fika hina a hi kota van'wani va ku swi nga ndla ku ri swo swi nga va dlayisa van'wani va ku ti-influencer ta ka gaza hi tin'wana tona leswi a swi postiwa ka social media hey ta huma he swi nga ti yinyini va ri karhi va hlekulahlekula magistrate ti-witness ta mfumo na swin'wana na swin'wana va ri na swona swi nga swi ri swin'wana leswi wela koho hi lava swi vulavulaka swiyenge swa mabulo
1: hi tlhela hi languta kahle ku ri ti-case ta ku fana letiwani leti va ku ti kha ti khumba fraud na ti-money laundering hi va hi kha hi kuma ku ri va tele lava nga ti dya timali va kha hi kuma yin'wanyana leyi a yi ri ya vo ma-100 million lava ku kha hi kuma kahle ngopfu
0: na leya 800 million
1: ya se loko va hi kha hi languta kahle yi fika yi nga vi fair loko va hi kha hi swi languta kahle ku leyiwani ya va lama switi ntsengonyana wa le hansi futhi hi tona ntsengo wa le hansi compared to liya ya vo 100 million se ai
0: u ka yi nga tivi ku ndleka yini nawu mara swi tikombisa i nga ri court kumbexani ke va nawu we le pulukwani ve le ku tirheni ve le ku tikiseni mara swi ri van'wani ve ri ingaku matimeles the way va swi endlisaku hi swona a ka ha ri ku landzelela ti-roles ta court
1: ya nanguta hi the way yi nga fika hi kokisa xiswona va ha apply-a for bail se swi fika swi va hi ndlela yin'wani kambe ke hi ta ku yini ku halwanga henhla ka nawu khensi swinene vayingiseri va hina kambe hina hi tsimela kahle ka awara kumbexana eka tinhlokomhaka ta mahungu na lunghile wa ka malepfana
0: Alright, this is Gaming Zero G Zero FM. We from Bagatla and Tela Yaleo Right, and Grandma Katishavisa, a Lungi Malifan Felicata and the Gatla Toko Makatama, and the Gasso being Serno Gonoko Pampa loaded with our Koya Martin Coco Lashon, 106.0 Carrit, Rashaka.
2: Kukumekansena loko joine Armarovela Funeral Services Joina na munga Ebu tsarsa 13 wa shiro Hante ko langsa malembe 14 hiwena Plan A U joina hi 210 rand Plan B 220 rand Plan C 260 rand Tekele lukwe le shabu Te presto hina Aitona to chicha chicha Tarte tia Yoko reka Plan A Yoko inka 2100 rand ya grosari Plan B 2200 rand ya grosari Plan C 2500 400 rand ya grocery. Eka tu plan hinkwato hiku inka na HM ya 150 rand. Yoko kunga la shihina. Eka plan A hiku inka 4000 rand. Plan B 4500 rand. Plan C 5000 rand. Tekele nso kwenye shaku. Unwana na unwana langa na jbukwansha Armarovela Funeral Services. Wapfumele rwa kutlema hante kashpimelo. Zena ukume shibukwani. Kasi nabana bote sunga ilasa hante kashpimelo. Hikumeka egiani malamlele mkwa kwa ila salema chakwenja Jaga, Sanini, Makakapachi, Naleka Mapale. Ina Rabi, Eka Skopo, Mcheketa Sekshi, Nale Skosese Wholesale, Entaka Magazine Hardway, Nale Kapani Hakumeka, Ema Vilani Complex, First Floor, Kuswa Nale Teksiren Kele Mpenama. Sefule Rabrincha, Eka Mkwati, Next to Yusef, Ebu Lobedu, Nale Elim, Opposite NTK, E Joni, Hikumeka, Extension 4, Parliament Street, E Ivor Park, Ile Extension 3, E Freedom Drive, Kuswa Nale Police Station, Nale Katokchanyi, Medical Center. Nale Skadafi Winterfeld. Kuswa nale Maneme Long Primary School. Se kumeka nale

0: vanhu vayisati i timhakeni ta machangura
1: timhakeni
0: ta mali mi karhi timhakeni ta mali ntsena na swi swa manyanga mani swi rhandziwa ngopfu loko o ta munhu a fika a paka xibebenyana xa yena vona ngari xa tsakanyana a chika a nuhwela kahle swi va kahle hayi phaka ti inside and then nakona ke mi nga hanyisana nkarhi wun'we kumaka ha i munhu wa mina luya seni ha hi na 2 years hi ri swin'we ku ri hi ku ko va ko va process la ku loko la i le ku tiviseni ku mhena na yo customer la va ku yima hi languta leswiya yima hi languta leswiwasi a yimela ku va n'wi hlamula ku hayi a nga ta haleni i kota ku yi famba
1: a hi tindhawu ta le kule ntsena kumbe vo Durban kumbe a xilungu ntsena na kwala Polokwane va kona van'wani va tshama ku va hlangana swona kambe va chava ku heta va kha va humela ehandle va vula timhaka to fana teto mangiseraserafa ma ha languta kahle ka swihungwahungwani leswi baka mponge eka ra namuntlha siku va kha va hlamusela kahle ngopfu ku ri ka siku ra tala ku na nhlengeletano wa tinhloko ta swikolo leti va ku ti kha ti ri kona kwala Limpopo laha u nga heta va va kha va hlanganile kusuka ka swikolo swa ku hambananahambanana mi nga ri va leswaku tanihi loko wa xikolo hi wena fanele ku va khemeka leswaku xikolo hinkwaswo swi famba kahle migingiriko hinkwayo yi famba kahle vana va ta xikolweni kahle vadyondzisi va dyondzisa vana kahle ti-uniform hi kahlekahle hinkwaswo se hi va hi kha hi kuma kahle ngopfu ku ina tinhloko ta swikolo kusuka eka tindhawu ta ku hambanahambana na va hlanganile ka siku ra tolo etindhawini tale Polokwane kona kwala Limpopo xikongomelo xa kona a ku ri xitomelo xa nhlokweniletano a ku ri ku va ku burisiwana kahle ngopfu tiawara ka tinharhu kumbexana masiku manharhu tanihiloko ku ri ku switolo a ku ri siku ro hetelela ku kuma xintshuxo xa ku antswisa mbuyelo wa xikolo leswi mavaku ku a va va vulavula kumbexana burisana hi mbuyelo ntsena a va nga khumbi timhaka ta ku vana lava
0: mahanyelo na swin'wana na swin'wana ya
1: phela swikolo swin'wana hi khazi swi kona kwala Limpopo kumbe kwala Giyani hi nga ta ka hi nga swivuli mavito ma swona loko fika nghena ku basile
0: ya
1: ku discipline vana va kona va discipline hinkwavo i nge kumi na phepha ehansi a nge hlamuli thichara hileswi a xi rhandzisaku swona hambi mhani lava pfunaka kwalaha xikolweni a nge va hlamuli
0: hi ndlela leyi yena a swi lavisaku swona
1: se loko ku ri ka nhlengeletano lowu a va tlhela va kota ku va kha va ngetela ka agenda ya vona ku ri hi nga pfuna na xinjhani hi swi sungurisa ku yini ku va vana lava heta va vuya endleleni isungongwani leswi swi nga kona
0: i sweswo mingiseri ku ya mahlweni veleke ri kona veleke kumbexana maphorisa xiyenge xa SIPS va le ku endleni ka vulavisisi endzhaku ka loko n'wana wa ntanga ntlhanu kumbexana grade 5 a yimbisiwile swichudeni kuloni hi nkarhi lowu a va ri exikolweni exifundzenikulu xa Gauteng ka sike va ndzawulo ya dyondzo exifundzenikulu xa Gauteng va tiyisa leswaku ri ka vulavisisi byi le ku yini emahlweni endzhaku ka loko xichudeni xi yimbisiwile hi swichudeni kuloni nkarhi lowu a va ri exikolweni a so xanguve hi ka sike nghozi ku vikiwa hileswaku ri ka yi humelerile 14 ta n'weti ya August ka lembe ra 2026 endzhaku ka loko entlawa wa swichudeni swi hlurile xichudeni hi matimba hi nkarhi lowu a va ri eku holoveni xichudeni lexi nga vaviseka ku vikiwa leswaku xi le kumeni ka vutshunguri bya madokodela kasike xichudeni leswi khumbekeke eka nandzu swi languteriwile ku tekeriwa goza ra xinawu loko vulavisisi byi fika emakumu se a ku holoviwa loko u holoviwa ku kahlekahle a n'wi yimbisa vana va n'wena
1: vana va n'wena mandomi swikolweni laha eyi ka tika swinene kambe a languta kahle mingiserisa ra fame eka rin'wana ra hungu leri fambaka emahlweni mi swi tivaka ku ri himpela ku ve na timpfula to karhi leti nga fika ti va ti kha ti hlasela tindhawini ta le China Nepal lava kha yi kuma kahle ngopfu mingisa ra mina ku ri bodara ya le China Nepal yi va kha va hlamusela kahle ngopfu ku already va va kha va kume kahle ku nhlayo ya vanhu lava nga lahlekela hi vutomi bya vona is 1,287 ya vanhu lava nga hundza emisaveni lava ku kha hlamusela ku ri so far vanhu lava nga lahleka is 5,083 se leswo ka swi nga na ntshembo ku ri loko va lahlekile phese yi khale kha ku laviwa va kwini va fambe na mati na ku ndlise ku yini i timhaka leti va ku ti kha ti ri kona kumbe ta ha fambisaka lava ku va kha va hlotahlota ku ri ku humelele yini va nga va ha kuma vanhu vo karhi lava nga lahlekela hi vutomi ke
0: All right, so ke mingiseriwa GSFM se ri kahle mfeleke na ntlhanu wa timinete yi nghena kahle ka awara leya mune awara ra mune lunghile malefa ni ta va khalandza kahle na mahungu ya awara leya ya mune hi nghena hi laha andzhaku ka sweswo nongonoko bumper loaded wu ta va wu ri karhi wo landa.
2: Ziyamova epatwini u claimile direct na RAF kambe claim ya wena ayilokutsoneni ka mihandzu ungabe ukaratiwa hi ku blokeliwa ID ya wena.

khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena tihlanganisi na vamabunda Attorney i tinoyara leti ti tshamaka epitori kumbe ku tirhela epitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani kambe ku yisa emahlweni u nga tlhela u pfuneka hi swa divorce intellectual contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate tihlanganisi na vamabunda Attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327 u nga rhumela na email eka info@mecca.co.za mabunda Attorney na a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu

R50. Loko ku nga lahli hina. Eka plan A, hi ku nyika R4,000. Plan B, R4,500. Plan C, R5,000. Tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa Armarovela Funeral Services wa pfumeleriwa ku claima handle ka swipimelo ntsena u khume xibukwani. Kasi

0: ku amukela eka nongonoko ku ri wa mutlhani lowu saseka n'wina hi va ku hi kha hi famba nongona kahle hi siku na siku ha khensa swinene vayingiseri va Jesus FM mimpela nkarhi ku va hi kha hi kuma kahle um swihungwahungwani leswi va ka swi kha swi bampongo na le ka nkarhi wa sweswiwani ku ve na timhaka muyingiseri wa mina kusuka kahle eka lembe lera ra 2020 lava ku kha ku khumba kahle Phalaphala Farm leyi va ku yi kha yi ri ehansi ka president wa hina president Cyril Ramaphosa lava nga heta va kha va hlamusela kahle ngopfu mingisa mina ku ku yiwe timali ta ku hlayahlaya swinene laha va ku yi kha yi kuma kahle ngopfu mingisa ra mina ku ri sweswo swi humelele kahle kambe ke laha va kha yi kuma kahle ngopfu ku swi hete swi va swi kha swi tika kambe lava va ku va kha va hlamusela kahle ngopfu ku hete ku va kha ku yiviwa kahle timali to tala laha ku nga va na swivutiso swo talatala va va kha va vutisa kahle ku ri kasi swi ndlise ku yini ku timali leta to tala ti va ti kha ti vekiwe ka safe le Phalaphala Farm leswi swi hetaka swivutiso swi yisiwa kahle ka president wa hina president
1: Ramapo.
0: Yes kambe ke hi va hi kha hi kuma kahle ngopfu mingisi ra mina ku ri ku ve na loyara ya party ya MK ku nga vona Dali Mpofu laha va ku kha hlamusela kahle ngopfu mingisa mi ku va nga yisa mahungu kusuka kahle ku yisa kahle ka Western Cape High Court lava nga heta va kha va va kombela va High Court ya Western Cape ku ri va nga undermine kumbe va nga tekeli hansi mahungu lama se ma nga lunghisiwa hi Constitutional Court hi mhaka ya Phalaphala se lavo tala va hetaka tivisa kahle ku humelela yini
1: yane
0: president ku nga ku na leswi swi pfalapfalaku
1: swa humelela ende ku hava lexi nga endlekaka tani ku vona murhangeri wa tiko ra Afrika-Dzonga xin'wana na xin'wana president xi le mavokweni ya vona hi ndlela leyiwa nakambe ke va tshinalo PAI ne va tiyisa timhakeni ta ku ri vana lava ya va nga kumeka va ri karhi va hlasela Mr Elvis Chauke nkulukumba lava va nga vonaka va ri karhi va cheliwa hi mati va biwa hi vana i va kwala Limpopo i bava va ka Chauke kumbe i tatana Elvis Chauke ku kombisa timhakeni ta ku mingiseriwa GSFM tatana Elvis Chauke veleke hi ndlela yoyaleyo va kume mpfuno eka tshinalo PAI laha sweswiwani va nga ku endleni ka vulavisisi ka ha kumeke vanhu va ku ringana mune kumbe ntlhanu eka vafana lava van'wani se a va tirhisana swandla ku va va va bana swin'wana na swin'wana na swin'wana va le ku yimeni wun'we wu nga kombisa timhakeni ta ku mina hi mina luyani ka fika ndlayini lahaya ka sika va kombisa timhakeni ta ku ka vona hinkwavo lava nga hoxa xandla eka mhaka liya kumbexana ka ku hlaseleka tatana Elvis Chauke un'wana na un'wana i va boheka ku va deal-a na yena hi ndlela i ngo to engari swa hlwela kumbe a va ku rivele kumbexana mi nge fiki ka wena mara veri hayikho u nga vileli na le ka wena ve le ndleleni va ta ku fikela
0: ene mi nga rivali phela ku ri ku na inani ku na mhaka ya ku va ku ri na mikandziyiso leyi va ku yi kha yi ri kona yo kombisa ku ri i va mana va kha va endla yini i va mana va kha va endla yini se hi himpela swa swi ta swi kha swi dyondzisa vantshwa hinkwavo ku ri a hi hlonipheni vanhu lavakulukumba
1: alright sweswo ka mingiseri wa GSFM hi ndlela yoleyo ke va kha hi famba kahle ka awuri la nhlanu no gilema lepfanta va khalanta swihungwana leswi vakiwaka tiko rani ra Afrika-Dzonga gimetiles friday va fara swoswo ra mitlhanu lerinene na sala mehe va n'wa swimanimani awuri la nhlanu ku fikela kahle ka awuri leya ntsevu kasi khazi hi loko se wini chayisile mativa mi famba
0: kahleboboyboy
1: don't know all over the mood mingiseri wa GSFM mingiseka mahungu awuri leya ntsevu ya

0: Italian.
1: Kumustilo samba na mga.
0: Kumustilo samba na mga.
1: Feleka
0: Reloaded.
1: 326 Nintega. La Tompinja na Haihua.
0: Pampa Reloaded.
2: Xana u tshama u humelela nghozi ya movha epatwini u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tswaleni ka mihandzu u nga va u karhatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena tihlanganisi na vamabunda attorney i tinoyara leti ti tshamaka epitori kumbe ku tirhela epitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lana kambe ku yisa emahlweni ngakhela upfuneka hi swa divorce intellectual contract kumbe post national contract registration hambi kuri administration of estate tihlanganisi na vamabunda attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327 unga rhumela na email eka info@mecca.co.za mabunda attorney na a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu

0: ka ntsako na sakane maswangani ka thomo i vana va ka hina lava na hinkwavo lava birthday yaku na vona vanhu lava hinkwavo a va navelela hi manana mari ya masangani kwala ka masangani kwala mina le hansi ka vuhosi bya ka holeni wa maxangu wa mpatso danko
1: ni ku happy birthday ka ntukulu wa manjajani ka mchipisi happy birthday ka tsakani na ntsako aka thomo le ka maswangani leyi ni ku happy birthday ka vanhu hinkwavo lava nga siku ra vona mutlha va naveleliwa hi mama albila ka xikupani inkomu
2: tokomkeloko boss I fam kona 6.0 mega heads FM MK e Friday ya kahle wa yi dona wena ku laha handle ku busy nya moya swimele hi matonsi nguwarele sa gaza sweswi
3: ei ti famba hi navela kahle vanhu va bebulaka eka siva bebuliwa eka siku leri faneleke moenteka lowe mixer 060 8875942 hallo
4: ahe kazi
3: yes kazi
4: mo hi va navelela va before hi va heleleta moya wa vona va ri ku na ntukulu wa manjajani vukamusi jajani le ka mchipisi a ri kolweni na joni ku na mhana titombi le ka bode ku na ntsako na ntsakani maswangani ka thomo mathwinsara ku na hlawulanisiweya le ka mavuza ka vaboti mathosi ku na sesi khensani mathosi ka xikundu kaya ku na mama triple r le ka makoxa hi tibondeni na le ka tinyiku rose mhlanga laha ka siyandhani ku na seseli na baloyi aka mukhomi i makhelwani wa magodo na hinkwavo lava kulaka na maki wa magoda le ka mukhomi hi ri ndhambi ya mukateko a yi vanele a va naveleliwa hi mhani maxinzi kokwani wa ku hlula ku kala gan 16 inkomu khademi ni heleketeni se ni hi le kayo
3: hai jab kazo eswezo wetela nkandziso wa rito mirini
5: ntsa ku ri happy birthday ka siva ra Cedric Rikhotso kwala vuhehli MC ya le vuhehli munhu la nga yimisa tiko hi August 31 vuhehli mana tintombi suka ri saseki vana veleriwa heleki ngobeni na vuhehli.
3: All right, Kenzin Velikele Gingobin Lava Yehle La Monte Kaming Zer 106, hello.
6: Hello.
3: Hello.
6: Mijane Malume.
3: Hey, Pukile Mjane Tukulu, Zala.
6: Oh, Nikuona ma Nikuate Ngoku ma Nikuwani ma.
3: Nikuate Le Yiri, Mo Beth Deana Muta Kukwani, Ntukulu.
6: Lechishi Purumuru Lechie Asho Nagili Kambeni Sungule Silungili Ni Sungule Kale Nika loko va huma ni nghena hayi kumeli
3: sorry mara se mi kumini n'wina loyi
6: mi pfukile na
3: i pfukile mpfukile
6: hayi pfukile mani na vana ni kona kwala ka mbokota na mina
3: nala ka mbokota hi khensini ku birthday mani
6: majava loyi
3: hi khensini hlayisekali
6: Hayi a ku tsakiwe hina n'wina kwala kusuhi laha
3: hi khensini le ka mbokota hlayisekani kokwani maxava
6: mita mi ta hi vona mi ta pfa mi dya malamula laha emutini wa hina laha
3: hi ta mi vhakachela kwala ka mbokota hi ta dya malamula hi khensini hlayisekani hi ta vhakacha
6: Bye bye.
3: Kesi lo kwa mashaba la kambokota la. Ka ske munhu wa dimina jamming se ringe ka tlhavele ka hurle anthan te ka mixero ka etelela no ma elani nga ngena i call us Friday boys ma fara zozo no nyama lala. Hallo.
7: Hallo mjane.
3: Mipukile.
7: Ah, here is the dad ka nwana nwanyana. Ho sungula ngena na namuntlo.
3: Ho sungula ngena na namuntlo. Why mi ngena mi ri na that thing na? Matwa mina mina vava vhumhe.
7: I papa twins kwala ka mavalani.
3: I papa twins ka mavalani.
7: Marino na.
3: Meri papa mani.
7: Papa Chris.
3: Oh papa Chris ka mavalani. Kesini papa Chris.
7: Dando.
3: Shap papa Chris. Papa Chris bala that thing man. What about Friday nyana phakati. Anyway, mi ngiseri ni vanhu kha ni gimeta kahle nongonoko a hi hlangana kambe sota eka nongonoko luwani wa religious talk awara leya 12 gimeta kahle fele ka awara leya nharhu ka sikana kambe mi ngiseri mi sala mi tiphina kahle mativana hi minongonoko leya GSRFM vanhu kha ni huma kahle la ka nghena hi kona evakoku ta nyanganya ku ta tshwa mukhava babaye mi sala mi tiphina hi minongonoko ya GSRFM ni fambile mina.

0: Nkarhi wu veka kahle ka timinete leti ti endlaka tinharhu hi ri karhi hi sukile ka awara ya tsevu. Loko mi switwisisa sweswo hi nghena kahle ka nongonoko wa mahungu ku nga nongonoko wa ta miganga ku ri ravuntlhanu siku leri ravumune ka n'hweti ya Ndzhati ri ka lembe ra 2026. Eka nongonoko eka madambi ya namuntlha hi ta languta eka rendzo ra MEC wuntshwa loyi a ku hlambanyiwaka la ka xifundzankulu xa Limpopo eka tindhawu letiya ta xibedhlele xa Leboa Home. Ta tlhela nakambe hi va hi ri karhi hi languta eka huvo ya vuchuchisi ya NPA la ka xifundzankulu xa Limpopo na ku languta eka pfhumba leri nga va kona eka xifundzankulu xa Limpopo hi ku rhangeriwa hi premier xifundzankulu xa Limpopo hambi ku ri mukhomixinara wa maphorisa ya xifundzankulu xa Limpopo nkulukumba Jan Skeppers na van'wana. Hi ta va nakambe tlhela hi va hi ri karhi hi languta eka mhangu leyi nga va ri karhi yi humelela eka siku ra namuntlha le ka tindhawu letiya ta Secunda laha hi nga vona phorisa ri karhi ri khomiwa eka mixo wa siku ra namuntlha. Ta languta eka ndhawu leyi ya vutleketle ka xifundzankulu xa Limpopo na vo va ri karhi va kombisa leswaku vachayeri va fanele ku va va ri karhi va chayela hi vukheta emagondzweni loko ku langutiwa eka mahelelo ya vhiki lawa hi kongomaka eka wona tanihileswi ku nga ta va na nkhuluko le henhla wa swipandzamananga ngopfu loko hi languta eka ntirho lowu nga kona eka kereke liya ya ZCC eMoria. Swin'wana leswi hi nga ta va ri karhi hi swi languta hi ku va hi languta eka swisolo kusuka eka vandla leriya ra umkhonto wesizwe phathe ku nga MKP hi ku komisa loko ku langutiwa eka xiyenge lexiya xa ku fambisa mihlawulo kun'we na vandla ra African National Congress. Sweswo na swin'wana leswi hi nga ta va ri karhi hi swi languta eka nongonoko eka madambu ya siku ra namuntlha. Khensile swinene mathonsilaselari swakwe eka awara leyi ya ku hetelela hundzeni la loko hi vuya ta va ri karhi hi languta ka hungu leri fambaka emahlweni riperele
1: Damiganga 627 ni madambu la mi nyika timhaka leti hisaka. Damiganga rhula ka miehleketo ku kumeka ntsena loko joyine a ri marovela funeral services. Joyina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena. Plan A u joyina hi 210 rand, plan B 220 rand, plan C 260 rand. Tekela enhlokweni leswaku ti-price ta hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya. Loko ri eka plan A hi ku nyika 2100

andle ka ku dya nkarhi mi yingiseriwa mina ku njhani kwala nga i ni yingisela ka wu ri kona u vulavula na mina ntombi yo zenya ntombi ya le swikondweni swa maleza wa zenjivi ntsezeriwa ka hlongwana ni ri ntukulu mamujaji nwa risimati na sira mamujaji nwa mathole ka mavuza kaya mbuya va pfukile vanhu no va na ntshembo na ku pfumela leswaku vanhu va pfukeni xekweta vanhu hinkwakunkwaku kwaku lomi ni yingiselaka mi ri kona minjhani na aka nongonoko wa Sportville ka majaha masiku ra namuntlha ti tele leti ni lavaka ku vulavula hi tona mara ti-interview ti tele ku tlula mpimo ka majaha masiku ra namuntlha miyingiseri wa mina so ni ta va ni kha ni tshama ngopfu ka ti-interview ta ni khomela miyingiseri wa mina kulukumba pitso jenge msimang va tivisa xipanu xa rixaka lexi nga ta va xi kha xi tlanga mitlangu yimbirhi ya nkoka na wun'we wa xinghana kasi ntavani kha ni nghena aka mitlangu leyi vaka yi kha yi tlanga ka ya Betway Premiership aka majaha masiku ra namuntlha ta ku byela leswaku ku tlanga va mani wun'wani wa vatlangi a vuriwa leswaku a nga ha na sayiniwa hi xipano xa Mamelodi Sundowns kahlekahle vatlangi vambirhi lava ni nga ta va ni kha ni vulavula hi vona loko nkarhi wu ni pfumelela miyingiseri wa mina i kuma kahle ka audio streaming xa hina xa www.gcrfm.co.za nhlokomhaka ya hina yi olove swinene miyingiseri wa mina nkulukumba pitso jingi msimanga va vule xipano xa hina xa rixaka lexi xi nga ta va xi kha xi tiolola ku va va kota ku va va selecta vatlangi lava voho va va lavaka voho leswaku va va karhi va tlangela xipano xa rixaka a hi sunguli la ka van'watipala miyingiseri wa mina nhlokomhaka ya hina hi teka kwala ni yingisela kahle miyingiseri wa mina a tipaleni va a va cincanga ngopfu nkulukumba pitso jingi msimanga I think you did well a tipaleni ku na Rowan Williams Sipho ka China Ricardo Gos asidi defendara ku na Obro ka Modiba Samukelo ka Bini forwards Basidien Kamukelo Sibilibili Thapelo ka Murena Thabang Matuludi Olwethi Makhanya Khulumani Damani Ime Okon Lebon Siema Nkosinathi Sibisi Tshepo Mashilwani Tshepo Mukwe utani khomela Tebuwa Mukwena Lebogang Mobi Semren Dancing Spelelo Sitole Batus Abbas Brooklyn Pohenpool Ingrain Harainas Yanelo Kambuthuma Leila Foster Kesias Mailula Oswina Polos Pus Ditachani Tasrik Matthews Lebohile wa Kamfukeng Tembazwani Ronaldo Fanil Thapelo Masego Tshepang Moremi Luth Sai Sandrel Campbell elaba nkulukumba pitso jingi msimanga angava avalanga leswaku atalanga ka vona majana lama mangata mangulwela nyimpi mingiseri wa mina ka majama siku rami so hloko mhaka yena sika kwala hi ku vona ka wena voni nga ku kulukumba pizzo jingi msimani kuna swinwana nga swincica leswi nkulukumba Hugo Bruns anga switirisi yena anga switirisa ka vafana lava nga valanga nibyeli kuna the changes leti ti vonaka ku ti cincini ku hambana na leti nkulukumba Hugo Bruns anga va a ti introducer hi nkarhi wa yena so nhlokomhaka yina yi suka kwalani miyingiseri wa mina hambiswiritani no va na ntshembo ra ku pfumela leswaku tatiphina hi nongonoko wa Sportville ni ku byeli leswaku hi ta va hi karhi hi sungula hi ti-interview ka majaha masiku ra namuntlha ni khomela ni ri majaha masiku ra namuntlha miyingiseri wa mina ku na mitlangu ya Betway Premiership leyi vaka yi karhi yi tlanga ka majaha masiku ra namuntlha ni pfumeleni va ni kha ni ku nyika fixtara ya kona ta va ni kha ni ku nyika fixtara ya kona leswaku i va mani va nga ta va karhi va dodombisana aka majaha masiku ra namuntlha miyingiseri wa mina hi va hi karhi hi lava ku tiva leswaku va dodombisana va yisana kwini loko swi ta ka timhaka ta mitlangu ya bolo ya milenge la Afrika-Dzonga miyingiseri wa mina hinkwaswo leswi swi kumaka nongonoko wa Sportville na mina ntombi yo zenya mitlangu leyi ya Betway miyingiseri wa mina loko u languta tlhelo u kuma leswaku xipano xi xa we xi nga va xi sele ndzhaku hikuva xi nga tiyimiseli ngopfu loko swi ta ka mitlangu ya Betway Premiership u nga kuma xi rhangini hikuva xi ri ku tlangeni kahle xi kha xi teka mikutlunya ka ha ri nkarhi ni vulavula hi mitlangu ya Betway Premiership miyingiseri wa mina so aka majaha masiku ra namuntlha hi langutele ntlangu nakona lowu nga ta va karhi wu tlangiwa kumbe mitlangu mimbirhi leyi nga ta va karhi yi tlangiwa lerivala ra mitlangu ra Royal Bafokeng ta va karhi vona Marumo Galaxy va tlanga na Polokwane City
kasi Richards Bay ba amukela xipani xa AmaZulu usuthu aka majama sikura namuhla so mitlangu imatutu bana bantabasi aka majama sikura namuhla mingiseri wa mina kunjani kwala ningisela ka uri kona no vana ntsema na kupfumela swa ku hayi that pina mina na wena aka majama sikura namuhla loko nibuye ndiya na RVD aka nongonoko wa Sportville kusuka le aka ndzala ma tournament le nga kona le ka okay. K

Ai vuyindlela leyi mi yingiseriwa mina u nga rivala leswaku u yingisele nongonoko wa Sportville na mina Ntombi yo Zenya, Ntombi ya le swikhundleni swa maleza wa Zinjiva. Ni ku byerile leswaku loko hi vuya mi yingiseriwa mina hi ta vuya na RVD atindlwini ta hina ta vuhaxi. Mi yingiseriwa mina ku ta hi byela leswaku va ti lulamisele ku fika kwini mayelana na tournament leyi nga kona kumbexani mayelana na mitlangu leyi nga kona le ka khe ka siku leri ra mundzuku. Mi yingiseriwa mina hi ri hi nghena laha hi twa leswaku hi nga n'wi kuma a ri nqinghweni ki.

0: Hello.
1: RVD hakwamkela kana ngone kwa Sportville ubulavula na ntombi yozenye.
0: Hello.
1: Ahe ufukile.
0: Hello.
1: RVD ufukile. Aw, kwena singwana sifambi kahle. RVD.
0: Hello.
1: Ufukile.
2: Hello.
1: Aw. Eh inke sona mingiserwa mina sifambi sona la. Herini nzama no rohetelela. Loko swi nga yendli swi tava swi nga endlanga mingiselo ya mina ni le ku ndzameni hi matimba leswaku a va karhi a kota ku va a vulavula timhaka ta tournament leyi nga kona leyi ka kaka siku leri ra mundzuku a hi n'wi ringeti ro hetelela. RVD hakwamukela ka GCRFM. Ahe u pfukile.
0: Hello.
1: RVD akwamukela ka GCRFM. Swin'wana swi fambi swona laha.
0: Halo.
1: Ahe, RVD akwamukela ka GCRFM. A vula ku halo RVD, mara swi swa yena swi fambi swona, swi ndli swona laha. A ni tivi ku nga va ku ri na nkingha ya yini laha i ri ni ringeta ro hetelela. Interview ta ku tala RVD, u ndla yini mara. RVD akwamukela ka nongono kwa Sportville kunjani?
0: Hello.
1: RVD kunjani?
0: Hello.
1: Network a yindli swona. Ni ringetile eva yingiseriva hina ku va hi n'wi tisa atindlwini ta hina ta vuhaxa ta hi byela hi xitalo hi mayelana na mitlangu leyi nga kona le aka K. Hamiswiritani? Ri ni hlaya fixara leyi nga koho leswaku yi tshamise ku yini miyingiseri wa mina. Aka siku lera mundzuku ndza laha malikhwa top 8 leyi sponsoraka hi hosi ya vahlave. Aka siku lera mundzuku mageva tsundzu va ta va ri na makhuva Manchester, kasi nkomo C va ta va ri na Simba United, kasi muxiyani ya magaza va ta va ri na mageva Springbok, kasi FC Mbedle va ta va ri na mbawula Happy Boys. Ka siku lera mundzuku mitlangu yi sungula hi 9:30. Aka siku lera mundzuku miyingiseri wa mina ri u le ku ndzameni ka ku ni foyinela RVD a ni tivi ku ku na problem ya yini exikarhini ka hina. A ni n'wi twi mina leswaku mina n'wi twa yena a nga ni twi i ri ni ringeta ro hetelela. RVD. Ahe u pfukile.
0: Hello.
1: RVD u pfukile. Ahe u pfukile. Awu. Asusi lava ku hi vulavula na RVD ka majama masiku ra namuntlha hi ri hi hundela mahlweni ti-interview ta hina ti tele ngopfu ka majama masiku ra namuntlha. RVD a hi khomeli ka majama masiku ra namuntlha, ku na swin'wana swi fambi swona laha swi fambi swona. Na ndzama hi tindlela hinkwato leswaku a va karhi a kumeka RVD aka nongonoko wa hina wa Sportville. A hi khomeli RVD, swi vula ku hi ta hundela mahlweni miyingiseri wa mina hi langutisa leswaku ku va kha ku endleka yini. Na riqingho laha kumbe sana la ku GCRFM lo. Ahe.
0: Ntombi yozenye.
1: Mina loyi.
0: That's why va nga mitwi n'wina mi twakala ka radio ntsena, that's why.
1: Oh, okay, alright. Ri ku na swin'wana laha a swi tshamisekanga laha ri njhika mavhengeleni ni vona leswaku hi swi solva njhani laha. Ta ni khomela vayingiseri va hina. Va ta ni khomela vayingiseri hi ri hi jika laha. Okay.
3: Vula ka miehleketo ku kumeka ntsena loko joyine a ri marovela funeral services. Joyina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ku langusa malembe wa 14 hi wena. Plan A u joyina hi 210 rand, plan B 220 rand, plan C 260 rand. Tekela enhlokweni leswaku tiprice ta hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya. Loko ri eka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, plan B 2200 rand ya grocery, plan C 2400 rand ya grocery. Eka tiplan hinkwato hi ku nyika na item ya 150 rand. Loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika 4000 rand, plan B R4,500. Plan C, R5,000. Tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa Arma Rovela Funeral Services wa pfumeleriwa ku claima handle ka swipimelo ntsena u kume xibukwani. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayila, Salema, Njhakanjhaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Hi na rhavi eka Skopo emceketa section na le Sikosese Wholesale endhaka Magezi Hardware na le Gapani ha kumeka eMavilani Complex First Floor kusuhana le taxi rank ya le Mphenama. Se pfule rhavi rintshwa eka Mukwati next to Yusuf eVulobedu na le Elim opposite NTK. EJoni hi kumeka extension 4 Parliament Street eIvory Park hi le extension 3 eFreedom Drive kusuhana le Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kusuhana le Manemelong Primary.

Ya, ho bisa sa sa ming serwa mina. Eso re dele la kun onela ntsako. La kun onela show. Ti kebule ti la kun onela show ming serwa mina. Na swilava ku va ntaka tincingo. Ri ndingetara ku hetelela ti kebule ti wanti ndla swingwanti ntambule ti ati ati ndi sona. Loko singa yendi swivula leswaku nta van kan hlaya fixture ntsena ti na ti coach leti ni fanele ni vulavula na to. A ni nge koti ku vulavula na tona hikokwalaho ka ku timhaka ta koho ti kwala ka tintamba a ti na mina swi vula ku ta va ni kha ni vulavula ntsena mi twa mahungu lama ni nga mi khomela wona ni nga mi prepare-ela wona than ku va hi yima a ka ti-interview ntsena ri ringeta interview ya ku hetelela mingiseri wa mina so ta va hi karhi hi suka ka ti-interview i ri ringeta interview ya ku hetelela.

Total akufambi nchumu mingisiro wa mina nifane ni suitu wala tindleventa mina leswa ku kupaka kufamba yini la ninga tuintene mina sifula ku tintambu ta hina namuntlha ati pfumeli ku va hi endla swi swa kahle vai tir ti zonda ti vengana na swiso saseka so mingisiro wa mina ni swi tivi le ku ndzamini machinga nkwako kota ku va utwa nongonoko lowu nga basa

0: Okay, all right, Minx Ramin. Ai, Zamro hetele loko inga endle ka nkarhi wa swa. Tavan khani vuyela ka mahungu lama nga ku prepare la wona masiku ra namuntlha Minx Ramin. No vana ntshembo na ku pfumela ku hayi. Rin'wana siku swi ta endla. A hi ringeti ro hetelela. Swi vula leswaku RVD a nga twali Minx Ramin, sweswo a nga twali. Swi vula leswaku a hi ta yimanyana namuntlha hi ti-calls cause ntambu a yini le ku endleni mi ta ni khomela swinene a ni swi rhandza ku va yi twa leswaku RVD ku yini na ku va vadzaberi kusuka aka swipano swa ku hambanahambana le ka ma-gang annual soccer tournament va va karhi va hi hlamusela leswaku va tiprepare ku fika kwihi mayelana na mitlangu leyi ya ma-gang annual soccer tournament a hi sungule hi fixara ya kona mingiseri wa mina hi langutisa leswaku fixara yi tshame njhani ya ma-gang annual soccer tournament mingiseri wa mina ta ni khomela swinene lava va ti yimiserile ku lava ku va va twa leswaku le ka ma-gang annual soccer tournament swi tshamise ku yini mingiseri wa mina so mi ta va mi kha mi ni khomela swinene a swi le mavokweni ma mina ku rhandza ka mina ku ri ku va ma-gang va va karhi va vulavula na RVD a va karhi a vulavula hi n'wi twa a ni pfumeleni ni ku nyika fixara leswaku yi tshamise ku yini le ka ma-gang annual soccer tournament mingiseri wa mina ti panile mingiseri wa mina ti-team naswona hi langutele mitlangu leyi taka hi matimba swinene ni pfumeleli ni ku byela leswaku a siku leri ra mundzuku ku yi tshamise ku yini mitlangu 9:30 aka siku leri ra mundzuku xipano xa Makhasa Super Strikers va ta va karhi va tlanga na Majos Football Academy aka siku leri ra mundzuku mitlangu ya sungula mingiseri wa mina leri va leri ra mitlangu ra ka Majosi kasi Team G1 FC va ta va karhi va tlanga na team leyi a va yi vitanaka Aku Olovi FC aka siku leri ra mundzuku 11:30 kasi Mashawu United va ta va karhi va tlanga na Loneza FC aka siku leri ra mundzuku 1:30 kasi 3:30 hi ta va hi karhi hi vona xipano lexi va xitanaka Oriel Mbezi Foundation Soccer Academy va kha va ri va tlanga na Good Record Breakers Sport Academy aka siku leri ra mundzuku mingiseri wa mina kasi mitlangu leyi tlangaka hi sota aka mitlangu leyi ya ma-gang annual soccer tournament Kluma FC va ta va kha va tlanga na Nyama King ka siku leri ra nsoto kasi ntoto mkasi va ta va karhi va tlanga na Siya Mzini aka siku leri ra nsoto hi 11:30 kasi hi 1:30 Mavalani 11 va ta ka tlanga na xipano lexa xa yona Nkuzani Peace kasi Majosi Blazing Embers va ta ka tlanga na Shilumani Training Academy leswi hi nga tshamisa swona fixture ya weekend ka mitlangu leyi ya ma-gang annual soccer tournament mingiseri wa mina i Super Cup leyi ni vulavulaka hi yona a hi suki kwalani mingiseri wa mina hi languta man'wani mahungu lama ma nga kona mayelana na bolo ya milenge la Afrika-Dzonga nhlokomhaka ya hina na loko wo ni tsalela kunene kumbexani ni nga swi vona cause mhaka ya ku va hi teka tinqingho mingiseri wa mina na ku ni sayela nkandziyiso kumbexani yi nga pfumela ka nkandziyiso a ni xo kahle mingiseri wa mina mara loko ni tsalela swi nga va kahlekahle ngopfu hi nga twana na kahle ngopfu mina na wena aka mhaka ya mitlangu leyi nga koho ya ku va xipano xa hina xa Afrika-Dzonga xi qualifya ku ya ka mitlangu leyi ya AFCON 2027 Afrika-Dzonga va langutane na mitlangu mimbirhi lava nga ta tlanga na xipano xa Guinea va tlhela va tlanga na xipano xa yona Eritrea hi ti 26 ta September va ta va karhi va tlanga na xipano lexi a va xitanaka Guinea kasi Eritrea va ta va karhi tlanga na xona hi ti 30 ta September kasi ntlangu wa xinghana kona xikarhi ka xipano xa Afrika-Dzonga na xipano xa Egypt hi ti 4 ta October mingiseri wa mina so nhlokomhaka ya hina ni te hi teka kwalayani kasi man'wani mahungu ni nga khomela wona i mahungu ma mitlangu leya ya Confederation Cup na mitlangu ya CAF Champions League mingiseri wa mina u nga rivali leswaku xipano xa Mamelodi Sundowns va ha ri vona ti-defending champion ta mitlangu ya CAF Champions League mingiseri wa mina leswi endlaka leswaku ni vulavula hi yona mitlangu leyiwani ku na ti-fixara mingiseri wa mina ti nga tshamiseka ti-fixara kusuka ka mitlangu leya Confederation Cup na mitlangu ya CAF Champions League mingiseri wa mina ri ni ku byela leswaku aka ti-preliminary rounds first leg vona swipano swi va swipanini kasi ni pfumeleni ni tlhaya swa laha Afrika-Dzonga ntsena cause swi tele swipano leswiwani mingiseri wa mina Orlando Pirates va ta va karhi va tlanga hi nsoto va ta va karhi va tlanga swipano swa Orlando Pirates hi nsoto na voi nangutele leswaku va va karhi va endla leswaku mjeko wa Afrika-Dzonga u va u karhi u hahala moyeni mingiseri wa mina. Afrika-Dzonga va nangutele ku va kumbexana xipani xa Orlando Pirates kusuka la Afrika-Dzonga va nangutele no ku va va tlanga na xipani xa Wave SC. Va vutisa vanhu va ku va huma kwini lava Wave SC mingiseri wa mina, va huma a Mauritius, xipani xa le Mauritius, ku na bolo Mauritius, so va ta va karhi va tlanga nenge wo sungula a rivala ra mitlangu leri vitaniwaka Cote d'Ivoire National Sport Complex mingiseri wa mina. I ntlangu wo sungula lowu xipani xa Orlando Pirates va nga ta va karhi va wu tlanga nenge wo sungula le a Mauritius mingiseri wa mina. So ta va karhi hi langutisa leswaku xipani xa Orlando Pirates va xi kha xi tlanga njhani. A hi swona ntsena kusuka laha Afrika-Dzonga va va va karhi va tlanga mingiseri wa mina, ku na xipani xa Durban City. U ni twe kahle, Durban City va ta va karhi va tlanga na xipani lexi va xi vitanaka Rukinzo xa ku huma le a Burundi. So va ta va karhi va tlanga na xona na vona ka nenge wo sungula ka mitlangu leya Confederation Cup. Ta va karhi hi langutisa kusuka laha Afrika-Dzonga leswaku xipani xa Orlando Pirates na xipani xa Durban City swi va swi kha swi phakamisa mijeko. U nga rivali leswaku xipani xa Mamelodi Sundowns xi na advantage ku va xi ve ti-champion ta mitlangu leya CAF Champions League mingiseri wa mina. Swi vula leswaku va ta halaka ti-group stages hayi laha hansi laha a va tlangi leswa ti swa ku knockoutana leswiwani ta va kuma kwa halaya henhla kwa halaka ti-group stages. Ni vulavula hi xipani xa Mamelodi Sundowns mingiseri wa mina. So mitlangu leya CAF Confederation Cup na mitlangu ya CAF Champions League yi sungurile hi matimba. Hi ri ni langutisa swipani swin'wana leswi nga kona leswi nga dumanyana. Zamalek va va tlanga aka siku ra namuntlha na vona va tlanga na xipani lexi na AS Sports hi mani xin'wana xipani xi tlangaka xi tivekaka. TP Mazembe va tlanga na xipani lexi a va xi vitanaka Medema xa kusuka le a Ghana mingiseri wa mina. So ta va karhi hi langutisa leswaku TP Mazembe na vo va tirha njhani aka mitlangu leyiwa. Kasi Pyramid va tlanga na xipani lexi a va xi vitanaka Mahia na vo va languteriwe leswaku va karhi va tirha kahle. U nga rivali leswaku va tekini ka lembe lera ra 2025 hi vone va va ti-champion. So Mamelodi Sundowns i ti-champion ta 2026 va tirhe swinene Mamelodi Sundowns andzhaku ka loko xipani xa yona Pyramid va ve ti-champion va dethroniwa aka khapu ya vona mingiseri wa mina. So we are looking forward ku va hi langutisa leswaku Pyramid Mamelodi Sundowns va tirhisa ku yini kumbexana ku ta va na ti-champion tintshwa leti ti nga ta ti endlela mavito. A hi swi tivi mingiseri wa mina, leswi swi tivaka i ku mitlangu leya CAF Champions League yi vuye hi matimba. Xipani lexi xa le Zimbabwe lexi xi vitaniwaka hi vito ra Scotland na xoho xikoho ka mitlangu leya CAF Champions League mingiseri wa mina xi tlanga na mani xipani lexiwani. Xi tlanga na xipani lexi va xi vitanaka Singizini Hotspurs. We are looking forward ku va hi vona leswaku Scotland va tirha njhani na vona. Loko langutisini ta kota ku swi vona leswaku xi le ku beni ka bembele xipani xa le xa Scotland. Vatlangi va tiyimisela loko va karhi va tlanga, so hi ta va karhi hi langutisa leswaku xi ta swi kota ku va xi tirha kahle aka mitlangu leya CAF Champions League. Kasi ka majaha masiku ra namuntlha mingiseri wa mina, hi langutele mitlangu minharhu kusuka ka CAF. AS Sport va tlanga na Zamalek ni ku byerini. Swahili va tlanga na xipani lexi va xi tirhaka KF FC. Kasi xipani lexi va xi tirhaka Sahora xi tlanga na xipani xa Hora. Hi ta va hi karhi hi langutisa leswaku ku famba yini ku sala yini kwalaya ka mitlangu yo leya mingiseri wa mina. A hi suki kwalani hi languta man'wani mahungu lama ma nga kona kusuka timhaka ta bolo ya minenge la Afrika-Dzonga. A hi tsumele ka xipani xa yona Usuthu AmaZulu mingiseri wa mina. Hi langutisa leswaku ku endleka yini ka xipani xa AmaZulu. Xipani xa Cote d'Ivoire kumbexani kusuka a Cote d'Ivoire mingiseri wa mina ni khomela ni ri jaleriya ri tlangaka le ndhaku leyi ri na 25 wa malembe. Ni vulavula hi jale ra va ri tlanaka Zouzar Landry i n'watipala loyiwani mingiseri wa mina. Ku vuriwa leswaku i kona ka xipani xa yona Usuthu naswona u ta va karhi a tlanga kwalaya ka xipani lexiyani ka xa Usuthu. Hi ta va yi karhi hi langutisa leswaku ku va kha ku endleka yini hi jale leriwani. Na jale leriya va ri vitanaka Siphelele wa KwaZulu na yena kona aka xipani lexi xa yona Usuthu mingiseri wa mina. Ta va yi karhi hi langutisa leswaku ku endleka yini hi majala mowani mingiseri wa mina loko swi ta ka timhaka ta ku va va kombisa leswaku vo va dume yini ka mitlangu ya Betway Premiership. Kasi xipani xa Mamelodi Sundowns xi languteriwini mingiseri wa mina leswaku xi sayina Dion van Rooyen
1: Ah, swi tivile swa ku va ta swi kota ku va va n'wi sayina na u nga ri vali leswaku xipani xa Orlando Pirates va ve va n'wi susa kumbe a suka aka xipani xa Orlando Pirates a ndzhaku ka loko contract ya yena yi herini va n'wi chucha aka nkarhi wa sweswiwani u free so xipani xa Mamelodi Sundowns ku vuriwa leswaku va languteriwe ku va va n'wi sayina hi nga na twa mahungu man'wana ka vhiki leri landzelaka mingiseri wa mina hi yena Dion van Rooyen kumbe xana nga tsutsumela ka xipani lexiyani a hi swi tivi leswi swi tivaka i ku mitlangu ya bolo yi vangela torha a hi jiki laha loko hi vuya mingiseri wa mina ta va hi ya mahlweni na mahungu ya ta mitlangu ya bolo ya milenge laha Afrika-Dzonga local football international football ta va yi karhi hi vulavula hi yona hinkwayo mingiseri wa mina a hi twi leswaku emavhengeleni va hi khomele yini no va na ntshembo na ku pfumela leswaku loko tiphine hi nongonoko wa Sportville
2: Tlangela ximun'wana hi ku ndlandlamuxa lokuntsongo loku endlaka ku hambana lokukulu kuma 15% off eka tithepe hinkwato eka bathroom bizarre leswaku u kota ku hlamba hi xitayele ina hi swona 15% off eka tithepe hinkwato eka bathroom bizarre ntsena loko xitoko xa ha ri kona

0: nri kwala ka nkomo nkhesini la ka nkomo xikongomelo hlamulo nkanyana uri inkomo ntombi yo zenya isinwe nri kwala ka mavalani pap diona ntalo ntlangwa bolo vangela tora nkhesi swine at least hlamulo impela uvangela tora at least undle kunfula kahle nyana chauke lester uri isinwe nri kwala ka jim jones nkhesi swine ne nesikuna urisinwe nri kwala ka dzingidzingi khese sinene botviro varisinwe nri kwala ka makhasa khese sinene na wena hleketo khese sinene na wena uri nangutisa leswaku storisa hina xa xisaka sangondo kundleka hini hi swona mingiseri wa mina swo tala namuntlha swi tikombe ngaku swi ta haka rimitsi kokwala ka ku va okusiya hina yi nga ri ku fambeni ka swona mingiseri wa mina no one and ten but I pumila kumbesan swinga swingana tshamiseka IT mara ri nangutisa leswaku kokwani paradise va swiendlile hala nako hi ta kota ku va mitlangela swona hi ndlela leyi nga tshamiseka mingiseri wa mina hambi swi ri tani na cancer n'wina hinkwenu mi nga ni tsalela aka Facebook page khese swinene ku va mi ni tsalerini na minkarhi leyi taka mi ni tsalela ri hi nangutisa leswaku xisaka xa nghondo ku endleka yini hi swona mingiseri wa mina no ka ni nga tivi ku xi ta pfumela cause kusiya hina a endli swona mingiseri wa mina ka majaha masiku ra namuntlha loko swo pfumela swi ta va swi tshamisekile mara loko ha ha nangutisa leswaku okusiya hina na xitori xa hina xa tshamiseka laniwa mingiseri wa mina a hi nangutisi man'wani mahungu ma ku hetelela u nga rivali leswaku xipani xa hina xa the Springbok xa tlanga ntlangu wa ku hetelela friendly ya ku hetelela na xipani xa the New Zealand i nga rivali leswaku ka ha ri 1-1 xipani xa yona New Zealand xi rhange xi wina game yo ku sungula ya vumbirhi yi wine hi Afrika-Dzonga aka siku leri ra mundzuku hi laha ku ba hi khomile aggregate yi ta kota ku va 2-1 na ha vula sweswiya swa ku loko Afrika-Dzonga a yo hlangana xipani lexa yona New Zealand aka ti final leti hi nga ti wina 3-2 a hi ta vulavula swin'wana ri ni ku na final yin'we va nga yi wina ya 12-11 final leyin'wana va yi tlangaka na New Zealand so na ntshembo ra ku pfumela ku loko va yi tlanga na New Zealand a ku ta ku ri 1-1 a hi ringeti xitori xa hina xa xisaka xa nghondo ku ri mina ntombi yo zenya ntombi ya le swikwini swa maleza wa zinjeve ntsatselo wa ka hlongwana tikulo mamijaji nga ri smart na sera mamijaji nga mathola swi nandziya swi sasekini ku va ni na wena ka majaha masiku ra namuntlha ntambu leyi yi nge ni onheli siku a hi ka xisaka xa nghondo hi twa leswaku swa tlanga na naswo swi va swi kha swi ala miyingiseri wa mina so a hi timhaka ta mina timhaka ta ntambu a yi endli swona ni ri ni khombeleni swinene a xi tlangi hikokwala kala ka ox a yi le ku endleni ka swona swi vula ku ta va yi karhi ni ta va ni kha ni famba hi ndlela yaleyo sala mi tiphina hi minongonoko hinkwayo no va na ntshembo na ku pfumela ku hayi swi ta sala swi lunghisiwa leswaku hi ta kota ku teka tinqingho na ku va n'wina mi kota ku va hi mi phamela swilo swa ku nandziha nkarhi na nkarhi va na madyama ma kahle
1: vula ka miehleketo ku kumeka ntsena loko joyine a ri marovela funeral services joyina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ko langusa mb 260 tekele enhlokweni leswaku tiprice ta hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya loko ri eka plan a hi ku nyika 2100 ya grocery plan b 2200 ya grocery plan c 2400 ya grocery eka tiplan hinkwato hi ku nyika na item ya 150 loko ku nga lahlihi eka plan A hi ku nyika 4000 plan B 4500 plan C 5000 tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa a ri marovela funeral services wa pfumeleriwa ku tlema handle ka swipimelo ntsena u khume xibukwani kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka egiyani malamulele mukwakwayila salema jakanjaka tsanini makakabaci na le ka maphale hi na rhavi eka sikopo emceketa 16 Let's go to the wholesale and the Kamagezi Hardware. Let's go to Mabani Hakumeka, Emavilani Complex, First Floor, Kusana le taxi rank yele Mphenama. Sefule Rabrincha eka Mukwati next to Yusef Ebulobedu. Nale Elim opposite NTK. E Johnny Hikumeka Extension 4 Parliament 3. E Ivor Park ile Extension 3 e Freedom Drive kusana le Police Station. Nale ka Dr. Nyiko Medical Center. Nale Skadafi Winterfeld kusana le Maneme Long Primary.

0: Swibakusaseka ngopfu jara valava
1: swibakutamba nari
0: swibakutamba so na swimoyanyana leswiwani so
1: ya ne
0: ne jara valava ndza xumaxumani man
1: khe sa swi tele ngopfu na loko mi yi komba ntsena loko mi yi lombe ndleve ka madyambu ya siku ra mina ku dya ku engeta byo va bya n'wanitanyana
0: dango
1: i sweswo na sweswo ka wayilese la mugangeni wa mbyindlani lanuwani 0608 75 942 Afrika-Dzonga. Mingser.
2: Mpukini.
1: Ey na.
2: Ey, mshangana Peter Matehula ka kala ka 14 Mbika Homo.
1: Bra Peter.
2: Kala ka shikukwane la mkumeka kongo kumar ni kala ka homo na.
1: Mpukile ngwana matala.
2: Nifana wana uwa mavuza na.
1: Okay, more fire.
2: Mina nomo fowela landelana.
1: Ani. The castle stand. The castle stand osi amin.
2: No ngiyeshi nomo ani.
1: Yeah.
2: Ngiswa saka ngoku.
1: Ai nkomo. Right, mapalekisa swa South Africa Dzonga. 0608 75 942 we can camp. Castle stand ngoku for. Kunjani la ka gonza R578 R81 R36 R529 Africa Dzongo. Eba kai fam sa sweso kana ngono ko we can camp ka madambi ya sikana na muta. 0608 75 942
3: Pepere na mlanzi.
1: Ayo.
3: Minjano.
1: Eko na minjano.
3: Siyaphila kakhulu.
1: Ah, sivukile man.
3: Ah, sivuka ngapho.
1: Yebo.
3: Sina mwina sitshame hansi silapheka makosha.
1: Ah, la kosheni la.
3: A kosheni kokwa mkegula.
1: Mirini na.
3: A tirasi la ndza mina
1: man. Ah, mi heti n'wana ntsan'wisi na.
3: Ah, n'wana ntsan'wisi la muta no kayakaya kwala giyani mi khomiya mina a menxi kotiwa tlimbatlimba na vakegula.
1: Kumbe. Kumbe.
3: Tlimbatlimba na vababy. Eka miri va baby mama.
1: Kumbe i dzudzini lo wanisa mpfula ya xingumengume.
3: Goodbye.
1: Kasa shilele kwa fulayisekana leri
3: it's
1: a whole other song kokwani gabedi kusukela kaya makoxa ba matebele lukayi wa timinetse mixiri akuse ba kahle awara ya nkaye 060 8875 942
4: riperi njara valandzwa ni kuyingisela antswanela Alexander DJ Ncomani mila kaya ku ri ka matati kesini muhaxi
5: riperi li njara valandzwa hahi mi yingisela ku antswa munhu aka huma 14B ku nga va mani lowu nga ri geza ntlasi maluleke tanki jara vala
6: peperile jara vala ndzoni mi yingisela ku antswa ni ri kwala ka sikhunyana i seseluya wa ku fanela hi ntima seswiwa ntimanyana tanko
1: o ntima wa fanela na ntima wa fanela na riperile
7: eperile mpfukile na
1: i pfukile na nan'we mpfukile ke
7: Ikala la zozweni la mangombe krale.
1: La zozweni nkarhi wa zozo ku yimitshwa sweswi.
7: Hayi nkarhi wa zozo hayi le ku tshineni bad le ku dlaya man.
1: Mi ta va valungu. Kayisile hlayisekani. Isa sona sweswa ka Grand Forma 0608 75 942 number leyi va ka yi kha yi kuma yi ri ka yona emikisele ka madyambu ya siku ra namuntlha riperile.
8: Riperile na vaxumi jara valandza mina ni le ku yingiseleni nongonoko weekend camp ni ri la tindhawini ta ka Mahlathi xikaya lexi a xi ri endleleni yinene xumana maxi
1: ekhesa swilene ngopfu ku na mi yingisela riperile
9: jara mlandza
1: ahiye bava
9: radio eka sikhunyani sweswiwani
1: u yi fika sikhunyani ina ni
9: hayi le ka sikhunyani a ka muganga wa ndhuna eka na mchaa hi la ni yingiselaka ni ri kona mlandza
1: khesa ku yingiseliwa mativa na
9: hayi loko ni tiya voice ya n'wina hayi swi ni khoma kahle
1: mi khomeka kahle ngopfu ni
9: khomeka kahle swinene matiwa ni ri masiku lama hakalana na
1: va ni
9: khomeka

0: khume n'we wa timinete emikiserisiweke kahle ka wa rayankaya eka matembu ya sikarana pulasiweke kahle ka wini ntango va ku tekela n'wansati Afrika-Dzonga va ku a yi khona mani loko famba joni u nga vuyi a va ta sala va teka n'wansati um va ku hambi u n'wi khela kahle miroho a n'wansati va ta teka a yi khona va tivhaka ta kona Afrika-Dzonga eka matembu ya sikarana mul i jara malandza a yi famba swin'we mikiseri ka nongonoko weekend cap ya mahlweni ka 060-8875-942 hi ta va yi kha yi burisana kahle na DJ Zebra wa Mambele langusa gonza na vona Afrika-Dzonga eka matembu ya sikarana namuntlha yi khona kwala tindlwini ta hina ta bahaxi eka madyambu ya siku namuntlha vuwapfuwapfuwa ya mahlweni ta ka tinqingho 060-8875-942
1: wena mi yangisela hi ri kwala ka thomo kwala ha ku ri farasi kago hi bebede ka makhesani mathosi ka xikunu ni ku hepiepiepi eka vono eka mi yangisela hi ri kwala ka thomo kwala i knowledge leyi suka le ka thomo kwele munhu loyi ni nga ta n'wi twa ku yeni ni ta n'wi tumba ta ku romuka xa ku thomo danko
0: ekhesa swinene branola ndlela leyo 060-8875-942 riperile riperile mina hina n'wini lava va na hina lava loko mi miyela na grand former ya miyela loko miyela na radio ya miyela 13 after 9 last hour weekend camp 060-8875-942 riperile
2: sakubona wenguba
0: yes kubonile simatanichisa maxali laha tshama
2: laha tshama ntela ku na mablandela hi laha ni twa ku nyanganya ni ri kona
0: u twa ku tsokombela he mi ri yini na
2: a swi dumi ku ya mahlweni
0: a hi leswo laha tshama khensa swinene ngo mana madyambu lamanene ku dya ku yengela popoa yetsawola na sobing sire la 060-8875-942 romela kahle voice note kumbe xani kandziyiso wa rito ka 060-8875-942 itwa leswaku u tiphina kahle vunanga u ri kwini ka madyambu ya siku hallo
3: lando
0: yes hi pfukile minjhani bra mina laha hansi ka power la ka xitlhelana
3: brana hansi ka power yo dyawa na
0: moyo oh moya wu siyangi tiko ani a khensa swinene ngopfu bra ya mina all right khensa swinene ngopfu hlayisekani vana madyambu lamanene yethanaso 060-8875-942 ku na mingiselela riperile
4: valandza
0: hallo hallo sisitinyiko
4: tivela kwe
0: wa sisitinyiko mo sikula ku nghena moyeni n'wina la
4: nobulaku
0: anina kunghena munhu avani tlakula vetiasa sitinyiko tinambara ta n'hweti a ti hluphi njhani
4: 0502
0: a swo yini na me ni khoma tinharhu ta le makumu ni hetile mingiseri
4: i true call xixexo
0: ku hava true call la
4: ku hava
0: a va hi foni ya station ve nge pfumeli ku va na true call
4: o
0: hikuva hi nga tshama hi kha hi khuza munhu un'wana na un'wana
4: madam Fogan Maraka.
0: No, ni minandi my sister, ni minandi no bona moya man. It's been a long day na moya man.
4: Hey. Kuna moya unwana mara veri hala jona ni
0: tike
4: ku hala tene di pfula.
0: Hay, muvula kuna hina inga hikanziya na.
4: Oh, ano kongobe ante ku kumbe ku hi hali jamela ani swiva ayi ri ku tsutsuseni.
0: Ntwana hala kaya hala nsuka kona mina va ni byela ku ha swi le ku thonathoneni mina ni lagiya ni ku na ko kwala swi le ku ringetaringeteni kambe ka a swo tshembisa ngopfu.
4: A no twisisa ku kumbe hi mhaka ku a ni hi tshama tintshaveni.
0: Na timhaka ta moya swi pfulana swi lavi na moya phela.
4: Hey, hi nga ha hluleriwa.
0: Na khensa ka sesi loko mi ni yingisele ka madyambu ya siku ra namuntlha ni.
4: Hayi mi yingisele ku antswa n'wana sesi.
0: All right, I found being my sister.
4: Thank you.
0: We love you so much.
4: Nami no.
0: Etaraso.
4: Cha.
0: Eta, come tell what minutes mixele kuphile ka hlawa ra nkaya. Joni suka kahle ka DJ Zebra, Afrika-Dzonga, DJ Zebra wa Mampela. Hey, ta vaikha iburisana na bona, hi twa ku famba yini ku sala yini vela. Riperile.

0: kume enkai wa tumina yasa mingsa nupile kasa wara enkai kama jambu ya sukuna na mwuntla yaka nangonoko weekend camp DJ Zebra Mampela bako Joni Africa Zonga kama jambu ya sukuna na mwuntla kume lela inla Joni la kume lela inla Joni
1: eish la Joni ya iti magali tia tu vanubuta la vasuka la makaya wa kubaya Joni baya pandala miti ya buon vadina vanga endi leswi vanga suka swo kaya vaya xilungwini va fika se va rivala ku ikambe loko isuka amakaya ayi ku ya Joni ya ku phandeni se va kuma va kuma ku Joni ham jondolo se ile ku va jeni jondolo a va hleketi kaya ma swisanyana
0: alright ndzi kota ku twisisa DJ Zebra Mampela mingiseri wa me eka madyambu ya sukana namuntlha mi amukele kahle ka nongonoko weekend camp mi nga byela va yingiseri ku n'wina mani mi suka kwini mi endla yini
1: ya DJ Zebra ni ngo vula ku i Obert Thabiso wa ka Sabeka ku tshama ni kumeka kwa la Giyani ka homu amugangeni wa mangombe
0: ingene risimu ra n'wina eka madyambu ya sukana namuntlha risimu leri nga thiwa ku ri no Joni risimu leriwa ri humerini nakoma mi ri tire kwini na vamani
1: risimu ni ri tirhi na producer ya mina ku nga DJ Yogeta kusuka a Dzanini ka xihoko ya hi munhu loyi ni tirhisanaka na yehe eka tinsimu ta mi to tala ku nga yo producer ya mina DJ Yogeta hi munhu loyi ni nga tirhana eka risimu rero
0: alright a hi langutiseni ka gondzo ra n'wina ra music wa Likompo mi sungulerini gondzo leri
1: ka music i se khalenyana ya se khalenyana hi ku eyi a se swi na malembe
0: swi na masiku ne
1: ya swi na malembe mo hlayanyana ni ka ri ni zamazama ku ta fika laha ni nga fika ku sweswiwa
0: okay a hi veneni kha hi langutisa why vanhu va le ka xigaza xa ma 2K loko kha ri langutisala ka yo why n'wina mi chuze Likompo ka ndhawu leyi va ka yi kha yi tshama ka yona
1: loko ni langutisa me loko ni kula kahle kahle a ni ri munhu loyi a ni rhandza music wa kwaito ya a ni favor ngopfu fana na wa Muduma Silela so na sweswiwani loko ni ri ka house ni twa ni ri kahle
0: mi twa mi ri kaya kahlekahle alright a hi nangutiseni ku lexi nga mi hlohlotela ngopfu loko mi za mi nghena ka music mi yo kulela ka muti lowu nga na music kumbexani ka njhani ka music lowu mi nga ka wan'we swi sungule kwihi timhaka ta music a ku endleke yini
1: hi kahlekahle ka music a kaya ku ri ha munhu o tlangaku music swo tumbuluka swi humela ka mihi kahlekahle ande a ni ri kahlekahle ni ngo sungula ku a ni ri majaivani kusela koho kwalani ka majaivani sungula ku ba ti-drums ka band nyana a ni ri ka yona ya siswo ku swa antswa ni nghena studio na mi sungula ku endla tinsimu ya
0: hikho hi laha swi nga va swi kha swi sungula kona okay so far like mi humese mi humesa hi ti-singlesingle kumbexana mi humese na EP
1: ka nkarhi wa sweswiwani busy ni la ku humesa EP leyi ni nga ta va ni kha ni launcha hi ti-31 ta October ka home a 14C a Riverside
0: okay yi le ku tirhiweni EP yaleyo
1: EP se already se i herini ko sala siku ntsena ku ri hi launcha EP yaleyo
0: mi le ka xiyimo xa kahle ku hi byela ku i mi tirhena va mani ka EP liya
1: ya hayi ni kahle ngopfu
0: okay mi yi tirhe na vamani
1: EP leyiwani leyi nga ta huma sweswiwa ni tirhe na DJ Yogeta Prince Oreme hi vanhu lava ni nga tirha na voka EP yaleyo ya
0: okay a hi langutiseni ku tikeliwa loko mi va kha mi kha mi hlangana na kona loko mi kha mi endla tinsimu n'wini hi ku tikeliwa ka njhani lo mi vona ingaku tinsimu letiwa hi laha ka side ra Likompo la ma tikeriwa mi hlangana na yini ti-challenge leti mi hlangana na tona loko hi karhi hi ri musicini
1: ni ngo vula ku endla ku endla tinsimu i ku ya hi mina hi tlhelo ra mina ku nga DJ Zebra Mampela a swi ni tikeli kwini that same ntsena lexi xi ntikela ku mena hi ku kuma ti gigi ya ti vente xi tile ku tikeni swinene and le ku tikumeni mara vanhu vo tala vo hayi mfumo mara exi wa ba ma tisimu ta weti kahle mara ti vente ku hava emash
0: ya mi ti komba mi kha mi nga give up like ever since khale I'm le ku give up eni ka timhaka ta music kahle kahle n'we a hi languse loko mi chaya music mi chayela ku va sikun'wana mi tlala midini kumbe xana ko va nyiko leyi hambi swi kha swi nga mi vuyerisi nchumu mara swa mi hlohlotela ku va mi kha mi chaya
1: mina i mhaxi ku ya hi ntiyiso loko a no chayela ku ni la ku mindzuku ni pfuka ni fumini hi mizi a wu fane tshike khale hi ku ni spenda mali ya mina ni humesa mali ya mina xikhwameni ni ya studio kun'wanyani ni ku harmoni ya zama ku promote a ni kumi na 1 rand mara ni kha ni famba hi mali ya mina loko a ko va ku handla ku ni endla mali namuntlha a ku fanele ni give up ekhale maxi ya mara ko va ku hi swilo leswi nga le ngatini ya
0: ku ri i swilo leswi na n'we mi swi rhandzaku kahle
1: exactly.
0: All right, 25 after the hour, 9 o'clock, Mix House FM, Ega Madiambu, ya Sigura Namuntla, Idole, Mix Sere, Purisana Kasana, DJ Zebra, Wamampela, Africa, Zonga, Karina, Nusa, Kasana, Kavnanga, Abja, Linkopo. Ngapha ku ri xi ri kona xiyimbeleri lexi nkarhi wun'wana xi mi hlohlotelaka swinene ngopfu hi vunanga bya xona lexi mi ti byelaka kahle na mina ni khomelelaka vunanga lebyiwa mi tsakelaka swinene ngopfu vunanga bya xona.
1: Ya ni ngo vula ku va tele ngopfu lava ni ni fa ku kha ni va rhandza swinene ya so ex
0: a ni ti ku mi ta choose a man
1: a ni swi ti ku ni ta choose a man kambe swi koho swiyimbeleri leswi loko loko ni tshameni swi ku mara lexa ne a lexa ba lexi ya va tele ngopfu.
0: Alright, Mix House FM, DJ Zebra Wamampela, hi ndzala eku nyika vunanga bya vona mixeri ya burisana na vona eka nkarhi wa sweswiwa.
2: Ding Ops Transport and Logistics lava hi van'wana va ku yisela ku phasa ra wena la u lavaka kona va deliver kusuka eGiyani ku ya hi la wena u lava ku phasa ra wena ni ya kona va swi kota ku deliver furniture, building materials, agriculture products, goods and merchandise na swin'wana swo tala swilo swa wena swi fika swi hlayisekile naswona swi fika hi nkarhi va fowunele sweswi eka 063-025-7873 kumbe 076-682-4086 kumbe i va WhatsApp eka 073-312-1949 Lava rumelana email eka delightandsakelo2@gmail.com. Dingo's Transport and Logistics, moving you, delivering trust.

Shana utsame o melengwezi ya mova epatwini u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a ile ku tsoneni ka mihandzu ungabe u karatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena ikhale u karhi u tihlanganisa na vandzawulo ya xikaya kambe a wule ku pfumekeni kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku registara birth certificate ya yena tihlanganisi na vamabunda attorney i tinoyara leti ti tshamaka epitori kumbe ku tirhela epitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani kambe ku yisa emahlweni u nga tlhela u pfuneka hi swa divorce intellectual contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate tihlanganisi na vamabunda attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327 u nga rhumela na email eka info@maker.co.za mabunda attorney na a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu.

Ya loko aya mahlweni ndlela yaleyo na vona na risimu rin'wana ri nga yima ku lunga laha wena mikiseri omu no saseka ku ri risimu rin'wanyana ri nga tshama ri bale ndhaku leyi na vo tala ni tembe leswaku hi nga va hi karhi hi tiva more especially ma 2K lama nga ni yingisela hi karhi lowu fanaka na swi tiva leswaku tinsimu to tala leti hi ti baku laha hi kona ha mo twa ntsena ku swi ba swi ya kwihi ku ri swi endlisi ku yini hi minkarhi ya kona haya mi swi tivi ngopfu swoleswo kambe tikova kona lava ti va ti tivaka swinene tinsimu leti wena mikiseri omu no saseka leswaku hi nkarhi lowu lowu kha ku ba risimu ra muxaka lowu hileswo a ku humelela yini hi mina wena mikiseri omu no saseka ya ntini la ta ku tekela risimu rin'wanyana laha swi karhi nga endlanyana swin'wana swo tivana na rona hambi hi leswi ku nga na mimoyamoya na mimoya mi kha mi tsundzuka leswaku vhiki leri yi vhumbiwile ku yi ta va yi ri kona hi matimba swinene kha hi tsundzuka leswaku i matirhelo ya ntumbuluko loko a ku ba moya ya ku taniya yi dzudzana matluka lamaya makhale lamaya ku ta kota ku hluka lamantshwa September leyi ha swi tiva leswaku September n'hweti leyi kahlekahle yi nga na swilo swa ku tsakisa swinene hikuva loko hi languta ntumbuluko wa hina yi kuma wu hluka wu saseka swinene ya na wu vona ntlawa lowa wa amaswazi emvelo va yimi ku lunga wena mikisini wu saseka va ku thula wu lalele.

0: Ya lava u tiva ku va tiva ntlangu lowa tihaci wena mixer mo saseka u kuma va u tshamerile va khomi na swiphephani va ka va chukuchela ntlangu wun'wanyana ndzi tshama ni swi tlanga leswi wena mixer mo saseka a ni koti na ku swi twisisa ku kahlekahle ku maviti ya tipera letiya na ku hi yihi yi tsutsumaka ngopfu swi ya ku kwihi a swi ni bela le kule ngopfu wena mixer so se loko ni vona vanhu vo tala va swi tshamelini va ka va vona na le ku swi ti jahisaka swona va ka va ti chukuchela kwalaya va vhumbavhumba ku ta wina yihi ni twa va ri na vuswikoti bya kahle ngopfu kambe ku ri mitlangu ya kahle ya ku tlhutlhatlhutlha miehleketo wena mixer mo saseka hambiloko ku ri a form of gambling swi ya kambe swa hungasa swinene na swi vona ku vanhu va kona lava va talaka ku ya tlangatlanga swilo leswiya hileswo va tshama miehleketo ya vona yi karhi yi tirha swinene wena mixer mo saseka ya ni nga tsakela ku ya na kolumu ya ka va leti jahaku kona le July what kwala vo KZN na swi tsakela ku va loko ri na mitlangu ya ku fana na liya munhu a ya hi ku tala ku vona na vanhu va titsingili wena mixer mo saseka va tibili ti-fashion ta ku hambanahambana hi siku leri ya karhi ku jahisiwaku tihanci leti swinene swi va swi kha swi hi hlanganisa tanihi vanhu hi tivana swinene wena mixer mo saseka leri risimu ni lavaka ku bela rona mina DJ kwamza ka romana kha ku 7 minutes to 11 na themba leswaku vo tala lava nga kula nkarhi wolowoya ri ta va tsakisa swinene vanhu vo fana na Swimatani Chisa Mashali heyi ma ri tsundzuka risimu leri Swimatani Chisa Mashali la ka Makoxa Jerry Mhlanga va ku heyi jive mathaphudza
1: sefa hey, tsasafa
2: yebo
1: Hey, kutala kukubisa ukafuna ukusabela uthuleleni.
2: Hayi bengisalungisele number lena.
1: Hey, pile onkomo oyilungisayo.
2: Jive Matapuza.
1: Jive Matapuza ya! Iyo le kutala kifuna mfana wami Joseph. Kutala kibatshela kithi kusababulala kawe mfana wami. Kifuna uyibamba uti tlaw, tlaw, kawe mina kusawuti tapu. Tapu
2: Jive Matapuza.

0: kuka na tinhlolo ta xavisiwa na nwina va tikereke hi naswona swa nwina ti oil ta laki matlhari matsuri tijomela tinjobo tiphaxani pepu ya mundawu pepu ya mawele pepu ya mukwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonele ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi a Giyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
1: Na Malume Efraim.
2: Malume Efraim.

Ya balaba kuri izintombi zezimanje manje wena mix room no saseka bata wa ku normally irisimu leri nga biwa khale ngopfu relero kwele ka va 1975 wena mix room no saseka wa swivona loko ri 1975 li ri khara ha ba ku saseka na sweswi swikomba leswaku vunanga bya Afrika-Dzonga byi le ka xiyimo xa le henhla swinene teka ritingo ra wena hi veta hi ta xikan'we kan'we nkarhi wa mina ka 1 minute past 11 wena mix room saseka u ta ni byela bya mfuwo na ndhavuko leswi u tsundzukaka swona ku ri u vona hi nga ku maendlelo ya leswi lamiswi a ma yi swi endlisa xiswona xikhale na sweswi loko ma landzelela ma nga ha kumeka ma hi hanya kahle ngopfu hi wona hikuva swi vona ka nkarhi lowu hi hanyaka ka wona hi leswi ku humelelile leswi hi ngo acculturation hi leswi hi tarikeleli ngopfu tindhavuko ya tinxaka timbe forest example the western culture vona ndhavuko wa lava ku tshama le vondandeni wa malwandle leyi hi leswi hi kuma hi nga ku vutominyana bya kona hileswi loko u fanele u kha u hanya kahle hi loko u kha u landzelela sweswiya u vona na vana lava hi va kurisaka sweswi wena mixini wo saseka na mbalela ra kona hi rona ririya ra ku va twa ingaku va mega baka basuka kwelivo America le wena vikisire uno saseka se leswi ndlavaka uni byela swona loko tala moyeni la u khota swinwana swinwanyane leswi u vonaka swiri swa u vona ndhavuko wa hina leswi khale ka malembe a swi hanyisiwa xiswona u vonaka ku hi nga ha swi yisa emahlweni na sweswi ni pfulini titingu ta mina hi nkarhi lowu fanaka wena mixire wo saseka na swi tiva leswaku ha vo tala swaku timhaka ta tinhlokomhaka hayi a hi twanani naswona ngopfu ni u twanana na sweswiya swa ku hi nghena hi ku ha hi mina manimani wa le ku hi kwihi ma swi tiva muti ku ni kambe a hi tsundzukeni leswaku radio yi tela na swilo leswaku hlaya swinene ya hi dyondzisa ya hi entertainer yi nyanyula hi vunanga bya ku hambanahambana wena mixire no saseka na ku va yi hi nyika mahungu lama ma humelelaka siku na siku loko ni ka ni vulavula hi timhaka ta mahungu mi ta tsundzuka leswaku na kusukela mavhiki manharhu lama nga hundza hileswo ku na timhaka letiya ta u khomiwa ka kulukumba Gagashi na Ngamo mi ta tsundzuka leswaku namuntlha a ku ri sikukulu laha vanhu va langutelini ku ya humelela yini ku xana va nyikiwa beli kumbe va nyikiwi na laha hi nga vona khoto leya Polokwane yi fika yi alana na xona xikombelo xa vona lexiya xa beli wena vikisirombrosase se swin'wanyana swi humelelaka kwala tikweni sweswela swa muxaka walowo loko hi kha cheka-cheka timhaka ta mahungu hi ndlela yaleyo tin'wanyana ta mahungu ni lavaka u ti twisisa i timhaka leti a hi lemukisiwaka ku ri Bafana Bafana na Guinea va ta va tlanga hi ti 26 ta September va pfula AFCON qualifier na temba teto mi ta va mi ti twini na le ka nongonoko lowa ta mitlangu lowu nga mi teliwa na tona hi ntombi yo zenya wena mix room no saseka karhi mi byela leti na letiya mi nga mi tsundzuka leswaku ri Pitso Musimane un'wanyana loyi a nga mahungwini swinene enkarhini wa sweswi wa ku se u vuyile a ta khoma xipano lexi xa Bafana Bafana laha hi nga ta vona ti-refri ta kusuka Ghana na Niger wena mixini saseka va karhi va lawula ntlangu lowuya hi siku leriya mi ta tsundzuka leswaku Bafana Bafana yi kali yi nga tlanga ku ringana hi ma-1-1 hi lembe ra June 2012 laha hi nga vona swi onhela Pitso Musimane khariya ya yena ya ku ya emahlweni na ku va karhi a rhangela vanhu lexiya se u vuyile nakambe sweswi se hi la ku ta vona timhaka ta ku ri u ya xi fambisa hi ndlela yihi mitwini loko a kha a vuyiseriwa xitolweni xa yena ku va na ku vulavula hi swa timali leti a faneleke ku ya ti hola van'wani va ku hoyi wa mutsona Pitso Musimane ku ri ku ri loyi a hi xikhomini le endzhaku xipano lexi a nyikiwa mali ya ku ringanela na wena mixer wo saseka se hi ndlela yaliya kuma ku va hetelela va twanana ku va ta n'wi nyika phaseli ro karhi ivi se a kota ku yisa xipano lexi emahlweni wena mixer wa mina wo saseka yin'wani mhaka eka mahungu ya namuntlha hi timhaka leti ta ku ri lava ka VW va kombisa leswaku mitirho yo talo yi ta hela laya ka family ya ku aka mimovha leya VW hikwalaho ka ku va ku ri va restructure si plant liya ya vona wena mixini saseka laha Afrika-Dzonga se sweswo swi ta endla leswa swi costa na mitirho ya ku vanhu va ku talo lava nga ta kumeka va nga ha ri na mitirho a swi
tiva leswaku loko mitirho yi kumeka yi nga ha ri kona swi vangana ku swin'wanyani va hetelela va endla swo biha loko se va nga ha tiri vanhu se khongeriseni mfumo lowa hina na tifeme ta ku hambanahambana leti nga ta ta investa laha tikweni leswaku ku va na vuvekisi bya kahle lebyi nga ta va byi hi tumbuluxela mitirho ya ku saseka swinene wena mikisiri yo saseka ya loko vanhu va chava ku vulavula hi nhlokomhaka wini ya mahlweni ni ku nyika vunanga lebyi ni nga ku lulamisela byona leswaku u ta tiphina hi byona eka nongonoko loku a wu ri kwihi loko duma leti wena mikisiri yo saseka ya na ri vona rin'wani risimu laha ri nga yima ku lunga risuka kuka Silo Chico Twala. Silo Chico Twala mi ta tsundzuka leswaku hi un'wanyana loyi a nga duma hi ku bus disco ya matimba swinene hi minkarhi yaliya ya wa 80s wena mikisiri womno saseka se ni la ta ku khomele risimu rin'wana namuntlha ra yena a ndzi se tshama ni ri tlanga la ka nongonoko no la ku ta ri ku bela rona namuntlha u ri twa ku ri nandziha ku fika kwihi u ri bili lembe leriya ra 1991 loko a ta ri release risimu leri a ku ri ti-4 ta November 1991 se risimu rero sweswi hi vulavula ku ri na 35 wa malembe loko u nge se fikisa na 30 years leswi ri ku tlula kule ngopfu ri ku tlula kule ngopfu kambe mhaka ya leyi nga debate ya yona yaleyo tsena leswi u langutaka swona wena weda ri ku tlula hi malembe ya ku tala kumbe yini yingisela swichayachayani ku a swi chayiwa hi ndlela yihi hi lembe ra 1991 more especially n'wina ma 2K wa nghena Silo Chico Twala a ku vula u pedza

0: Yeah, walowa kuri ntlawa walowa wa image wena bikisirong sa seka baku you got to be my girl. Re simulere ringa biwa lembela ra 1985. Esta yela kusuka 1985 kutafika sweswi leswa ku ringa vari na malembe mangani wena mixirong no sa seka. How ri kwi loku duma le ti DJ ku hamza ku bela ku laka nongonoko lo ra vuthanu rinwana rinwanyane kusuka awara ya 10 ku ya fika awara le ya 12 midnight itlela ka mugivela. Tama hungu ati hili liti tigumele la kulati kwenira ina wena mixire umno saseka. Mujana unwanyana alas basa. Veri vanguivili malembe ya yena inkwavu. Kwa tama ikutuini. Kwa la waka kubaku miwe arna nandu waku finya. Wasu wana ukoto tukati makata kutsoba tibucha arata vano ili suwa itzetzilili. Kurna mkubolo wa wakulu kubona vanhu vaxisati vakari va famba ndhawini leyi u vonaku ingaku u nga va endla mugilugili ya wena swi tivi ku loko u za wu khomiwa hi xiphorisa leswi swi ta ku durhela ngopfu. Switwana leswaku mujahana loyi u endli yini hi lembe ra 2013 a ta ta gweviwa sweswi wena mikisire uno saseka voko ra nawu ri lehile swinene. Leswi onha swipfuketana u kuma wansati un'wanyana kumbe nhwanyana un'wana a ri na wa kolomu ya ka 32 wa malembe a karhi a ti fambela na hanhu wa yena kusuka le mugangeni lowa wa hara ka Ramkhuba kwahala sibaza wena mikisiri wo mino saseka loko mfana loyi a ta kokakoka nhwanyani luya kusuka ka hanhu wa yena a famba na yena a n'wi pfalela ndlwini yin'wani kwele emugangeni wo lowuya a fika a n'wi endla nsele kona loko a n'wi endli nsele loko mujahana u biwa hi vurhongo loko a biwa hi vurhongo loko lowa nhwanyana ku bulumuku a ta tsutsuma va pressa ti-charges emaphorisini va report mhaka liya wena mixirimo saseka se kusukela loko yi reportiwile yi ve yi kha yi lavisisiwa swinene hi vurhonwani mhaka yaleyo hi Sergeant Katuchelo Doris Vele kusuka le ka Toyando Family Violence Child Protection and Sexual Offenses Unit laha va nga swi kuma kahlekahle ku a nga hembeliwi mujahana loyi kahlekahle u tshovile bucara rerimi leri va ri tirhisaka ngopfu letikhoto leri ni ri tirhisaka ra ku tshova bucara wena mixini u saseka ku heyi wena u hehliwa hi nandzu wa ku tshova bucara leswi nga leswi hayi mujahani loyiwani wa ka Mulangeni loyiwani va n'wi vulaka ku hi yena a si yaxu David Mulangeni u ya dya timbaweni ku ya ku yile sweswi ekhotswini edondeni wena mixire wa mina u saseka leswaku kahlekahle hi ka teleni mihleketo yaleyo ya ku sindzisa vanhu va xisati hi ta pfaleliwa heyi ende mi nga xisiwi mi ku ve hi ku dyiwa kahle le khotsweni a ku dyiwi kahle le swi vona muswekeliwi xixevo xa khavichi xi wexi kha xi ku rhabyarhabya na mati u ku ku dya kahle sweswo dondeni laka GCR hina nkateko laka GCR wena mixirio musaka hiku hina vo Sergeant Ridgewell Records va hi dyondzisaka ra vutlhanu rin'wana na rin'wana va va va ri na nkarhi wo tala na Don Mathevula laka nongonoko wa GCR Talk va va va kha va hi lemukisa hi timhaka ta vugevenga lebyi humelelaka na switsundzuxo swo karhi leswi va tsakelaka hi swi papalata loko hi lava ku fambela kule na nawu ku nga hi karhati. So wa swi vona vanhu loko kumeka va kha va endla swilo leswi va tshamaka va kha va haxeriwa swona kwala ka xitichi xa hina xa xirhandwa swa wu hlamala kahlekahle vanhu valava va twa yini kahlekahle hi lavo lowu va yingisela radio kumaku a va yingiseli leswi swi radio yi haxaka swona vo yingisela ntsena swa va u nge twisisi ku va va kha va twisisa yina loko va kha va yingisela radio yeleyo hi ku swo tala na ku va yi kha yi khutuziwa lomu ku fambeni hi swi kuma kwala ka radio yi dyondzisiwa kwala timhaka leta to hi famba lomuya ti-hiking spot hi yima kona hi ku hi lava ku chiperiwa hi lava ku khandziya ma-taxi
1: rivala.
0: A rivala ku ikona ndawu liya hi va ku vulnerable ka swigevenga. Hi kumeka ku ikhari swigevenga swi phutuma hi ku olova. Va swivona madambu ya laho mi yimini kwa la crossing ya kusuka la Giyane la mi khame ku mi hala ka malamulele. Kumbe mi yimini kwa la ya crossing hala ya vo Gaza Beefly. Kame ku mi hala tlhela va elimi vo bungeni hele. Kumbe mi yimini kwa la ya mi khame ku mi ya kwa la vo Mketsi usiku lebyi. Ivini leswaku kahle kahle va hi tsala va famba famba ku busiku lebyi vo tala va vona hi lava va nga lulama ni. Ni khumbeka ngopfu loko se Jet Ridgewell Records va ka va reporta hi mhaka yin'wana ya un'wana a ku khutuziwaku a khaya ya ku hala ka malamulele a nga ku kombela lifiti kwala crossini la loko va fika le ntshavini ya ka Mswani. A jika va hi tsala va nga n'wi lifita va teka xipatwani xo nghena nhovini. Va nga fika va n'wi khutuza swilo swa yena hinkwaswo. Mhaka leyi nga ni hlamarisa ngopfu hi liya yo u khutuziwe na ringi kulukumba loyi. Wa swi vona catile a famba kha a hlonipha na vukati bya yena na nghamu ya yena a famba yi mbalini kahle kwala ritiweni va yi teka vafana va moya hambi va lava ku ya yi endla yini hi yona ke. Va karhi va tsundzuxa Sejet Ridgewell Records wena mixire wo mi swoseka va ka va ku e loko mi vona munhu a ka mi xavisela ringi mi nga tsakisiwi hi ku hi ringi mami mi xava ni hi ku ringi yaleyo mi ta kuma ku hi yoho yaleyi nga tekeliwa ya loyi ngu u khutuziwile wena hi ku hi vona yi sasekile mi ku e loko no yi kuma yaleyi ringi hi 100 rand phela yi nga yi kha yi durha swin'wana swa wa ma 3,000 kumbe ku ya fika kwele ka wa ma 10,000. Ni twa inga ku midlele mikokela mi lavekela ritiweni ra n'wini. Kambani mi ya xava kunene tiringi lomu ya ku tixavisiwaku kona. Ya ku famba swo famba mi xava swo famba mi xaviseriwa lomu switarateni mi nga swi tivi na ku swi stokiwe kwihi. Hi swo tala swo leswi swi xavisiwaku lomu switarateni hi sweswo stokiwaku lomu mimitini ya vanhu hi ku tshoviwa mimiti ya vanhu ku fayiwa swilo va teketela wena mixini u saseka.

ka timhaka ta tiqingho namuntlha hi nga ku hami ta yi khomela vayingiseri va GCR leswi ku ngheneleli swin'wanyani laha swi nga disturb-a ha ti pfumeli na nyana ni zamini ku tita hi matlhelo hinkwawo ha ti pfumeli na nyana wena mikiseri no saseka o va na ku tshemba ku mimoya leyi nga ba swi nga endleka yi thithathithi swin'wana kolomu ka swihondohondo sweswi hi mi haxelaka hi swona swi disturb-a mafambelo ya kahle ya network ri ta xa siku leri landzelaka ha va kha va swi twa va dida na vakhodani va tata va ta xiyaxiya ku kahlekahle ku endleke yini humelele what is happening kwala va ta va chekacheka swipoto hinkwaswo leswi hi kumekaka ku vekiwe swilo leswi hi mi haxelaka hi swona ku a swi disturb-ekangi na hi mimoya leyi hi nga yi vona yi sungula ndzenga walowu yi tana ritshuri swinene 25 minutes to 12 with a big zero second. Yeah, I thought I could find this Vunanga, I could make a nam so Hunga Hungwan, and so finally Kustiva. Now come say Lago Show Nasus. I don't think the Makata Tago. Endla vanhu va xisanti sele hambi ku ri va xinuna ka man'wanyana swa endleka u kuma ku hi fika hi endla va xinuna nsele hi ndlela yaliya swa khomisa u ya tshama jele vutomi bya wena hinkwabyo xinuna va nga ha endliwa nsele hi vavanunakuloni kumbe va endliwa nsele hi vavasati kona vavasati lavo kuma ku u nga ha swi twisisi ku kahle kahle se swi tise ku yini ku va va teka goza ri ya ro taniya tamba yi humelela case yin'wani wena mixin wo seka vasati vambirhi va pfinya jaha ro karhi va ri kha va ri chaviseta hi mukwana wa swi vona timhaka teto to taniya loko tiya ti ya ripotiwa le xitokisini lexi ta pfaleriwa ene loko mpfaleriwa mi ri va mhani ma va vona swi biha ngopfu ka ku vi mi pfaleriwi ku va mi pfinyile

0: Shana ukarele kuheleriwa hi mati ke. Shana wa tikaratela ku kuma vukorekeri byo bora mati lebyi tshembekaka. U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na vasavuki wa Chadderling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku bora ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-audex drill naswona ti-audex drill ta hina ti nga bora ku fika eka 400 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku bora meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku tshwutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na Savuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kali mi vilela, hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
1: Masingita Mall yi mi tisela Carnival Flights, vuhungasi lebyi voninga

Ya yingwane mhaka inga humelela li inga endleka le Mpumalanga wena mixire umno saseka ePumalanga porisa rokare ri khomiwile ikwalao ka ku va ri hehliwa hi milandu ya ku thakisa etiraka wena mixire umno saseka la i rwele diesel se ri khomiwile wa swi vona ku khomiwa ka porisa va ri hoxa kwele veneni liya ri nga tolovela ku va ri kha ri hoxa swibocha swin'wanyani hi voloko swi onile ri ve ri khomiwa hi ndlela yaliya wena mixire umno saseka se tin'wani ti hlamarisaka swinene wena mixire umno saseka ku va lava u kuma ku hi nga tshembela ngopfu eka vona lava hi tshembelaka ku ri loko hi tsutsumela ka vona hi ta kumeka ku pfuneka u kuma ku tlhela ku va vona van'wani va vona va tikumeka ku va karhi va ri ka milandzu ya muxaka walowo ya loko swi ya ka timhaka ta titiraka wena mixire umno saseka a ni nga swi tekeli ku henhla ku fika kwalano ku titiraka ti na ku khutuziwa swinene leswo tiraka loko yo tshika yi stakile ndleleni wa voya leyi ya mavhilwa mo talo loko yo tshika yi stakile ndleleni hi loko ri axa u ta kuma ku madivhilwa man'wana ya ha ri hava ma yiviwile u hlamala ku va hisa va ha ti nyika nkarhi wa ku va va jeka dedia titiraka dedia va chucha mavhilwa swi vona ku ya vukhamba byi va byi ri henhla ngopfu wena mixire umno saseka se a swi tivi ku va va kha va yivela ku ya xavisela vanhu lava va nga na mabindzu ya matiraka kumbe va va va kha va yiva va endla yini hi wona na hi ku swa hlamarisa wena mixire umno saseka ya imagina ku va va va ti yimiselini vanhu va muxaka walowo hi ku loko za va kota ku chucha madivhilwa ya tiraka u kuma tiraka loko yi ya hi xa mundzuku kuma di tshame hansi hi diff kumbe di tshame hi khwiri so mavhilwa va tekini u vo swi vona ku yi tsena organized crime ya xiyimo xa le henhla swinene ngopfu yaleyo wena mixire umno saseka ya mabrr u yimi ku lowu nga laka nongonoko nkarhi wa mina ku kha ku 10 minutes to 12 va ku vuli ndlela.

0: dole dola ka thomola mo itwa la vanga kandisa kandiso wa rito itwa ku yini ya chini ya kona inga ku hi namuta ila ta zwi ndisa ku yini ka so la ku ta tsandeka na ku tlanga mukandiso ya marito ila ku te zwi ndisa ku yini kahle kahle hiku nginini ka ximunwani phela sweswi swilo hinkwaswo swi fanele swi tlharamuka swi komba vutomi wena mixiri omulo saseka
1: riperile na vaxumi malume ifi mina ni le ku mi yingiseleni ni yingisela nongonoko wa local play ni ri la tindhawini ta Grand Mountain David Mahlanganyi hi mina a hi xumeni vaxi
0: no against us nene David Maswanganye kuva mikameri mi yingisela endlela yaleyo moyeni twana lava ku ri kahle kahle vari yini
2: lelembe va ntina na hi la ku nghena ka mpokeni ka malume Efrain eyi khale ni nga se nitwa ka i khale nyanu mara hi mi yingisela kantshwa ti karhi ti hi bela ti ta ta xikhale kwalaha ka va switifikekani kwalaya a tinsimu letiyana ni hi ta hatla la ku antswa lava mi yingiselaka i mhana xitlovo ku sukala tikwenda leko le eFrance no tala ri vanti uma hi kuganta
0: no akensa swinene mhana xihlovo kusuka la tikweni ra France loko mi beriwile hi risimu lera abodi tavisu leriya ra Steve Kekana wena mixeri musaseka mi kama tsundzuka leswaku Steve Kekana a ha ri na yena laha misaveni i munhu loyi a hanya na vutsoniwa bya ku ka a nga voni kambe a va karhi a dyondza tidyondzo ta yena ta swa nawu kona kwele University of Limpopo minkarhi yin'wanyani laha u nga ta hlamala tinyiko ta vanhu lava kumekaka mukama wun'wanyana u kuma ku a va voni mara va endla swilo swin'wanyana swo hlamarisa ngopfu swo tlula na leswi hina van'wani hi vonaku swi hi tsandzaka kuma loko va hlaya tibuku ta vona leswiya swa ti-braille leswiya kuma va pasela henhla ngopfu hina u kuma ku ti kha ti hi tsandza hi kha hi ti vona leswi nga tsalatsariwa kahle laya vona vo kuma ku vo mbambambamba kunene hi tintiho so va tsala na swikambelo va pasela henhla swinene ya wena mixeri saseka a kona na marungula lamo ta ya hala ka lexi xa kandziyiso wa marito hayi ni vona ma nga ha vonaki weni ya mahlweni ntuku nika risimu ra ku hetelela la ka nongonoko ku a wu ri kwihi lowu ku duma leti wena mixeri omulo saseka ya na ri vona na risimu rin'wana la ri nga yima ku lunga kusuka ka Lazarus Gagudi wena mixeri omulo saseka va ta va ku ri ya ni lava risimu leriya ra ku rhandziwa na hi mfuwethu wa mina laha Bishop Makwamuli.
3: What if the unthinkable happened?
0: Ni lava ku ta tlangela risimu rin'wanyana ma kona la ri si nga view hi Bishop Makwamuli. Ni lava ku tlanga risimu leriya ra Lazarus Gagudi leriya ra ku let's share this love. Let's share this love of God. Se pastor mbisa loyi ni vulavulaka hi yena loko a vulavula swa ma love love mikarhi yo tala he says the love of God.

Ya endlela le wa Steve le swa ku lokala u twa track ya le ya Mr. Bow mba ku masingitane eloko se DJ Kwamza ngena la ka nongonoko mara benta ntsena ke ku nongonoko wa ziyawa la eka ku hlawulela ku ita ku bela 80% ya vunanga bya mara benta wena mixiri wa mna saseka mara benta mka mtsunduka le swa ku vunanga le dzinga tumbuluka kahle la tikweni akelandire le Mozambique ndlela le ye junduke a national sound yele tikweni le rele Mozambique wena mixiri wa mna saseka quarter past 12 nikani ri sungula siku le ra mugivela ro saseka mina DJ Kwamza kwala ka GCR wena mixiri wa mina wo saseka ni rita va swinwe kwala ka 3 solid hours leti landelaku hinkwato ku konda ku ya ba awara ya nharo loko jara mulandzwa ata vuya ta muteka la ka morning bed siku man'wani ma swi tiva ni tala ku famba na mujahana rajaraja kambe sweswi wa ha khomeletekini mujahana rajaraja ku swin'wana na swin'wanyana swa leswi va nga ku swi endleni wena mixiri wa mina saseka ya mweni mi sungula kahle hi risimu leri nga himakulunga laha ra rabenta ra matimba kusuka le ka xigalo ka makhasa ri nga biwa hi ndongwe xirinda a ku manwelo etiphineni tireke yaleyo wena mixiri wa mina saseka

0: tiyele va
1: khale kare swi tsunduka leswaku vakhegulu vakokwani wa hina
0: se u tiyele vakhegulu mani
1: va untouchable
0: wena
1: didimbeti wena va va ku pfulela case u ta swi twa leswi u nga ta jikijelisiwa xiswona kwile wa vekiwa titlharheni kuloni wena u nghozi ka community loko u tshwile u dakwini u famba u kha u khutuza vakhegulu u va ba va nga onhangi nchumu vanhu lava nga ha tiyangiki ku pima ku va nga lwa na wena va unwili loko ku ri byala byi ku endla ku u endla sweswo tshika n'wana mana swibohi ku swin'wa loko ku ri swi ku endla ku ri u nga hanyi kahle tikwini u va ndzhwalo ka community hi ku dakwa ka

0: Manuele. Manuele la chinendangwa kam chin.
1: Xana u tshama u humelela hi nghozi ya movha epatwini u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tswaleni ka mihandzu u nga va u karhatiwa hi ku blokeriwa ID ya wena i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena tihlanganisi na vamabunda attorney i tiloyara leti ti tshamaka epitori kumbe ku tirhela epitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani kambe ku yisa emahlweni u nga tlhela u pfuneka hi swa divorce intellectual contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate tihlanganisi na vamabunda attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327 u nga rhumela na email eka info@mecca.co.za mabunda attorney nawu a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu
2: Na Malume Efra, Malume Efra, Malume Efra, Efra. Ikuri tu pele di jabatu sokobela. Sile kachisa refe.

Ya ku risimulerisiwa ka dokodele General Muzka va ku mapasta leswi ni tsakisiwa hi video ya risimu leri wena misirisaka va ri ekti kahle ngopfu ri vulavula kahle mahungu lama va ma hlamuselaka laha ku ri katango mpahla ni ku xaverile le Joni ni wo fika kahle kahle kwala ndleleni ni ti rivalela ni ri ka xibomba ni khandziye xibomba xibomba laha ku vuliwa bazi wena misirisaka ni wo ti rivalela hikuva vurhongo byi va byi ni bini se van'wana ingaku va chiki na yona beke liya yi nga kumeka ni ku xaveli mpahla ya ku saseka swinene leswaku u ta bomba hi yona wena vikiseriwa vulo saseka ya nkarhi wa mina kha ku 29 minutes to 1 o'clock loko tiqingho a ti kha ti famba kahle a ni ta va kha hi ku hi ta bula hi mitana switsundzuxo swo karhi leswi hi nga ta ku hi dyondzisana tanihi rixaka hambiswiritano rhumelani hi le ka mikandziyiso ya marito ni ta mi tlangela swona ma swi vona ku netiweke ya ku yi le ku chingheni swinene namuntlha na le ka timhaka ta Facebook na themba leswaku our programs manager Real Miss K va postile kambe swi thakamelini kwala xibakabakeni swi nga fiki na le ka swa Facebook se n'wina mi talaka ku landzelela nongonoko lowuwani hikuva mi rhumela swo karhi hala ka Facebook swi tivini leswaku tinetiweke ti le ku hi chingeleni hi mhaka ya mimoya leyi yi nga sungula mahele malawa mavhiki loko ni ka ni vulavula hi mahelo la mavhiki na maxelo ya kona ma ta va ma ri hansi nyana swinene ku tlula masiku lama nga hundza wena mixer seka wena ku lemukisa leswaku ku ri maxelo ma kona ma ta ha ma yimisi ku yini eka siku ra namuntlha kwala Giyani maxelo ma ta va ka 21 degrees Celsius wa swivona ma chikile kusuka kwale ka va 28 na vo 30 ma vuya ka 21 leswi vulaka leswaku ku ta kha ku titimela ni huminyana na laha handle sweswi nga ri khale ni swi twa ku ya ku na rimoya ni nyana rin'wana ri pfuku ri thonathona na swi na mathonsi ya mpfula so ha yona ni swo pfu swi thona hi kan'we swo ku to u swi twa ku thoneliwe hi thosi ra mpfula kamalamulele mata ma ri kwalaya ka 20 degrees Celsius maxelo ya namuntlha nga mugivela walowo wa ti 5 ta September 2026 siku rera vutlhanu ra n'hweti leya leya Ndzhati van'wani va ku i Ndzhati van'wani va ku i Ndzhati wena mingiseni wa swisariseka se leswi nga swona hi swihi ya lo swi eka timhaka ta ku gurumbisana hi mhaka matshamelo ya ririmi le ra hina ya timhaka leti ka man'wani ni nga taleku ku ti nghenelela ngopfu ku wa swi twa ku gurumbisaniwa va ngo a hi Ndzhati leyi i Ndzhati a hi Ndzhati leyi i Ndzhati se leswi nga swona hi swihi a ntsena loko mi kha mi vula September liyaliya ni ivi le Musina leyi ma ta va ma ri kwele ka 21 degrees Celsius ivi Thohoyandou ma va ka 18 so Thohoyandou ya hola swinene loko swi veka ta maxelo ma va ka 18 degrees Celsius hala Elim ma chika swinene ma ya ku 16 swi ta vula ku xi ta ka xi ba swi nyawula kwahaleni va Elim n'we mi tshamaka kwahaleni vonani ku mi mbalisa vana swibutswani mi mbalisa savana swidyesani vakumeki va kha va huwa ndhawini leyi ku titimelaka swinene hiku swi nga tshika swi va vangela mukhuhlwani Phalavurwa maku 21 degrees Celsius Tsanini maku 16 va swi vona Tsanini na Elim ma ba hi maxelo man'we hi swoa laha Tsanini ka titimela loko ti ka titimela ivi yindza ya le Pulukwani ma ta va ma ri ka 16 degrees Celsius n'wina mi nga ta va mi kha mi ya kwahala ya va Pulukwani mixo wa namuntlha langutelani maxelo malawa ku loko mi ri kwele ku ta kha ku titimela swi nyawulanyana n'wini nga ta hundza mi ya kwahalaya vo Pretoria maxelo ma ta va ma ri kwalaya ka 18 degrees Celsius n'wina mi nga ta te mi hundzeleta mi ku Johannesburg hi fikile swi tivini swa ku mi ta langutana na maxelo lava nga kwalaya ka 17 degrees Celsius ivi vuya hala tinghonyameni hala wena mixer ni saseka tinghonyameni ni vula le Kruger National Park ni ku tsavelele tikhempe ti nga ri tingani ni ku tsavulele tikhempe ti nga ri tingani leswaku ni ku nyika maxelo ya tona tanihi loko ni tiva leswaku ti tala ku endzeriwa hi vapfhumba Xingwedzi khempe ma ta va ma ri kwalaya ka 23 degrees Celsius Amopani khempe ma ta va ma ri ka 22 degrees Celsius leli Thaba khempe ma ta va ma ri kwale ka ku fika ka 23 degrees Celsius leswikhukhuza ma ta va ma ri ka 21 degrees Celsius maxelo ma le henhla malawa wena mixero wo saseka ivi le Santara camp ma fika kwalaya ka 22 degrees Celsius ya 25 minutes to 1 o'clock weni ya mahlweni kha ni ku nyika marabenta lama ni nga ku lulamisela wona mina DJ Kwamza kwala ka nongonoko wo hlawuleka swinene wa Ziyawa lowu ni nga wu endla ku ri hi ku phamela vunanga bya marabenta
Simi de Pro, uyimi kulunga na yena ku hey va lala va mina.

0: mpfuneto.
1: Ya ku risimu ra matimba swinene ra Simi the Pro rolero wena mixer one mo saseka va ku hey valala va mina eso a mi nga tshame mi xurili la mirini wa n'wina eso hi ku tshama mi langutini leswi mina ni swi yendlaku loko ni ku ni xavanyana swiambalo no gwavulela kunene vo vona munhu loko ku gwavulela swiambalo leswi u xava swiambalo swa yena leswi a swi rhandzaku swa ku vitana mali swi saseka swinene loko ku wa xavanyana ximovhane mangulavula ku biha ku dina nyoka a ku na nyoka yala wa vona vanhu va tumbela hi tinyoka loko va ka va endla timali wena mixer omno saseka hi titlela to hambanahambana ta manyala tumbelela timovha leto ku fambisa mali loko hi ti khutuza hi teketela timali to tala ya hembela vanhu hikuva hina hina tinyoka hina a se vutshulunga byi nga endliwa kwalaya wena mixer omno saseka tindlela hi ti na ti leti u nga ti hleketaka ta ku kuma mali hi ndlela yo ka u nga yi tirhelanga ku na nyoka ya laxi lexiya xi makiwe hi ntumbuluko wa xona nhlarhu liya vanhu va yi hembelaka va ku yi va hlatela mali never Reserve Bank hi yona yi nga na ntirho walowo wa ku yi maka mali ya la tikweni a ku na nhlarhu yi nga makaku kumbe yi hlata mali ya munhu ora hi ri na mihlekete yaleyo a hi swidyondzeni kusuka kwala ka GCR va famba hi khorisiwa swilo swa hava swo ka swi nga ri swona ku hava nyoka yi nga ku hlatelaku mali xilexiya loko xi tumbulukele ku hanya vutomi bya xona and loko xi tshinelela xi ku attack-a kumbe xi ku hlasela hi leswo xi vona xakudya loko xi vona wena loko xi endla swo swa ku xi ku thandathanda xi ringeta ku kuminta xi kumi xi ri na ndlala u ta swi vona xi endla sweswi ni ku byelaku swona a ti na ntirho wun'wana handle ka sweswo dindlaro swo hlata mali a ne.

Ya loko ri na nala u ta n'wi vona hikuva a karhi a opozana na swilo leswi u endlaka swona loko ku zama ku tipfuxa yena u ta hi le tlhelo a lava ku vhinyavhinya swi sweswiya wona mixi rimi no saseka a tsandzeka ku twisisa leswaku nkarhi lowu a wu tirhisaka hi ku lava ku pulana ku wisa wena hi lowu a fanele a wu tirhisa ku va a endla leswaku a humelela swa yena evuton'wini bya yena wena mixtire wa munhu wo saseka se vanhu hi nga tinyikeni nkarhi wa ku langutalanguta swihi swa van'wani loko va kha va humelela hi tindlela to karhi wena mixini wo saseka loko va humelela hi tindlela to ka ti nga basangi ha swi tiva leswaku a hi ntirho wa hina wa ku xopaxopa sweswo va swi tiva leswaku va ta helela kwihi ku ya hi leswi xikwembu xi nga va lulamisela swona na vutomi bya vona wena mixiri wa munhu wo saseka yani laha ku ta ku bela risimu rin'wanyana sweswiwani we ni vona loko ku ri ku ya hi netiweke leyi ni nga na yona nyana laha ya pfumela ku ri pfula na wena mixiri wa saseka hi rin'wanyana ra marabenta ya xiyimo xa le henhla swinene risimu leri ni lavaka ku bela rona sweswi we ni vona hayi nga ku netiweke ya kona yi lava ku ala alo okay we ni jika hi layini leyi ni vona ku ri ya ri endlisa ku yini a ri ta kala ri pfumela leri swi nge endleki ku ni ri vekini la ka line up ya mina mixo wa namuntlha leswaku ni ta ku bela rona wena mixiri wa munhu wo saseka okay we ni ri teka hi ndlela leyi risimu leri sukaka ka nqambi leyi vuliwaka hi yona n'wachaya n'wachaya kumbe n'wachaya bela thoni ya vulavula ka ku hlaya mavito ya vanhu wena mixiri wa munhu wo saseka n'wachaya va ku heyi hi hluvukile kaya

Ya, no wena ku tsemba leswaku tambi le inwa chaya inga va itshama kwala ka maswanganye la hiku loko ikala ivulavula hiku leka maswanganye ihlubukile swivula leswaku anga va themendela ndawu le a huma ka yona na tsemba nwana minga ku ningiseleni votala lonka ntlangarisi mulele minga va mengutiva kuri u tsama ku yi irabenta rinwana ra matimba swinene ri wela ku mathelo hinkwawo loko ngena ka nongono kwa ta xigaza rawela loko ngena ka marabenta tsena hi rhythm ya rona rawela wena mixini useka ya mahlweni nkarhi wa mina kwa ku 13 minutes to 1 o'clock ente loko mi kha mi ri na swona swa switsundzuxo leswi mi ngo mi ta swi tisa ni swi hlaya la moyeni swi rhumeleni hi mikandziyiso ya marito ya n'wina mi rhumela kwalaya ka nomboro yaliya ya matimba ya xitichi ya 060-887-5942 wena mixini useka hi ndlela yaleyo ta va u nghena ka WhatsApp ya xitichi u rhekhoda kahle i rungula ra wena kwalaya ta mi tlangela rona kwala ka nongonoko mi ka mi ku mi tsundzuxa swo karhi kwalaya ka rixaka tanihiloko hi kha hi tsundzuka leswaku sweswi hi sukile ka n'hweti liya ya ku tlangela vaxisati sweswi hi le ka n'hweti leyi hi tlangelaka leswi swa ndzhaka leswi swa mitumbuluko ya hina hi ndlela yaliya se hi ta va hi karhi hi swi hlamusela kumbe hi tlangela hi ndlela yo karhi leyi hi tlangelaka ha yona kwala ka minongonoko ya ku hambanahambana hi kuma na tinhlokomhaka to fambelana na yona wena mixiri wo mina saseka ya weni kuma rabenta rin'wana ri nga yima ku lunga la ri sukaku ka the late Zaida Hlongo ta tsundzuka Zaida Hlongo a karhi a fambisana kahle na nono wa yena hi vumbirhi ka vona a ha ri na vona laha misaveni Zaida Hlongo mi ta tsundzuka leswaku u hundzile misaveni hi lembe leri ra 2004 na mixo wa namuntlha ni mikhomeli leri ya ra ku Drena Jam epinini tireke yaleyo

ku yimbelelaku hi munhu loyi kahle kahle a nga ri ku na vutihlamuleri a teka ku n'wana loko a tswarile n'wana a n'wi cukumeta nambyeni lomu joni lomu a swi humeleli swoleswo laha Afrika-Dzonga a swi humeleli sweswo wa swi tiva leswaku n'wana wa hlayisiwa swinene na hi mfumo swona swi endlaku leswaku na vana va masiku lama u kumaku van'wani va kona va tala ku tinghenelerisa ka migingiriko leyi nga ta endla ku ri va tika timhaka ta ku ya kuma grant hikwamta hi mina kwala ka nongonoko wena mikisiri musaseka laha hi ku bela ka vunanga bya marabenta na ka nongonoko ziyawa ntisi loko a wu se tshama wu kumaka xitichi xihi na xihi nongonoko u famba 3 solid hours a wu beliwa marabenta ma xiyimo xa le henhla ntsena u swi kuma kona kwala ka GCR ntsena wa yi tiva GCR wena kumbe wu twa

0: Jinke Private Clinic lei itlinic le pfuna ka mani na mani naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla yi pfuna hi leswi landzelaka
1: xo tsakisa i ku eka n'hweti ya vavasati va na promotion ya family planning hi 100 rand leyi fambaka na free glow injection kasi sona scan i 250 ina u twe swona 250 rand ntsena
0: ti-ARV mavabyi ya tingana marhambu misiya na loko munhu a twa xisudi kasi va tlhela va pfuna na swilondzo hi 350 rand ntsena asthma HIV testing hi 100 rand va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand consultation ya vona hi 350 rand loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena loko u ri eka Malamulele na Giyani na n'wina va ti-medical aid va swi kota ku n'wi pfuna kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona kasi family plan i 100 rand va kona eGiyani a Bankstown va kumeka eMatrix Rangi ka makhoma lokuntshwa etlhelo ka le etingwenzeni kasi na le Giyani a section A kusuhi ni le Ambach va kumeka u nga va foyinela sweswi eka 066-257-5568 GCAM Private Clinic, the heart of good healthy care.
2: Masiku hinkwawo ku kondzelela misava hinkwayo vanhu va tiyisela va huma hambi na loko nhloko yi vava hikuva vutomi bya ha famba na vona va haya emahlweni hi sweswo swi endlaka leswaku vanhu vo tala va hlawula Nkura headaches powders loko vuvabyi byi fika u byi lulamisa hi ku hatlisa naswona swa tirha Nkura headaches powders matimba yo tala yi le mavokweni ya wena
0: Meyer Romasipala wa Greater Giyani manana Thandizitha va rhabe va ta tikivele Giyani na vamatiko ya kelani ku ta eka Mayor's Cup Final hi ti 12 September 2026 nkarhi wo sungula ku ta va ku ri 9 o'clock nimixo leswi hinkwaswo swi ta va swi karhi swi humelela eGiyani Stadium a hi hlanganeli kona hi ta tiphina hi mitlangu ya bolo Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakani u vilela hi swivilelo sweswo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto hi na tiphasele kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 100 wa timitara inaka a hi nge hluriwi ntsengo wa phasele ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo Gauteng Cape Town na kun'wana ha fika u nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680 nani eka ku pfumaleka ka mati ni ku tshwetshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling tsundzukani n'wina mi nga na stop losses kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kali mivilela hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela Savuki Water Drilling
3: na malume efrai

Ya ila ku ta ku King Tsoka ndavezi ta kwalano wena mixerum no saseka va lemukisa ku ite makata mabyalo mizwitwini loko ni sungula nongonoko ani ka ntlangana rinwani risimu ra ndongwe xirinda le va ku Manuelo ene enkwabo vanla ve le ku vulavuleni ka maka yinwe loko munhu se a tshwile leso una vutswaka wa nyangatsa ka vanhu lava hanya ku na bona anga wanga nyangatsi hi swiendlo tsena na hi riphunga leri anga na rona ra nyangatsa tshama u swi xiya ku kahle kahle alcohol hileswo loko u yi nwini hi xa mundzuku xa kona nghena ka xihambukelo lexi nga nghena munhu loyi a ri ku byi tlhaveni hi matolo ka kona ngaku u nga ku ga riphunga leri humaku laya ka xihambukelo lexiya a nga ri kona yena n'winyi wa swona a hi nweni kambe hi kha hi tihlayisa hi kha hi hleketelelana lavan'wanyani va so hi ku hi vuya hi tshwile u kuma ku pfuxiwa na swivanani la kaya ku yimbelelani ni cina i ku nyangatsa endyangwini wa n'wina loko mi tikhomisa sweswo u vuya u kuma ku u na lexo chayisa lexi u fika u xi pfulela volume ya kwe le ka maximum vamakhelwani va nga ha khudzeheli hikokwalaho ka wena i ku nyangatsa hikwalaho ka xihoko nyangatsa vamakhelwani va wena i ku nyangatsa vanhu va muganga lowu hanyaka na vona u twa ku loko ni tshwile ni susa ti-fight ti susa ti

vona leso byi ku khandi ya lero roza bana oledi ya wena oledi u vula mani la wena mixing wo saseka putsa swibakelo bukutela mani phu phu ameti n'wi mani ni ta mi xava boboyile hi mali leya mudende ya n'wina a mi xavangi loko byi ku endla sweswo papalata ya guys sweswo emahlweni ka romno kwa ku 10 minutes past 1 wena mixi romno saseka na va bona vanwani lava nga rumela rungula ro karo ho vo tsala ku hayi o tsakizwe nongonoko lowu kale kale wena mixi romno saseka akana ku tsundzuxa swo karhi eka rixaka tanihiloko ni kombelini ku u nga ha rekhoda u tsundzuxa rixaka eka matikhomelo wena mixi romno saseka kombe swin'wana na leswi u vonaka ku ri swi nga aka rixaka hi ndlela yaliya wena mixiri wa mina wo saseka ya wena ya mahlweni ni ku nyika marabenta hi matutu vana va ntavasi lawa ni nga na wona leswi na 3 hours leyi yi ta hela u kuma ku man'wana hayi a ni matlangangi na ku matlanga hikwalaho ka ku va ma tele swinene ya wena vona loyi a ngo vulavula hi ku ni rhandze ngopfu rhandze ngopfu swi sukela kwihi vula ku hi bela rabenda ra matimba loyi ni lava ni vulavulaka hi yena ke wena mixi ro saseka weni vona ku wa ha tshamiseka na hi ku tinetiweke leti ti pfo ti endla swa tona to ti disturba disturba loko ni ku ni eka risimu ro karhi emoyeni ya jasa se wa tshamiseka la ni vulavula hi mani ke loko ni nga vulavuli hi sunduza mzamani a ku ni rhandze ngopfu a karhi a fambisana kahle na Lloyd sunduza mzamani munhu wa kumeka kwahala ka xikukwani ekhophaka kambe a kha suka hala ka mbatlo hala loko ni nga hoxisi ya kwa kusuka kwahala ka vambatlo a ku ni rhandze ngopfu u yingisela bass guitar ya tireke leyi wena mixini u saseka u ta ma rhandza marabenta lama biwaka hi sunduza mzamani laha

Ya, swa vava pela swo leso wena mixi ro saseka ku ya hi sunduza mzamani ku loko u rhandza munhu u kuma ku biwa hi mapfalo u chava na ku n'wi byela ku se rirhandzu ra kona ri ta ku hluphekisa muti wena mikiseri wo mno saseka u tlhela u ti byela ku i munhu liya ni n'wi rhandzi ngopfu mara u kuma ku u le ku n'wi byeleni na ku n'wi byela a nga swi tivi i ku nandzihaka marabenta swoleswo wena mikiseri wo saseka 16:01 hi ri kona kwala ka nongonoko laha mi nga na mina DJ Kwamza malume Ify Ephraim mavasa makwamuli wena mikiseri wo saseka na yi vona na ntombi ya ku xonga kusuka laha tikweni akelani ra le wena mixere wo mno saseka hi tivula ku hi yona miranda wena mixere wo saseka a ku swilo yini ta tiphina hi risimu rero hi twa leswaku kahle kahle u ri swilo yini swi sukela kwihi ku nga va ku ri na un'wanyana a endlaku swo ka swi nga twisiseki kumbe i yini na hi ya hlamula hi ta yi twa kwala ka risimu rero loko a karhi a yimbelela a ya mahlweni miranda wena mixere wo mno saseka a ku swilo yini n'wananga ra tshamiseka hikuva timhaka ta tinetiweke ti endlaku ri letanyana ku fika ri ku phatsa wena mixere wo mno saseka hambe swiritani hi sweswo eyini

Yeah, kuri Miranda ya loye wena mixiri omisa sakanyi kako switsundusho eka ngwana wa yena loye ayaku evukatini akungwananga ungovuya uri na swijumba swilo yini swijumba emindwalo wena mixiri omisa saka vako evukatini ku tiyiseliwa hambi mina mamayi wa wena wa switiva leswaku na switiva leswaku alilando la tika ni yo tiyisela 22 minutes past the one when I mix it up no saseka ya la handle ni kuna moya nyana unwanyane wako hey wacho hisa nyana lero loko malwangu ya tiyindlu leti hinga ka tshama ka tona woku mamanga tiya tiyangisona manga tsika ma wo machuhisa chuhisa nyana so ntsai vone kuna loko ri xile loko kuri moya le hitava ya haba na loko ri xile voneni ku evene hi ri tindlwini mikarhi yo tala na vana va kumeka va ri ndzeni ka tiyindlu va kumeke va vo lowu walawala lomu ya switarateni hi ku leswi wubisaku swona wa kuma ku fika u namula mazingi kun'wanyani mahamoyeni u kuma ku ma va kuma va ri ku weni kolomu ya switarateni se swi hi vangela ku getsela ka meno wena mixiri u no saseka i maxelo man'wanyani lama ma nga tolovelaki ngopfu lomu ku ta ku ri na moya yelo yo tikisisa xisweswi kambe halava Cape Town kuma ku va yi tolovelini mikarhi yo tala i moya leyi loko yi ba leswi loko wo tlakusa nenge ntsamba nkarhi wun'wani ndzi le ku halava Cape Town ni hlangana na wona moya wa muxaka lowu kuma ku loko ka wu famba wu tlakusa nenge u kuma ku ba nenge wu ya le mahlweni leyi u kuma ku u nga koti ku tilawula mafambelo ya wena na swifambo mikarhi yin'wanyani sweswo njeti swa tibekarabekara leti swi nga na titrailera teta ta muxaka wolowa wa tibekara u ta kuma ku swa wa swi wisiwa hi moya moya lowu impela wu na matimba swinene se lomu va mi vhakele hala ya vo Cape Town mikarhi yo tala loko ba moya yo tani mi ta kuma ku ri na lexiya xa Table Mountain kuma ku migingiriko ya xona yi va yi pfariwa va ku hayi a ku khandziyiwi hi lexiya xa cable car ku ya kwele hlohlorhini ya Table Mountain hikuva va karhi va chavachava mimoya liya ku ri yi nga tshika yi endli ku ri va pfumba kumbe n'wina mi nga endzela xifundha xa Cape Town mi kumeka mi karhi mi vaviseka swinene se ni leswi na mina ni nga va na badi ra kona nkarhi walowo ni nga tshama ni endzela xifundha lexiya ni kuma ku ni vuyini nga ku khandziyangi le Table Mountain ende loko dyondza ha hina vu swa ti-trip a hi nga ri na swona kahlekahle ngopfu le ndhaku leyi se ni se va na nkateko wa ku ni xikhandziya na sweswi ni yo jika kwalaya hansi ka wena mixi no saseka se na ha ri ku kunguhateni ku ka rin'wana ra masiku ni tlhelela ni ya kota ku va munhu a khandziya cable carlia a ya kwele Table Mountain na n'wi vona selesele kusuka kwele a Mpumalanga wena mixi no saseka a karhi ka fambisana kahle na hlavusikiza kusuka hala ka Malamulele ka Maxobye a ku ni kume dayimani loyi wanuna loyi wanuna loyi ni nga n'wi kuma sweswi boyfriend la ya mina leyi a yi ni nyumi no ni nyuma ya ni posta na le ka ti-face

Ya hi laha ku ta ku hi selesele kwalano wena mixiri wa mina wo saseka kwalani kume Diamond 29 minutes past 1 hi ri kona kwala ka nongonoko ziyawa laha u nga na mina DJ Kwamzani ku bela ku marabenta malama u nga kuma tweni ma xiyimo xa le henhla swinene wena mixiri wa mina wo saseka na n'wi vona na wun'wani laha u yima ku lunga leswaku a ta hi nyika vunanga bya yena bya marabenta va ku matimba ya wanuna matimba ya wanuna ku nga ku risimu ra mani ke leri ni lavaka ku mi bela rona sweswi loko ku nga ri ra ntambi leyi vuliwaka ku ri hi yona papa mixo ya papa mixo un'wanyana wa kusuka halava boso Bushbuck Ridge kahlekahle yi taleliwe ngopfu na hi tintambi leti baku marabenta tanihilaha ku kha u swi tiva leswaku ri yi na nhlohlotelo wa ku va vanhu va ku tala va kusuka le Mozambique va nga kona na hi xitalo kwalaya Mpumalanga laya wena mixiri mno saseka ni ri teka kahle risimu leri ri sukaka albamu leyi nga thiwaka vavasati va fana wena mixiri mno saseka kambe leriwani papa mixo u ri matimba ya wanuna.

0: Ya kurisimu ra kahle swinene ra papa Misho a kharafa fambisana kahle na va Teddy Mkwembu vakuma timba ya wanuna ya hele votala risimu leri ta va hi tiva kahle ri kari yimbeleliwa na hi Doc Dele Thomas Chauke wena mixiri womusesa eka malembe ndhako swinene vakuma timba ya wanuna mahele se papa Misho u tana hi ndlela ya yena a ba risimu ra muxaka walowuya hi ndlela ya marabenta wena mixiri womusaseka ya loko ni kha ni endla compilation ya playlist leyi ni yi tlangaka la ni ve ni tsakisiwa hi vito lera papa Misho loko ni kuma nqambi leyi i papa Misho na mi phela ni papa Misho hi mina ni ya ku haxini ka wona marabenta lamawani ya hi swin'wana swi tsakisaka evuton'wini sweswo loko mi kumeka mi kha mi kotlana mi kha mi fana hi mavito hi matlhelo ya mavito kumbe swiyimo swa n'wina wena mikisiri musaseka loko yi kha yi nghena ka ximun'wana lembe leri leswo swi teki ndlela yin'wanyana yi nga tolovelakangiki ngopfu hi swi vonini ka loko kolomu ka swihangalasa mabulo leswaku tindhawu ni tin'wani vanhu va cheleteriwe hi mati hi ndlela yin'wanyani ya ku khomisa tingana swinene mi ta tsundzuka leswaku xifaniso lexi a xi kha xi hangalaka xa wanuna loya a nga cheleteriwa mati hi vana van'wana halavo Pitori hala ku ri na xithototho xo karhi kwalaya ku ya hi swiviko swa swihangalasa mabulo na mahungu swi kombisa leswaku i wanuna wa kwahala Giyani o ka yi nga tivi ku va ka tshama kwihi se hi khensa swinene tatani lavaya ku va va nga tekangi goza ro karhi va lava ku lwisana na vana lavaya vo lo swi ignora njhe wa swi vo swi va cheletela mati ma suka mabaketeni kona ximun'wana lexi loko hi xi celebrate nkarhi lowu taka a hi swi endleni kahle swi va leswi swi tsakisaka na loyi a nga ta kumeka a cheliwe hi mati yalawa swi twa swi a twa swi n'wi tsakisa hikuva hi n'wi cheli kahle swo ringanela a ni ku na leswo swa ti-toy i ta swibamunyana leswi a swo tsetela mati wa swi vo loko wo chela munhu hi leswo taniya a nge ku ka vileleli ngopfu ni mi ta swi tsundzuka ku ka yin'wani case un'wanyani mujahani ku vikiwa leswaku a hundza misaveni hikuva a hlaseriwile hi loyi va nga n'wi chela mati a nga fika loyi a nga cheliwa mati a hlundzuka swinene ivi se a hetelela a hlasela mujahana luya a nga kumeka a nghenelela ka timhaka ta ya ta ku chela mati a n'wi tava hi swo karhi leswi nga endla leswaku mijahana luya a hundza emisaveni se a hi xiyaxiyeni swi leswi vanhu van'wanyani kahlekahle ku hlundzuka ka vona ku kwala titihwini laha a nga hlweli ku hlundzuka loko a endleliwe swihi swin'wanyana se hi kumeka se hi tikuma hi n'wi hoxelini na yena hi ku se hi n'wi nghenisa ka timhaka tin'wani to ka ti nga ha twisiseki wa swi vona phela loko se u heta vutomi bya wun'wani munhu i timhaka ta ku ti vangele ku ya ekhotsweni ku ya tengisiweni tihubyeni ta milawu se timhaka tin'wani ti karhataka ngopfu sweswiya wena misimusaseka lero ku tsaka loko ka hina a hi tsakeni ku va loko ku pimiweke swa fana na leswa swa April Fool's Day wa swi vo masiku lama swi teki xiyimo xin'wana xa ku vana va chavi ku byela vanhu hi siku leriya ra ti-1 ta April va va byela va hembahemba hi maxaka ya vona va ku hi xaka ra wena yiniyini hi xaka ra wena ku humeleli yiniyini a ra ha ri kona va ku i prank sweswiya hayi leswiya hi prank ya kahle ya ku chuhisa vanhu hi ku maxaka ya vona ku ma humeleliwe hi nghozi va lovile u ku ha no huwa i huwele munhu ri ra muxaka wolowo se swi tano na kwala ka ku nghena ka ximun'wana ka ku celebrate timhaka ta ku hi nghena ka ximun'wana ma swi vona sweswo swi teka trend yin'wanyana more especially hi ma-2K ingaku hi woho ma nga na huhweleri ra muxaka wolowo va ku swilo swa kona swi huhuwa ku tlula mpimo wena mixiri wo saseka se lava va vuliwaka ku ri va cheleteliwe hi mati va nga endli nchumu vo ngo va kwahala vo Giyana a va na va khesisa swinene loko a mi swi vona kwalomu ka ti-video clip tetiya a mi ta swi vona ku loko ko va munhu wa ku hela mbilu hi nge u kuma ku va hlongorisane na swona va ka va bukutela so mara leswi va nga swi endla vo lo tlakuka laya na ku nyumisiwa ka vona va cheleteliwe mati ma ku rhaka bya va famba va hambana na swona swona swi kha swi hlekelela hi ndlela yaliya se a hi tsundzuxeni tanihi vatswari nkarhi lowu taka ku vana lava hina loko va suka hi nkarhi lowu fanaka hi ti-1 30 ta September va ku va ya ku tlangeleni a hi swatswa hi va tshembisa loko hi swi vona ku ri swi ta fika laha va ba endla ko leswi swo ka swi nga ri kahle swi nga ta mi khomisa tingana na n'wina vatswari va kona loko mi twa ku n'wana wa n'wina vi ri u cheletele munhu nkulukumba ngopfu eka yena a ku rhaka bya a nyumisa vakulukumba a kona mhaka yo tsakisa leyi wena mikisiri wa mina u saseka ya la ta ku bela risimu rin'wana sweswi ri suka ka DJ Kukuza wena mikisiri u saseka loko hi kha hi tsundzuka leswaku hi nghenini kwala ka n'hweti leyi ya mfuwo na ndhaka DJ Kukuza u yime ku lunga a ku ndhavuko etweni vunanga byelebyo byi ta ku hi ndlela yakho yi nga ku i hi leswiya swa muchongolo so talaka ku biwa hala Bush yena ka fambisana na hisa na mayaza va ku ndhavuko
1: hi sweswo

0: loko ya la Bushbuck Ridge sota un'wana un'wana swa tiniwa swi hile swa muchongolo wena mixing swa seka. Mam gigelo ya ku fana na ya leyi. Ika itangiwa hi mitlawa ya ku hlaya. Bombi wili hi xinto ku mbali wili tinjovo heck. Mbarile swibelani va ka mani. Hayi na la giyani na vamalamulele swa tinjhovo njhovo ha swi ngo va lavayana lavaya va swi kotaku leswo ndhavuko ku kotiwa ngopfu hi va ka mhani wena mikisemasaka hi vona va bombaku hi swibelani hi vona va bombaku na hi miceka hi vona va bombaku na hi vuhlalu hayi na va xinuna ho hlayiwa kahle kahle ho tsakisiwa hi kulukumba wun'wana wa hala ka mudavula hala That's the Mbumbi MT. Leswi siku leri hi tlangelaku hi ku hi tlangela siku leri ra ndhaka. A kuma na yona yi ta yi tibili hi tinjhovo mana. Na wun'wanyana kulukumba wa laya Road Ace. Kamba ka tshamala ka malamulele laya tibila ya ni vulavula hi kulukumba mudeva. Deva mavasa mamutiva mudeva. Ya ya swi kota na yona mudeva ku bohelela hi tinjhovo mi swi vona ku ya.
1: Wai dabula buti he.
0: Ti kholigi ta mina leti ni vulavulaka hi tona wena mixing saseka. Swa swi tsakela swinene u kuma ku u famba u lavalava lomu ka na tinjhovo ene swileswo swa tinjhovo swa durha hi wena mi xavelaku vana va lava va yaku ngopfungopfu va lava hala ti-primary hala va swi rhandza ngopfu ku va va tlangela siku ro leriya va mbale swinjhobyana na swivhezani swa kona na leswiya swa lahlokweni laha kuma byi ka byi chongolachongola u vona vana lavatsongo va tsakisa ngopfu a va se ti vona ku vona hi vona ni loko byi endla swilo byi ti endla byi swi endla hi timbilu ta byona hinkwato na xin'wana lexa xitukulwana xa mina xi swi rhandza ngopfu loko u fika nkarhi luwa wa swa ku tlangela ndhavuko vanyetani xin'wana va xi vulaka hi xona hlulo mukhavele kuma xi khitile hi swinjhobyani leswi siku rahelo xi tsakisa swin'wana ma loko xi vuya loko xo kuma xi mi kha mi xeva hi ticondo xikha xi ku kasi namuntlha hi xeva hi mavoko mhaka leyi vula ku ni xeva hi mavoko hi ni hlekisi ngopfu ka rin'wana ra masiku ni ku i vana lava va lava ku hi va hi va dyondzisa swilo leswiwani ni swi vona ku o kumbe swi tshama xi swi twa pela ku ve ri swilo leswi ticondo ku xona xi ri mavoko ni ku se va dyondziseni vana lava na le ka swakudya sweswi swa ndhavuko hi swi swekaka siku na siku lomu ku nga na matshopi lomu ku nga na va swi endla hi vomu vona swi endla hi vomu swi endliwaku maswekelo malama vanhu lava va nga kula nkarhi wo le ndzhaku va swi tivaka swinene na lomuya ku nga na swichumbe swichumbe swinyawanyawani leswiya wena mixing saseka hi tsundzuka nkarhi wun'wanyana department ya education a yi tala ku swi veka ka menu wa vona loko va kha va phakela vana lomu swikolweni swi fikela va nga wa mapa va nga ha swi endli ku ri swi deliveriwa hi mhaka ka ma nga dyi madi vana vikolo ma ku yintswini
2: sweswi
0: swi vona swi swekiwile swi tele leswa swichumbe leswiya swi halateliwa ya yidyi leswi swa vona ma ti kotela xitampa xitampu ma ta ku dyela xona u tlhe u tsaka ma xi xavela na swi achani so cheriwa laya ka xona swi dungadungiwa ma swi xavela na swi tinyamanyama teto brayiwa leti se va mani n'wina mi xavisaka lomu ya swikolweni mi vendelaka vana timenyu ta muxaka lowu ve le ku endleni swona ngopfu mi endla ku va tsaka swinene vana lava loko va hleketaka se i nkarhi wa ku ya ku
2: dyeni
0: va dyondziseni mindhavuko leyi vana lava hina lava va kula va kha va swi tiva ku ku na makwembe na magwadi lama hi ma tirhisaka ku endla tshopi
2: ve
0: na n'wina mi runga ku swibelani vakokwani wa junior yele va manana kanya yele mi ya mahlweni mi kha mi bombisa rixaka vanhu van'wana loko va mi vona mi hakareni swihi sweswo mi gatlile la makatleni laha mi kha mi famba mi endla ti-delivery temba va mi navela vo tala lava bopaku hi swona ku ixi loko a ko va hina hi nga swi xavu
1: Why double up the hair? Le 5. Loko hi buya dili. Hilish.
0: Karo mina kwa ku 10 minutes to 2. Hiri kona kwa laka nongonoko hi ku bela ku marabenta ntsena wena mixer musa seka. Loka ninga tivi ndlovu kazi ku makama hanyanya na. Ku hanna ni twa mkarota la mungu. Marabenta ne marandisa swinwana. Le wim chongolo wele bush lo ni ku bela ku wona la. Ku suka ka DJ Kukuza. Ndavuko sasekile.